0: Sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan, maong nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula na adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal na nakita sa pagtuon

0: vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Kung dyan, naka-tricycle rider. Ang partner ako sa adlaw-adlaw.

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunfoam Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Hoy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang irating sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 11 in the morning, alas 8:11 na. Sa sayo kabutagon mga igsoon diri karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye mga katropa. Mauban gihapon ninyo karong butaga mga igsoon si katropang Vicente Bichon the 4th. Labagad na mga igala sa atong mga technical partner engineers sa technical side karong butaga. Mauban nato karong butaga sa Pika Sawak si engineer Ken Acevedo o engineer Virgil Picong Ordinesa. Dirita mga igalas, dugang pa nato mga iskutanan hangtod ta alas 9 sa sayong kabutagon karong butaga. Medyo nadilantar gamay mga igala ang atong gipaabot nga bisita karong butaga. Atong Deputy Chief of Police sa Makati City Police Station nga si Police Captain Ariel A. Ismael. Taon-taon, maabot na ito sila mga igala kay para iyang mahatagpod mga katropa. Kining daghang balita gikan sa atong Makati City Police Station. Dinig ila mga katingkamot, mga igsoon, sulod sa pinakabulan mga igala karong tuig ha. O kining sa matag adlaw nila nga mga programa paingon sa katawhan mga igsoon. Ato lang i-extend gamay unya mga igala kung maabot sila mga katropa taod-taod mga igala kay para matagaan gyud ato mga igsoon og igo mga higala nga oras. Ning ilang mga gustong ipaabot kanatong tanan mga igsoon. Nakakuan na ba? Munsay tawag ani? Naka-get over na ba? Ang tanan mga higalas na hirabo mga igsoon sa atong Senate or Senado mga higala katong milabayng adlaw. Nagkabuto-buto ito mga higala, nagbinutanay mga igsoon o matutpas mga aligasyon. Nagunay na mga higala ang National Bureau of Investigation o ang Office of the Sergeant at Arms. Apil pa ang Philippine Marines mga igsoon sa hitabong kagubot mga katropa dito mga igsoon sa Kauluhang Maynila sa atong Senado. Now karon mga higala, human mga katropa nga ni kuana ni hupa na ang tensyon ditong dapita mga higala. Human sa chaos nga nahitabo sa gining Senado mga igsoon, doon na ipitsa mga higala ang impeachment trial. Batok mga igsoon kang Vice President Sara Duterte diha karon sa Senado mga igsoon. Matod pa mga higala ni House Speaker or Senate President Alan Peter Cayetano. Doon na naipitsa mga higala, mga katropa. Ang naisgutan mga igsoon nga kuan nga sugod mga higalas pag-convene sa Senado isip impeachment court mga higala. Batok sa giatubang karon mga higala na kasong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Giatakda mga katropa ang pitsa karong umabot nga Mayo 18 sa kasamtangang tuig mga igsoon. Kini mga higala ang gi-anunsyo mga igsoon sa atong Senado kung sa diin na sugda nila nga formal mga higala ang impeachment proceedings sa ilang pag-convene karong May 18 mga higala. Lunis na ang adlaw mga igsoon, May 18. Lunis ba na kung hindi ko masayop? Lunis nga adlaw mga higala nga sila mag-convene dili lamang usa ka kuan mga higala Senate body apan usa ka impeachment court mga higala. Uni ang panahon nga musuot sila atong ilang toga nga pula para mga higala formal nga dunggon mga igsoon kining impeachment proceeding sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte mga igsoon matod pa ni Senate President Alan Peter Cayetano. Now, sa usa ka sulat mga higala nga gipaabot ni House Speaker House of Congress Speaker Faustino Boji D. III ngadto kang Cayetano mga higala isip pa bagong Senate President kini nagkanayon nga he had taken proper order of the impeachment complaint and would proceed with the process in accordance with the Constitution and Senate impeachment rules mga higala. Dali na ang bibo mga higala kay nailog karon mga katropa sa mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang liderato niining atong Senado mga igsoon. Kaya nga itong bagong Senate President mga igala, di manin nato mga katropa mailimod. Mauni ang running mate mga igsoon ni Vice President Sara Duterte mga igsoon. Atol sa milabay nga kampanya mga igala. Dili running mate sa posisyon mga igsoon pero usagid kini mga igala sa kinini ang hugot nga gasuporta mga katropa kang Vice President Sara Duterte. O muna ang nahimong running mate mga higala ni kuan ni kinini ang President Rodrigo Roa Duterte katong milabay nga eleksyon mga higala sa unang pagdagat ni President, former President Rodrigo Roa Duterte isip pagka-presidente. Dili na ito makita mga higala nga ang alliances mga igsoon plays a vital role, a vital part mga higala in any proceedings for that matter. Especially mga igsoon as grand as the impeachment proceedings involving none other than the second highest position in the land, which is ang Vice Presidency mga higala in the person of Vice President Sara Duterte. Now, according mga katropa kang Senate President Alan Peter Cayetano, that the Senate Majority Bloc sees no reason to amend the existing impeachment rules. Og nagpasidaan po kini mga higala nga kung kining mga gisugyot karon mga higala nga dapat dunay kabaguhan sa ilang impeachment rule karon mga higala gikan sa minority bloc mga igsoon, would delay the proceedings, makadilantar kini mga higala sa proceedings tungod mga higala sa pagrevisa pananglitan dunay mga kabaguhan muagi pa na sa revisions mga igsoon, and it will still need publication mga higala sa mga nasyonal nga mga pamantalaan mga igsoon. Gawas pa mga higala sa way kahumanang deliberasyon. Kaya di magiging din sila magkasinabot mga igsoon. Kining atong mga kuhan mga higala, atong nasa bisag unsa mga higala, bisag asa nga legislative branch or body at that mga higala sama sa Kongreso, Senado, from the simplest form of governance, local governance mga higala sa konseho gani, di magani magasinabot. Diha pa baka sa Senado mga higala. Now, according kang Senate President Alan Peter Cayetano, nga kung ang tanan mga higala muuyon, wala kunong kini siya nakita mga higala nga rason. Nga nung dili sila mga higala mag-convene as an impeachment court mga higala karong umabot nga Lunes mga igsoon. Kay matod pa niya mga higala ubos sa maong proseso naka-outline na mga higala that the senators will first convene as an impeachment court after which he will take his oath as presiding officer. So pwede na daw mga higala kay wa pa magiging siya formal mga katropa naka-take oath as the presiding officer of the said impeachment court mga igsoon, kay karon pa mang Monday mag-convene ang Senado as an impeachment court mga higala. Naka-take oath gilayon kini siya as Senate President on the same day mga higala katumilabay adlaw kung sa diin mga higala ni Ulbupod pagkahuman nga gisuspende tong ilang caucus ang ilang session mga higala to give way unta sa pagpasulod o pagdawat sa Senado sa impeachment complaint nga gi-forward gikan sa atong Kongreso mga igsoon. Momento. Pag-forward mga higala sa impeachment complaint katong isa ka crate mga higalang perteng daghanang dokumento gikan sa Senado mga igsoon or gikan sa Kongreso paingon sa Senado, human nga nadawat kini sa Senado mga igsoon nagkagubot na. Dito na mga higala mga aligasyon nga nagunay na mga katropa ang Office of the Sergeant at Arms, Office of the Senate Sergeant at Arms o KONOSA o ang National Bureau of Investigation. Nga gilimod po gilayon mga higala sa National Bureau of Investigation tungod kay matod pa ni NBI National Director Attorney Melvin Matibag nga anaa ang presensya sa ilang mga ahente dili sa Senado pero sa PICAS building nga GSIS building mga katropa tungod kay matod pa una nang nag-request mga igsuon ang pamunuan sa GSIS og security detail dito sa ilang building amidst taliwala mga higala sa kagubot nga nasinatian sa Senado adtong mga panahon. Hindi nilali mga higala, nagkabinutanay mga igsuon dito sa Senado. Daghan mga katropa ang nireact ni ini mga igsuon. Ha? Matod pagani mga higala ni Senator Big Sumiri that kuan mga higala, the country with what happened to kuan mga higala to the Senate, mura siya og attack into our country's security. Kaya matod pa ni Senator Big Sumiri mga higala, kining Senate shooting mga igsuon is considered a breach of public safety and security. Matod pa ni Senator Big Sumiri tungod sa nahitabo nga shooting incident sa sulod mismo mga higala sa second floor diha karon sa Senate building mga igsuon kadumilabay nga Miyerkules sa gabi. Gikundin na po mga higala ni Senator Big Sumiri ang naisigutan mga katropang panghitabo diha karon sa Senado mga igsuon. Dali lang yun, alas 8.22 na mga higala sa iyong kabutangon. Dali karon sa ato pa tayo napagpangalagan sa programang Bullseye. Ubalik mga higala ang atong tunumanon o si katropang Vicente Pichon IV. Uman sa mga pahibalo, standby.
1: Pag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.

0: Guru Papa, ngetikan.
1: Ay, oo. Mananagat gito akong Papa. Kuya, kito akong Papa kay taas kay tungutong. Mutunga na lang gudang isda. Akong Papa, wapag yapon.
0: Alah, yaway! Iya, at sa imong Papa.
1: Ay, si akong Papa? Na, hantod ka ron. Missing pa.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Kumulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
5: Wow!
4: Binawbe, pinagali ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay naghanda kay Kex Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
6: Exciting!

0: 8:29 in the morning, mga katropa, alas 8:29 na sa sayong kabutagon, mga eksodre karon sa atong badayon nga pagpangalangan sa programang Bullseye, mga katropa. O maghihapon ninyo karabutaga, mga eksodre, hangtod alas 9 sa sayong kabutagon. Pero posible ta mo extend, mga higala, kung gayan pa itong abot ang atong bisita, mga eksodre. Kailangan mo lang sigurong i-post sa abong Facebook page, mga higala. Kay atong bisita karong buntaga, mga igsoon, ang atong Deputy Chief of Police sa Makati City Police Station, mga igsoon. Medyo na dilanta rin taon, mga igala, dunay gamay nga mga kakulian. Nakabalaman mo aning atong mga opisyalis, mga igalas, kapulisan, BC Permente. Nandales, mga igala, kung makaabot sa igo o saktong oras, mga igala, itong ihatod kaninyo. Kinigdaghan, mga katropa, nga mga accomplishments, mga igsoon sa atong kapulisan diri karon sa Makati City Police Station. Kauban gihapon ninyo, mga katropa, karong buntaga si katropa ang Vicente Pichon IV. Pinabagad na, mga igsoon, sa atong mga technical partner engineers sa technical side, mga katropa. Kauban nato, karong buntaga si katropa ang Ken Acevedo. O katropa ang Virgil Picong Ordinesa, mga igsoon. Ato mga kaigsunan, mga igala, bago pa naka-tune in, mga katropa, nagpaminaw gihapon gabong sa programang Bullseye, mga katropa, Dricanato, Siyudad sa Makati, mga igsuon, ini nga atong paghatod, mga igala, sa labang labas nga mga impormasyon sa Dibuknasod, Pilipinas. Kini mga dagko o init ng iskutanan sa atong siyudad o probinsya, mga katropa. Latag, mga igala, nining balansyado o guay pag lipod-lipod ka komentaryo nining mga dagkong isyo, mga igsuon. Now, ang atong gibilin, mga higala, nga iskutanan kini nga pag-convene na karong umaabot, mga igsuon, nga Mayo 18, adlaw nga Lunes kana, mga katropa, sunod simana, sa atong Senado, mga higala, as an impeachment court where they will begin, mga higala, formally begin the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Kung inyong mahinumduman, mga higala, katong milabay nga Miyerkules usab, nagkambyo, mga katropa, ang pamunuan sa atong Senado, mga higala, or was it Tuesday this week, o natanggal, mga higala, isip Senate President, si former Senate President Vicente Tito Soto III, o gituboy, mga higala, nga hulip niini si Senate President Alad Peter Cayetano. Now, under the process, mga higala, nining impeachment proceedings, ang atong mga senador mag-convinsa ni sila, mga higala, so that they can convert themselves from the regular Senate body to an impeachment court, mga higala. Humaniana, mag-take out si now Senate President Alan Peter Cayetano as the presiding officer of the said impeachment court, mga higala. And followed, mga higala, sundan ka na sa pag-out-taking usab nining 23 senator judges. Tapos magpagawas na og summons, mga higala, ang Senado, ang impeachment court, mga higala, sa Senado or converted Senate impeachment court sa hingtungdan, mga higala, nga si Vice President Sara Duterte. Now, according, mga higala, gidugang pa ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ang Senate leadership, mga higala, giandam na karon nila, mga igsuon, kining drafting sa ilang draft calendar nga nakabase, mga higala, strictly based on constitutional and procedural timelines. Gitagaan ni mga higala o kabukaton matod pa ang kining proper procedural timelines and strict constitutional provisions, mga higala, kining schedule sa impeachment hearing or trial that would not be discretionary mga igsoon. So walay delay mga igala ang buot pasabot niini ni Senate President Alan Peter Cayetano sa maong impeachment trial mga higala diha karon sa i-convert mga higala nga Senado into an Senate impeachment court mga igso. Ngaw isip siya karon ang bagong presidente sa Senado mga higala. Matod pa ni Senate President and would become presiding officer Alan Peter Cayetano that the Senate would need to balance impeachment proceedings and legislative work. So, balansyado. Even though usa sila, ma-convert sila into a Senate or a kining impeachment court mga higala, but dapat kuno dili mabiyaan o dili masakripisyo ang ilang mga trabaho isip mga mambabalaod sa atong nasod Pilipinas mga higala. Sa uban pang mga ongoing concerns o kining mga pending measures nga ginahanglan mga katropa o congressional action gikan kanila. Pusay! Ginugang pa mga higala ni Senate President Alan Peter Cayetano that within the majority block, tanan mga higala matod pa nga miyembro karon sa majority block sa ilang grupo, nagpakita o suporta sa umabot nga impeachment proceeding with the impeachment trial against Vice President Sara Duterte mga igsoon. Matod pa ni Cayetano mga higala, nga wala kuno gikan sa ilang grupo karon sa majority block ang nagpadayag o oposisyon sa pagpahigayo nining niskutan nga proceedings mga igsoon. Pag rin nato mga higala karon makita mga katropa ang diskarte karon sa bag-ong pamunuan sa Senado kung unsaon niya mga higala pagdala kining impeachment trial against kang Vice President Sara Duterte without malice, prejudice, and wide-dapigan mga katropa. Kay nasayra na to mga higala, di man ni malimod yun, nga si Senate President Alan Peter Cayetano mga igsuon, suod nga kaalyado kini sa kanhing pabunuan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Mubi daw nga mga katropa nga daghan karon mga igsuon sa social media, kini mga keyboard warriors nga gitawag nila mga igsuon, nga nihatag mga katropa karon og ilang sentimento nga basin kuno mahimong one-sided mga katropa ang maong impeachment trial. Kay very timely po mga higala kung imong tanahon mga igsoon, very timely ang pagkambyo sa liderato. Kung sa diin, paingon na mga higala ang impeachment complaint nga nadesisyonan na mga igsoon gikan sa Kongreso. Paingon diha sa Senado mga katropa. Kaya mo ni nagkambyo og Martes niya po ang impeachment complaint og Miyerkules. Nagkagubot pa mga higala, nagkapinusilay pa sulod sa Senado mga igsoon. So ang sequence mga higala, ang chronology of events that transpired in the Senate. Pero bag makaingon ka mga higala nga wakahan ni gituyo mga igsoon. Oh, nakaabot mga higala si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagbinutuhay mga igsuon sa pagkambyo sa liderato sa Senado. Oh, murag kwanto? 13 kabuk ang ni Butar kontra na pulo mga higala o dunay nag-abstain. Hindi ko masayop. Diri pa lamang mga katropa, Makita nato mga igsuon nga murabag dunay pattern karon mga katropa diha sa Senad. Dili nato masukod karon mga higala ang pagdala karon sa pamunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Niining umabot mga katropa nga impeachment proceedings batok mga igsuod kang Vice President Sara Duterte kung sa diin mag-convene na mga higala ang atong mga senador. Karong umabot nga adlaw nga Lunes mga igsuod. Ken, palihog na kong silip kung nana sila kay nanawag. Karong umabot nga Lunes mga igsuod. Mag-take out mga higala si Senate President Alan Peter Cayetano as the presiding officer together with the 23 senator judges mga katropa. 8:40 in the morning mga igsoon, direkanod sa atong panayon nga pagpangalagad sa programa ang Bullseye mga katropa. Balikan nato mga igsoon ang atong daghan pang hisgotanan o kining atong interview mga higala sa atong deputy chief of police sa Makati City Police Station and the person of Police Captain Ariel A. Ismael. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita. Expose, expose at kontrobersya, kontrobersya. Tututukan sa Bullseye. Bullseye.
2: Ora, Kapitan!
3: Unsay kalahian sa una ug karon?
2: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
3: Oh! Unya karon di ay?
2: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
3: Asya man ding uban?
2: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambot o rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag di nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Uday si Bal, 40 anyos na, Gadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ko og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik ta kog balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Ha, mahal. Pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.

mga tumutubog-bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Toy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Di ako malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimpi ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya katulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Kung maminaw ka sa XFM.

nga angay mong masayran tungod kay ikaw kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Kinhisa Pulsaan programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan Dinhi sa inyong paboritong istasyon.

0: 8:51 in the morning, mga katropa. Alas 8:51 na. Sa sayong kabutagod, mga eksundri galon. Sa atong padayon nga pagpangalagad, mga katropa. Sa programang Bullseye, mga higala. Dining atong Biyernes nga edisyon. Thank God, it's Friday edition, mga higala. Pizza 15 sa bulan, mga katropa, sa Mayo. Tuig 2026. As promised, mga higala. Kauban na karoon ni katropang Vicente Pichon IV, mga igsoon, ang atong Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station, mga higala, in the person of Police Captain Ariel A. Ismael. Aron isguta nato, mga higala, kining mga dagkong accomplishments. Kalampusan, mga higalas, paningkamot sa atong kapulisan. Dili karon sa tibok siyudad sa Mati, mga higalas, 26 ka mga nasakupang kabaranggayan. Kining kuan nga gipaningkamutan gyud in taon sa atong kapulisan sa Mati City Police Station, mga higalang mga accomplishments. Atong dawaton, mga katropa, sa atong programa. Atong snappy, mga igsuon nga Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station, the person of Police Captain Ariel A. Ismael. Good morning, sir. Finally, welcome diri sa among sibihanan sa XFM Mati. Ug sa atong tulumanong Bullseye Davao Oriental. Good morning.
1: So may buntag, no?
2: Sa ato ang mga tigpaminaw sa atong kahanginan. Hilabi na sa imuha, sir, no? Mga good morning. Sa ato ang mga naasa kadalanan ng mga kapulisan. Again, God bless to us sa ato ang duties and responsibilities. Hilabi na sa atong mga supportive na local government unit. Huwag din ni Jun ako makalimtan, sir. Ang ako ang pinakagwapa na misis. Mayong buntag.
0: Kana, good. Kalimti ang tanan. Ayaw lang, good na. Anyway, sir, among gikalipay nga imuming personal nga gibisita diri sa atong sibihanan para pod masairan sa atong mga tigpaminaw, sa atong mga katropa karon, kung unsa ba ang katikaran o unsa ba ang paningkamot karon sa atong kapulisan sa tibok siyudad sa Mati. Kumusta ang atong general peace and order situation sa siyudad sa Mati, sir, diri karon sa atong paningkamot sa kapulisan?
2: For the situation, sir, no, sa ato ang City of Mati, we have a normal situation, and then we are still implementing our police operations. Ilabi na ato ang mga ronda. So we have 9 sectors. Again, we have 4 mobile patrols. We have our foot patrols. So natay mga nagalakaw sa atong mga kadalanan.
0: Yes.
2: And then ato ang motor cops. So na ang ato ang mga enforcers na gi-allowed sa ato ang LTO.
0: Yes.
2: And then naputay trike patrol, sir, dito sa may Dorso, going to Subangan. And then natin ginatawag na drone patrol.
0: Okay.
2: So actually, sir, it is our eye in the sky. So makita na to, sir, on sa ang movement sa atuang mga nasa atuang kahanginan.
0: Yes.
2: And then naatay deployed, sir, ng mga personnel dito sa parplang areas. Kasi actually, sir, it is one of the concern from our barangay, punong barangay from Kabuaya.
0: Yes.
2: Eh, siyempre, sir, agiyon po man nato sila sa Duha ka Municipality. So natay deployment dito, sir, sa Laloka, which is Dalangka, Looban, and Kabuaya. So natay isa ka team dito na tourist police, which is serve as the first responder para sa ito diri sa Mati City Police Station.
0: At least dili gyud totally nga ma-feel nila dito nga murabag isolated, kaya layo kayo in town po ng tuyukan ano yung itong mga kaigsunan muna ang gipaningkamutan karon sa itong provincial government through Governor Nelson Boy de Anghirang kining connector road gikan diha sa naiskutan ng mga barangay, no? Kining atong kapulisan karon, sir, one of the most notable activities sa atong kapulisan kining atong constant nga police visibility, no? And this has come to our attention tungod kay ang ato mismo katawhan karon mismo ang nakasinati gyud og ilag yung nabatsyagan karon panahon na Captain Ismael, sir, ang seguridad sa atong syudad pinaagi nining atong tightened police visibility. Kumusta, sir, ang kuan interactions nato ikaw mismo personally gabisita ka sa mga business community and sector na to, no? And at the same time sa atong gining mga komunidad sa siyudad.
2: So, sir, we are implementing police operation day and night. So actually meron tayong tinatawag na patrol plan deployment.
0: Okay.
2: So it is a deployment na 24/7, sir.
0: Yes.
2: And then most especially kami mismo sir na mga officer. Hilabi na sa ato ang acting chief of police.
0: Yes.
2: Police Lieutenant Colonel Frederick Sisao, sir, good morning. Ang nanguna jud ni siya sa ato ang pagronda sa mga patrolya, hilabi na sa pagbisita sa ato mga business establishment, sa ato ang mga financial establishment na kumusta. Dili lang kumusta ang ilahang kahimtang, kundi gisinati pud nato ang ilahang seguridad.
0: Yes.
2: Hilabi na sir, we are conducting mga counterintelligence.
0: Mm-hmm.
2: So, kumusta ba ang ilahang security dito sa areas, ilahang premises?
0: Yes.
2: Gipangayo pud namo ang mga contact sa ilahang mga security guard, mm-hmm, if available. O naghahatag pud mig advice unsa pang pwedeng lahimuon sir, mm-hmm, para ma-enhance ang ilahang security not just on their premises,
0: yes,
2: but also collaborative effort sir. Actually nagpakandak og meeting ang ato ang acting chief of police,
0: yes,
2: katong mga ni Aging Bulan together with our business sectors,
0: yes,
2: para makumusta sila sir unsa ang ilahang mga concerns, mga issues and concerns, mm-hmm, na kinahanglan pa na ma-address sa ito ang Philippine National Police.
0: Mm-hmm. So, we're not leaving any stone unturned on this as far as our security framework is concerned, sir, no? One of the most kuan karon, notable kuan sab, no? Development diri sa atong syudad, ang kining atong hugot nga relasyon between our local government unit through our People's Administration kang Mayor Mayo C. Almario nga based sa iyang mga statements sa amo sa media, malipayon siya sa performance sa itong kapulisan. Muning grabe yun ang suporta o gugot ang paningkamot sa itong syudad sa Mati nga mahatag ang panginahanglan po sa itong kapulisan na Captain Ismail, sir.
2: We are very thankful to our local government unit, sir, no? So, to our Honorable Nelson Ildayang Hirang, mm-hmm, our governor. Sir, good morning. Very thankful kami at saka sa ating butihing Mayor Honorable Joel Mayo Almario. Sir,
0: yes,
2: good morning. Kasi recently lang sir, no, nakatanggap kami ng 10 bike,
0: yeah,
2: to be deployed, mm-hmm, as bike patrols.
0: Mm-hmm.
2: So mismo sir, we will be launching again with the guidance and leadership of, mm-hmm, our acting chief of police. So it will be a big help sa,
0: yes,
2: ating kapulisan sir, lalong-lalo na yung mga maliliit na daan.
0: Mm-hmm.
2: Kay lisod mang good sir kung mag-patrol tapasulod,
0: mm-hmm,
2: nagamay kayong dalan.
0: Mm-hmm.
2: So dili jud kaya sa atong mga patrol, most especially ato ang motor cops,
0: mm-hmm,
2: na from time to time pag nae mga vehicular accident, although we are always imposing sir, no, labi na sa atong mga checkpoints,
0: yes,
2: na through the initiative sa ato ang collaboration sa atong public safety headed by our retired police colonel Piquero, sir, good morning,
0: mm-hmm,
2: na nagakandak jud mi og mga information operation,
0: yes,
2: to our motorists labi na sa kanang mga dalan na kabalo sila, which is mga accident prone areas,
0: mm-hmm,
2: so we are always kanang among mga checkpoint hilabi na namo ingon sila na nanapod ni ato ang mga kapulisan,
0: yes,
2: mangharang sa dalan,
0: mm,
2: it is not for us.
0: Tama.
2: Para na sila, mm-hmm, ha, nagapahimang no mi na na ang atong checkpoint para mag-remind na magsuot tag helmet,
0: mm-hmm,
2: magdala ta sa ato ang lisensya,
0: mm,
2: or CR. Kay pag-abot sa panahon sir, dili man kita or kami,
0: mm,
2: ang naa sa sitwasyon pag naay diskrasyon na mahitabo.
0: Tinood.
2: We are just the one to help,
0: mm-hmm,
2: na tabangan sila,
0: yes,
2: na pag madisgrasya, siyempre sir, first aid,
0: mm-mm,
2: in terms of traffic rules. Pero mas maayo mang good sir is walay mahitabo.
0: Yes.
2: So prevention is better than cure. So muna pag mag-checkpoint me, always me nagapahimang no. So nga nung mag-implement man me og balaod to remind para ma-reprimand po ang atong community na natong kapulisan, dili para ingnon na nagdakop.
0: Yes.
2: So we are always here to help the community.
0: Mm-mm.
2: So hilabi na ang ato ang mga minors, working hand in hand ta sa ato ang LGU,
0: mm,
2: na very supportive sa ato na nagakandak og outpost sir. Actually na ay outpost ang ato ang mga barangays,
0: yes,
2: diri sa Barangay Dawan, Bituon, in Manggihay.
0: Mm-hmm.
2: Dili lang siya ginatawag nato, nagibutang nato sila diha just to implement the law, but
0: yes,
2: to prevent. Hilabi na ning ato ang mga drug race,
0: mm-hmm,
2: na ginapahitabo. So actually sir, medyo na tagaan na to og mga enlightenment ang ato ang kabatanunan.
0: Yes.
2: Labi na ning sa mga riot areas nato na constantly nagakandakta og mga ronda,
0: mm-hmm,
2: patrolya, and then mag-communicate ta sir sa ato ang sa ato ang barangay local government unit na kaning mga kabatanunan sir kinahanglan pud nato sila tagaan og mga kaya actually sir, nganong naga-create man og ingana ang atong mga kabatanunan, number one factor jud ana sir is attention.
0: Yes.
2: What if wala sila attention sa ilang family?
0: Tinuod.
2: So it is high time sir na gina-address jud nato kauban atong si SWDO sa local government unit ang atong public safety na ma-addressan nato ni mga kabatanon na wala siguro sila gina tagaagpagtagad sa ilang pamilya. So from time in time sir katong mga niaging mga operation na naami mga na-rescue na minor kasi
0: yes,
2: di ba sir bawal man ta na mag-implement of arrest sa ilaha or dakpon sila. So we are always implementing rescue on our minors. Kasi kailangan sa ilaha sir is dili dapat nato sila tagaan og trauma magidakop. Tagaan nato sila og guidance.
0: Tinuod no?
2: So they are the one na to ang mga future nato diri sa Mati. So actually sir, very thankful tayo no sa ato ang LGU na very supportive from time to time na naatay mga police operation o mga crime prevention na ginapabuhat.
0: And it's working.
2: Yes sir.
0: Oo, okay, makita man nato together with the programs from our higher offices like ang DOPO no, they had Oplan Kahayag, Oplan Kadasig and Oplan Gia. Pero on the city level, we're also doing our part. And diri man gyud ang kuan gyud no, ang bail week sa kasamok sa atong syudad. And na appreciate gyud bunas katawhan na Police Captain Ismael na feel na sa mga ginikanan na ang atong kapulisan sa Mati City Police Station are not only there to strictly enforce but to show kuan no, guidance and care nining atong mga kabatonon. Sakto tong imong giingon na gini sila dili pwedeng kuan no, makabati sila og kahadlok gikan sa atong kapulisan. On another note, I think last week doon na po tayo mga engagements nining atong mga support groups kining sa atong local barangay units no. Doon na tayo mga trainings nga gipahigayon sa atong mga barangay tanod sa public safety personnel og sa civil security unit. How important is this collaboration between the PNP and our local government security units?
2: So sir, yung ato ang ano sir no, aginakandak ng mga activities, trainings, hilabi na sa ato ang mga barangay peacekeeping action team.
0: Yeah.
2: Which is kailangan po og enlightenment, dili lang atong barangay, hilabi na ang ato ang LGU na it is not the new term. Kaya ang ilaha man kong ginaingon sir, pag ingon na itong BPATS, bagong terminolohiyo na siya sa tanod. Which is may. Kasi BPATS, it is a composition of sectors sa barangay. So again sir, ang sectors na ito sa BPATS, we have the law enforcement. Okay. Mani siya itong mga barangay tanod. Which is from DALG mandate na nag-create as the agent o persons in authority. Which is the punong barangay.
0: Yes.
2: Ikaduha sir, dali mo sulod ang ato ang disasters preparedness team. So mao ni sila ang sector na maka-response dili lang ang tanod, pasok po diri sa ang ginatawag na to BHW.
0: Yeah.
2: Which is they can conduct first aid or ang atong mga purok president. Yes sir. So diri sila makasulod. Ikatulo na to na sector sir is ang ginatawag na barangay justice system or the katarungan pambarangay.
0: Yeah.
2: So ang musulod diri sir atong mga lupong tagapamayapa. And then lastly, kani siya is a very important sector which is the people's organization. So the barangay kan ginatawag nato identify unsa ang problema sa ilang barangay. Number one, what if riot sir, riot drug race. So they can address it through creation of youth sector.
0: True.
2: Organization. Kung mag-create sila og youth organization, actually initially sir nagakandak na may collaboration with the barangay, labi na katong mga barangay no walay mga revitalized police sa barangay or the RPSB deployment. Although na ay deployment gikan sa amo sir na ginatawag nato na police sa barangay. So lahi man ni siya sir no, lahi ang PSB, lahi ang RPSB, but ang pinakanindot yun, ana sir, collaboration with the barangay through people's organization. Mm-hmm. Kung saan nila pag-address. Kay sectoring man ta, sir. Natay women's, natay youth. So naapod tayo ginatawag na kung daghan ang nasa area na farmers, pwede po tayo mag-create ang farmers. Mm-hmm. So dili lang na siya ginatawag, sir, nag-create na to sila for the purpose of crime prevention.
0: Mm-hmm.
2: Pwede po sila mahulog sa atong livelihood program. Kaya para register man nato sila sa DOLE, sir.
0: Precision grassroots ang itong approach.
2: Para income generated sila, sir. Mm-hmm. So sa mga kabataan-una nato, dili na sila maghuna-huna na mag-kwantay nga nita. So tagaan nato sila o pagtagan mo, tagingon na ako, sir, na they need attention.
0: Yes.
2: Kaya ka na mga kabataan-unan, they are just misguided.
0: Mm-hmm.
2: Kulang sila guidance. So mga na, sir, natay upat ka-sector sa BIPAT. So dili lang tanod.
0: Mm-hmm.
2: So when we conduct visitation, coordination, collaboration with the barangay, local government unit, ako mismo, sir, nag-sit in ko sa ato ang mga session.
0: Yes.
2: So that they can be enlightened na naatay ginatawag na BIPAT's manual.
0: Mm-hmm.
2: So at least, sir, matagaag pagtagad unsa ilang mga concern. Recently lang, sir, nakapag-conducta og BIPAT's training diri sa Barangay Lawigan.
0: Mm-hmm.
2: And then sa ato ang public safety, sir, nagpakandak po si Sir Pequero og training, refresher training sa ato ang mga enforcers. Pag naga-train mi, sir, dili mi more on lecture. Mas especially ang ginaingon ako sa mga personnel, mag-limit tag 15 minutes. Kaya okay. Based on the study, sir, 15 minutes mao lang na siya ang span of time na makapaminaw isa ka tao.
0: Mm-hmm. Yes. Sana wala na.
2: Kaya sa magluto-luto na panahon na. So we implement the rules, sir, na on action ta.
0: Mm-hmm.
2: So maghimo tag scenario.
0: Mm-hmm.
2: Para ma-feel nila jud unsa ang hitabo. Halimbawa, sir, natay scenario na nahitabo sa isa ka area. Unsa ang ilang response? Then after that, mag-critic ta. Maghatag-tag-critic sa ilaha.
0: Og mas, I think, mas successful ang memory retention.
2: Yes, sir. Mao may muna-unaan nila, sir, kay dili lang sa nakatuon sila, nag-enjoy pa sila.
0: Mm-hmm.
2: Kaya actually, same sa, sir, no, sa Lawigan. Nag-conduct me og patrolling pagkagabi.
0: Yes.
2: Kay naman na dyan sa BIPAT's manuals na mag-conduct mo og practical.
0: Mm-hmm.
2: So at least, ma-feel nila, sir, na ang kapulisan na ami, ang saon ng pag-approach. Halimbawa, sir, na yung mga tao, dili lang tamo agi.
0: Mm-hmm.
2: Kaya usahe daw, pag mag-patrol sila, igura sila magbaktas, no?
0: Yeah.
2: Engagement. Engagement ta, tugluan na mo, mag-greet ta. Sir, ma'am, maayong gabi eh. O, mag-amping ta ha, kay gabi na, ato ang balay, lak na to, mga anak na to, tagaan na to, pagtagad na, isecure na to, di na to pabayaan na nasa gawas. So, from time to time, maanad ang ato ang mga law enforcers diri sa baba.
0: Alright, yes, so very kuhang gini siya, no? Systematic ang atong approach, no?
2: Yes, sir.
0: And wala gitay ginabilin or ginalaktawan nga aspeto,
2: yes,
0: sa pag-introduce sa atong gini mga key kuha ni siya key factors into a successful implementation sa tanan natong police programs, no. Mo siguro po din hinungdan na Police Captain Ismael, sir, na taas kayo ang trust level and confidence sa atong community, dili lamang kuan, no, on a national scale, which was recently announced sa atong PNP Chief of Police, no, atong chief PNP. Pero diri sa City of Makati, makita ang mga dato, and even ang atong mga naminaw nga katawhan karon compared nimo sa mga niaging panahon, na murag kampante ang atong business sector, and then ang atong tourism pod karon watay na monitor nga nakawatan, na abuso, kagubot diya karon sa atong mga tourist destination areas. Unsa ba, sir, ang atong plano po sa gining influx sa atong tourism? Because this is where the directions of both our local government units sa atong local chief executive in promoting sa atong tourism, and at the same time sa atong provincial government unit, no? Karong panahon na, Captain Ismael, sir.
2: So as the designated by our acting chief of police, no?
0: Mm-hmm.
2: As the team leader of our tourist police.
0: Yes.
2: Initially, sir, nag-conduct na po ako ng mga meetings with our mga resort natin, lalong-lalo yung mga foreign nationals natin dyan.
0: Mm-hmm.
2: Ano ba yung mga concerns nila? Ano ba yung mga proposal nila?
0: Yeah.
2: Kasi sabi ko, sir, we will propose a meeting together with the local government unit, which is initially, sir, nag-conduct na din kami ng meeting ni Sir Andrada.
0: Mm-hmm.
2: Actually, ni Sir Admin, na yung OPLAN bebe.
0: Oplad bebe.
2: Or kung sabihin natin baby.
0: Baby.
2: Yes, okay, sir. So sa bay talaga siya, sir, doon sa mga seizure natin, diyan from dahikan going to bubon. So initially, sir, may mga ano na tayo, sir, mga projects na ginahimo. So kato, sir, nagka-istorya mi sa ato ang mga owners diya sa atong mga resort na ang mga concern nila, sir, is
0: yes,
2: okay sila sa ato ang system sa patrolling sa tourist police. Pero na sila yung mga proposal, sir, na mas nindot pa if puhon-puhon, sir, makakandakta og mga operations hilabi na pareha na, sir, nag-generate na takaron o
0: yes,
2: border control checkpoint diri sa may tagawisan. So proposal niya, sir, what if kung madagaan og additional personnel, additional mga unsa pa na support, sir, na makakandakta diya sa may dahikan mismo.
0: Yes, precisely.
2: Entrance and exit.
0: Mm-mm.
2: Isa lang.
0: Kaya na di ang influx yun.
2: Yes, sir. Entrance and exit. Kung diri punta sa kadagatan nato, sir, naaman collaboration with our maritime police.
0: Mm-mm. And our so Coast from Guard our station.
2: Yes, sir. From our NUSOS or National Operation Support Unit, maritime nato. And then from other agencies like the Coast Guard, which is from time to time nagkakandakta og mga coordination. So, tanaw na to ang ato ang kadagatan or ang mga seizures na to, kumusta ang influx ba sa ato ang mga tourism? Actually, sir, nagkakandakta diha og horse patrol.
0: Actually, kanang horse patrol, since niabot ko dire, I've seen it a number of times, no? And it's becoming not only a source for public safety, pero a tourism magnet also, no? Kaya, kuan ang sitawag ani, daghan ang nahimot niya na, I think, there are only two provinces that does that and do na ingon ana nga foot patrolling, no, through horseback riding, Captain Ismail, sir.
2: Yes, sir. One of the reasons, sir, na medyo kampante ang ato ang mga tourist kay we are on the ground, not just only patrol,
0: yes,
2: or the foot, but also by the horse.
0: Mm-mm.
2: So kana, sir, nagtraining ang atong personnel, sir, no, hilabi na na diri jud nag-originate sa atoa ang proposal ana.
0: Yes, oo, oh, diri yata na sila nag-training.
2: Yes, sir.
0: Oh.
2: Way back pa rin na times na ang ato ang tourist police is kailangan na at least ma-enhance po ang ilahang,
0: yes,
2: ano, sir, ang ilahang service. Kaya na may mga area, sir, na maglisod ang atong patrol na makasulod, maglisod ang atong bike. So here comes the solution, sir, na kailangan po nato og in innovation through horse patrolling. Yes, sir.
0: Recently, Captain Ismail, if I may, we had a change of command sa atong Davao Oriental Police Provincial Office, ano? Ang atong kuan, ang atong former provincial director has been replaced by the new one, Police Colonel Jonathan Alingasa kuan, no? Kini niya atong bagong provincial director. Now, karon ang Makati City Police Station, although under the directly sa kuan, no? Sa kining atong Piero Dopo, doon na ba'y kuan, sir, special instruction karon ang atong bagong provincial director sa atong kapulisan sa probinsya?
2: Sir, great ko, sir, no, mo ang officer in charge sa
0: officer
2: provincial
0: charge,
2: director,
0: no?
2: Police Colonel Joseph A. Pajardo, sir.
0: Oh, Pajardo.
2: Good morning. So actually, sir, ang guidance sa mo ang bagong labaw, which is to continue the programs and projects and then to intensify our police operation. Hilabi na ning ato ang mga anti-illegal drugs, anti-loose firearms, anti-gambling, illegal gambling, and our most wanted persons.
0: Getting four focus objectives.
2: Yes, sir.
0: Mm-hmm.
2: So actually, sir, si OICPD, ang yaha is more on moral of our personnel. So when you implement the police operation, dapat na po'y kaakibat na moral and welfare. So, siya mismo, sir, nag-add to sa mga stations. Nag-inspection siya, kumusta atong personnel, ang ilang performance.
0: So, he has made the rounds na?
2: Yes, sir. Actually, first night na diri siya sa Makati, sir, nag-add to siya sa station.
0: That's good to know, no?
2: To see to it na ang function sa atong police, kapulisan, na very effective.
0: Mm-mm.
2: O ang moral ba is kumusta?
0: Yes. Ay,
2: siyempre sir, ang mag-partner man yun na sir, di ba sir, moral and welfare and our function as police officer.
0: Mm-mm.
2: So again sir, very thankful kami sa support kahit tanawon yun ni sir na kumusta ang atong kapulisan o atong mga police operation o unsa pa ang iyang mahatag na mga guidance.
0: Mm-mm.
2: And then support sa atong kapulisan.
0: Alright, that's good to know, no? Kay ang gining pagpadayon sa mayong kuano nasugdan sa atong former provincial director nakaangkla po na sa mupuling mapadayon ng mga programa, and then of course ang moral sa atong kapulisan. Sakto to mo sir, which brings me to kuano to my other question. Kay ang deputy station commander or chief of police, ikaw magyod ang kuano murag ikaw ang dangpanan sa imong mga personahe. You are the go-to person na sa ilang mga suliran and all that. Importante kayo ni kining moral and welfare, emotional and mental welfare sa atong kapulisan. Kumusta ba ang kuan ang moral karon sa atong kapulisan sa Makati City Police Station, ang atong confidence level diri karon sa imong pagdumalahan usab isip ikaduha nga amahan sa kapulisan sa Makati City Police Station na Captain Ismael sir?
2: Yes sir, we are very thankful to our local government unit for the support.
0: Mm-hmm.
2: For the moral and welfare of our personnel. And there dakong pasalamat po sa akong ato ang acting chief of police.
0: Mm-hmm.
2: Sa mga suporta kay gumikan ani sir, ang ato ang kapulisan is very energetic on implementing sir no.
0: Yeah.
2: Our functions, duties and functions. Kay unsaon man ato pag function sir kung wala tay madagan.
0: Mm-hmm.
2: Sa ato ang mga mobile. Unsaon na ito pag-function sir, hilabi na, inga na sir, kung na yung mga eskinita,
0: mm-hmm,
2: mudaga na itong tropa, mas maayo yun na yung mga bisikleta.
0: Yeah.
2: Sa ito ang tourist police. Mm-hmm. So very thankful sir, no? Hilabi na sa mga support po sa itong higher office.
0: Mm-hmm.
2: Sa ito ang officer in charge, provincial director, and then leadership of our acting chief of police sir, no?
0: Mm-hmm.
2: So again sir, dili ang among function, dili na mong gampanan kung ang moral and welfare sa itong personnel is dili matagaan o pagtagad, labi na sa atong local government unit. So, dakong pasalamat, sir, na mo sa Makati City Police Station, sa suporta, hilabi na sa ato ang Honorable Mayor Joel Mayo Almario. Sir, good morning. Thank you kayo sa mga support na gihatag sa ato ang local government unit.
0: Yeah, nakita agad po sa katawahan, good nga, ang ingunanin nga partnership, manggod, di manggod pwede, good nga, nice separation between the local government unit and the PNP. Because kung nai gap diha, I remember the back then sa Davao City na doon na to'y mga kakulian, and it greatly affected no sa moral sa atong kapulisan. At the same time ang kining accomplishment drive sa mga kuan no, sa kining mga krimen nga atong ginabantayan, and diri sa City of Makati, We're glad na maayo ang relasyon sa atong local chief executive, sa atong local government unit, ug sa atong kapulisan. Kumusta ba nga hepe ang atong acting chief of police nga si Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saao, sir? Ako, dugay naman ta nga partner sa kapulisan, pero makita ang ginato nga kung ang usa ka official epektibo o dili. And with Colonel Saao sake, I strongly believe that he's in the right position to lead the PNP in the city.
2: Sir, as the one of the advisory council group, makita man nimo sir, mm-hmm, no, ang ato ang dedication sa ato ang acting chief of police sir, no, labi na sa pagkandak og mga ronda, most especially siya ang nagalead.
0: Yes.
2: Sa ato ang mga police operations, moral and welfare of our personnel. And then, mas especially, sir, unsay mga interventions na kinahanglan pa nato, na murag i-enhance pa, sir. Actually,
0: yes,
2: ang amo ang acting chief of police mismo ang nagakandak sometimes sa ato ang pre-deployment briefing.
0: Yes.
2: So, sa pre-deployment briefing, sir, there are two ships. May two ships kasi tayo, sir, sa,
0: yes,
2: sa station. Nagkakandak ng mga patrolling.
0: Mm-hmm.
2: So, siya mismo, sir, nagahatag o dissemination, guidance, kung sa pa yung mga kailangan prior to the deployment of our patrollers.
0: Mm-hmm.
2: Kasi sa yung pre-deployment briefing na mo is mahitabo na siya before 6 a.m. o before 6 p.m.
0: Mm-hmm.
2: Sa gabi. So again, from time to time, nag-remind siya on sa mga dapat himuon sa itong mga patrollers.
0: Yes.
2: Kasi siyempre, tao lang man ta, sir, makalimot man yun ta.
0: Tinood.
2: So again, reminders sa mga police operational procedures, reminders kung sa mga code of ethics na dapat gampanan namo during patrollers.
0: Mm-hmm.
2: And then, again, sa ato ang community, kung naay mga concern, unsaon pag-address sa ato ang mga police personnel, labi na sir na naay naga train diya sa mga karon ng mga poor bisok kani mga basic training.
0: Yes.
2: So prior sila mag-bisok, sir, gi-deploy sila diri sa mga TCPS at least ma-feel nila, sir, na aing ano day ang function sa Makati City Police Station na makuha nila before sila mag-training, na sila yung knowledge, sir, na ginaunsa o pag implement sa usa ka police officer.
0: Yes.
2: Through quad concept, intelligence, police operations, community relations and investigations.
0: Yes, which are key elements, no?
2: Yes, sir. Being and a police officer.
0: Being a police officer.
2: Yes, sir.
0: Nakita po nato Police Captain Ismael, sir, ang sunod-sunod nato ng accomplishments, no? You mentioned kagaya na kining mga wanted persons nato, and quite recently, I think March 5 or March 6, kung di ko masayop, nakuha nato kining top 1 regional most wanted person, no, sa GovGen, and daghan pa nga mga wanted persons pakita nato sa mga accomplishments nga na post. And recently, sab di gani ni recently, continuously kining atong mga street level individuals, and up to the katong latest na high value individual. This only means na bisan pa magunsaon paningkamot ning mga ingon ani nga klase nga mga gabuhat og dautan, naguna gihapon ang inisyatiba sa atong kapulisan sa pagdakop sa ila, Captain Ismael, sir.
2: Our police officers, dili lang man ta, sir, no, on crime prevention.
0: Mm-mm.
2: We also implement crime operation.
0: Yes.
2: So daily ta nagakandak og mga briefing, dili lang siya briefing, sir, to deploy patrol operations.
0: Yes.
2: But also to implement arrest on the wanted persons.
0: Yes.
2: Arrest on the violators sa atoang illegal drugs, mm-hmm, which is the RA-9165.
0: Yes.
2: Illegal gambling, illegal loose firearms. So it is one of the functions, sir, no, na parang everyday muna na ang among ginahimo na nag-andak ng briefing to implement. So ang atong kapulisan, sir, naningkamot through collaboration with our community.
0: And this is not easy.
2: Yes, sir. Yes,
0: intelligence,
2: sir,
0: gathering is never easy because the success of every operation, especially kaning illegal drugs, illegal gambling, uban pang mga organized crimes, no, ang backbone ani is intelligence gathering yun, no, collaboration na Captain Ismael, sir.
2: Ang ato ang ano, sir, is mag-result yun sa positive if the community is very supportive with the police officers.
0: Yes.
2: Kaya unsaon man namo, sir, pagtrabaho, kaya ang ratio namo is one police officer is to 1,100 plus.
0: Muna ang current ratio.
2: Yes, sir.
0: To which is police to population ratio sa Makati.
2: Yes, sir. Ang stopping pattern pa lang nato, sir, no, na ginasunod karon, wala pa na amend, way back 19 kupong-kupong pa siya, sir. Kung una-una to, sir, ang ato ang ratio na dapat sa una is 1:600.
0: Yes. Ano ba ideal dapat gyud?
2: Actually, sir, the ideal number is 1:500.
0: Okay, and yes, we surpass that in almost
2: times
0: 200%, no? Or more than 200% at that.
2: Yes, sir. Recently lang, sir, no, we conducted a plans and programs meeting with the higher office.
0: Mm-hmm.
2: So we propose that Makati CPS must be elevated from type C component to type A city component.
0: Okay.
2: Kasi yung guidance, sir, is way back, correct me if I'm wrong, 1997 pa lang.
0: Yes.
2: So ngayon, ano na, year 2026 na, the digital age.
0: Uh-huh.
2: Sa una is, ano pa lang, sir,
0: so
2: typewriter.
0: So long due na.
2: Yes, sir.
0: Dapat yun ba elevate ang status,
2: yes, sir,
0: no?
2: Hmm? So kailangan na talaga natin, sir, na i-elevate yung status ng Makati CPS by the proposal. Kasi medyo kung saan pa, sir, is napag-iwanan na tayo ng panahon based on deployment of our personnel. So we are maximizing ngayon, sir, yung personnel natin na always naman na konti lang to enhance the capabilities na ma-implement natin yung peace and order sa ating community.
0: Yes.
2: Yes, sir.
0: And not only that, ang nakita po nato, isang atong women's and children's protection desk sa Makati City Police Station is very effective sa kining mga sensationalized and kining mga mga krimen against atong mga kababaihan o kabataan, sir. I don't know if you're allowed to, if you're able to share with us. So ba ang datos karon sa crimes against women and children nga natala sa atong station?
2: Again, sir, sa amo ang WCPD na implementation sa atong mga operations. Mm-hmm. We always have a collaboration with other agencies and the local government unit.
0: Mm-hmm.
2: So again, natagikandak atong mga niaging bulan kanang ginatawag nato na USAIC SSAM or mm-hmm. the mga kanang sa atong mga minor, sir.
0: I think do natay this year alone do natay pipila ka mga dagkong operation sa successful operations against this, no?
2: Yes, sir. National, sir. Actually, natay doha ka barangay. Sensitive mong good, sir. Dali na ito.
0: Pwede i-divulge
2: ang information. Pero, again, sir, we are reminding all the families, the parents na always adhere with the kung unsa may gitudlo sa atong labang makagahom guidance. Kaya actually, sir, balik man jud ta sa ato ang mga religious sector.
0: Tinood.
2: Kaya diha mamangon jud dapat na atong foundation. Kaya ang temptation is everywhere.
0: Yeah.
2: So meaning to say, bisag imuhang kadugo, kung mismo ikaw, malamdagan ka sa mga daotang butang sa imuhang una-una, huwag dili wala na kay kahadlok sa labong makagagahom. May problema, sir, na di na ka makahimo og daotang butang.
0: Mm-hmm.
2: Bisan pa imuhang kadugo. So ako mismo sir, mag-encourage sa ato ang family, pahugtan na to ang ato ang pag-ampo sa labong makagahom.
0: Yes.
2: Any religious denomination.
0: That not only applies to the community we serve. I think we're regularly doing that, no? Kung atong unsa ba ning tawag sa programa to, moral programs.
2: Yes, sir.
0: Within the station every week, Captain Ismael, sir.
2: Yes, sir. Na putay ginapahigayon, sir, no, na ginatawag na MRP. So kanisya ginapahigayon na naa sila pastor.
0: Yes.
2: To remind our personnel, even though sa atong mga briefing, sir, we start with a prayer.
0: Okay.
2: Kay wala may mahitabo, sir, kung walay guidance ang atong labang makagahom gikan sa taas.
0: Tinood.
2: So actually, we are always adhering to the sir, na always maka-Diyos ang ato ang Philippine National Police.
0: Mm-hmm. Alright, now, nasayod yun ta, yung atong Makati City Police Station are doing your very best, no? And na-appreciate na sa katawang matinian sa atong local government unit, sa komunidad mismo, no? Sa tanang sektor sa negosyo o sa uban pa. Ang usapod sa importanteng aspeto, sir, sa atong kapulisan, atong balikan ning welfare, no, kaayo po sa atong kapulisan. Now with the current police to population ratio, which is more than 200%, no, ang kinini ang ginabantayan sa atong kapulisan, lumang ka diaw ni sobra usa ka libo ang ginabantayan sa usa ka pulis sa Makati City Police Station. Para masabtan sa atong mga kaigsoonan nga naminaw karon, ang usa ka pulis, mga higala, nasakop sa Makati City Police Station, kung bahin-bahinon ang tibok populasyon sa atong syudad, kinahanglan niya bantayan ang sobra 1,000 ka tao sa 1,000 ka lawas, sa 1,000 ka pulis. Now, do na ba yung mga, how do we keep the balance between work and personal life sa atong kapulisan, Captain Ismael, sir? Napa ba sila'y panahon nga makasilibrar man lang sa ilang birthday, kauban ng pamilya, bunyag, kauban ng mga anak, or salo-salo during their day offs?
2: So naatay ginatawag po ng mga privileges, sir, no, na ginahatag ang ato ang command na dili lang puro ta sa trabaho.
0: Yes.
2: Na po tayo ginatawag na suma pa ko, sir, is moral and welfare sa atong
0: okay.
2: personnel.
0: Mm-hmm.
2: So at least, sir, you can function, you can have your duties, responsibilities na boost ang imuhang moral and welfare.
0: Yeah.
2: Sa ginatagaan o mga pagtagad ang mga ingana na butang, kay dili man ta ginaingon sir na robot, which is tower puta sir.
0: Importante ni.
2: So we are very thankful sa ato ang higher command, labi na sa atong officer in charge, provincial director, na always ginatan-aw niya ang moral and welfare na mo karon sir. Labi na sa ato ang acting chief of police. So balance work and family always yun na sir. Labi na sa atong pag-implement sa ato ang mga duties and responsibilities. Yes. So kung tanaw na to sir, ngayon sila nag-iyon sa pag pag-implement sa PNP na isa ra sila tapos almost 1,000 ng mga tao.
0: Tinood.
2: Gaan na musulod sir ang ginatawag na to strategic approach o ginaon sa pag-coordinate with the community. Muna, wala ang police kung wala ang community. So always the community, ang support sa community na amuad yun ang ginapahimang no sir sa ilaha pag matumi sa mga barangay, house to house visitation na atong kapulisan para mutabang ug moalalay. Wala ang atong kapulisan kung wala mo na komunidad na muhatag sa mo ug mo impormasyon, mga ideas. Sir nga ni sir, amuad yun na yung muhingon ng mga nasa community na sir nga ni sir, mag-create ta og organization para makatabang sa inyo ha. So bawas na to siya sir sa ginaingon na to na unsaon na mo pag-move sa isa kalibo. Himo na mo, join us
0: yes
2: in implementing the peace in order. Dili kay sila mismo na murag maghatag og gap na lahi mo, lahi mi. No, the community is the police is the community.
0: There shouldn't be a separation in between, no? And yes, that's domino effect, effective yes, domino effect for that matter, no? Ang atong Mati City Police Station po sir, gamay na lang. We have been blessed nakita sa katawhan, ginonsyo sa atong syudad. Suportado ta, dili lang sa atong panginahanglan sa mobility, no? Sa atong transportation per se. Pero natay mga nadugang po nga mga technological advancement, communication from our city. Kumusta sir ang katong mga gipang hatag, donate sa atong syudad nga mga communication equipments?
2: It is very effective sir sa part sa mo as Smart City Police Station. Kay dili naman siya efficient if ang gamit lang namo is personal na gamit, hilabi na ang cellular phone. So very thankful kami sa support sa atong local government unit para sa mga communication device.
0: Yes.
2: Magamit na mo siya sir in terms of ginatawag nato ng mga hotline numbers.
0: Yes.
2: Kay kung personal nimo na cellphone imo hang gamit, tanang tawag ana sir musulod diya sa imong cellphone. So unsaon na nimo pag kuan sa imong private life or imong privacy na diha na musulod tanan sa imong cellphone.
0: Yes.
2: Og diha pod sir para 24/7 na nagtuyok kay gamiton man na siya sir sa mga patrollers.
0: Yes.
2: Alang nga naman sir na ibilin himo imong cellphone. So very thankful kami sa gihatag na communication device sa ato ang local government unit. Number two sir, kaning ato ang ginatawag po na mobility.
0: Yes.
2: So sa mobility sir, gitagaan ta pareha ato sir, naghatag ang ato ang local government unit o mga bikes para magamit as bike patrol. So kana na mga support sir, dako siyang tabang in implementing our police operations.
0: True.
2: Yes sir.
0: Kuan gini siya no, kanang importanteng equipo ng atong magamit no. One of kuan sir, ikuan na lang po na ako na lang ipangutana para matagaan yun o katinawan sa katawhan. Doon naman ko'y pipila ka mga negatibong komento. Mahitungod sa katubitang pagsuroy nato, pagronda nato dito sa Manggihay area. Kung sa diin, atong di suyod ang mga lugar o nagpahigayon ta o pagpahibalo sa katawhan nga dili na pwede liguan ang maong shoreline, no? And doon ay mga na-misconstrued sa pipila ang presensya sa atong kapulisan na ay mga kuhang ganin ito, mga pangit nga komento, no? Para lang yun mapasabot nato, sir. Nga nung niadto ta sa Manggihay, unsay rason nga nung dili na nato paliguan ang maong baybayon?
2: So we coordinated, sir, with our local government unit. Actually, it is a concern of our private sector sir, no?
0: Yes.
2: Kasi recently, yun nga yung sinasabi natin, na naata yung mga drowning incident.
0: True, oh, tinood.
2: So nga nung nahitabo ang mga drowning incident, number one, wala tayo lifeguard na naa dito.
0: Yes.
2: It is a private area. So walay walay lifeguard na nakaman.
0: Mm-hmm.
2: Tapos karon number two. So mismo ang mga parents is very irresponsible. Nati kay sa sir na wala jud na pansin, nabiyaan na ilahang anak.
0: Nakauli na.
2: Yes sir, nakauli na sila ang ilahang anak, naglatagaw na lang sa dalan, gikan sa giliguan, nagbaktas, naghilak. So we rescue it through the help of community, kay community mismo nakapansin na wala na ang ihang parents. So kani again reminder sa mga parents, be responsible. Kami kita sir nag-implement ta ana dili para sa tua.
0: Yes.
2: Para sa ilaha. Na tay mga libreng resort na diya sa may dahikan. Mao ni giniingon sa atong LGU na matay libre na na ay mga lifeguard.
0: Ginuod, no?
2: Yes. Dili man siya giniingon sir nato na they are very expensive but natay libre.
0: Yes, may bayad
2: na, yan. Na diya, walay bayad sir na diya sa may dahikan. So ang atuwa lang is gina-encourage nato sila ang ilaha mong safety sir. We are not implementing it for our own, para sa ilaha. Kaya ubay-ubay na ba yung mga nalunod sir atong mga niagi?
0: Tinood, oh.
2: So kana sir from the guidance from our local government unit, gikan kay retired Colonel Sir Piquero o kay Sir Andrada na again, kana ng mga area sir is hazardous siya in a way na walay makabantay sa ilaha ng mga ligo sila diha.
0: Para ra pod sa ila pod yes, ilang seguridad nga gihimo na ni nato ni. And usa pa ang isgutan nga resort nga kuano na area is privately owned. Unya nireklamo sab correct me if I'm wrong Captain Ismael, nireklamo na gid sab ang tagiyang pamilya kay nabalahura ang ilang shoreline. Tiyaw mo ni, perting daghanang basura ang gipangbilin ng mga buak na botilya. And kuan po na siya, delikado po sa tiningon sa kagabihon kay ginatapukan na siya o kining mga kabatanunan which is dapat dili o gangay.
2: So actually sir, it is not just on ecological waste na problem. Ang ikaduha po ana sir is pag na ay mahitabo, we always ask the owner or the private sector na you're liable.
0: Tinood.
2: Kasi area mo yan. Ngayon, kung may mangyari dyan, kagaya ng mga drowning incident, area mo yan.
0: So they are also just protecting their...
2: Yes, plan. Sir. So they are not aware na ingana na di ay ka, ano sir, na daghan ang mga goers di ano. In fact, natin yung mga safety na mga area di sa dahikan na libre po.
0: Yes, tinood. Dun yan. Yes, diha po sa panahon sa kagabihan pero tingit nita git po na diha.
2: So from time to time sir na mantay outpost na ibutang yes. Diha. So nagaanha diha ang atong mga tourist police, maritime police to reprimand na pwede dito mo sa mga safety o libre na mga area. Yes sir, kay from time to time maabot mo diha panahon sir lipaton lamang yun nila ang ato ang personnel.
0: Yes.
2: So pag abot pa lang nila sa dalan, i-approach na sila sa ato ang mga BPATs, sa ato ang mga personnel to advise to them na natay libre dito kaysa dere na this is a private area.
0: Yes,
2: na mismo ang tagtungod sa yuta is gi-istorya na to na pag na ay mahitabo, they are liable.
0: Yes. And kuan po ni, ila po yun din katungod. Tungod sa ang luna, sila ang nanag-iya.
2: Yes, sir.
0: No? Kay pangit manggod ang pipila ka mga kuha, no? Nabasa na ito nga kining comments para ba pasabot. Oo. And mas nindot kung dito mo sa luwas nga lugar, nice, well-lighted, nindot ang moramang dagata, mas nindot pa gani siguro ang shoreline dito ng area. At the same time, pinaka-importante na ay lifeguard nga makatanaw, no? Anyway, 9:39 in the morning mga katropa. So, give me mga igalad rin sa atong unang engagement sa atong Mati City Police Station. Sir, dito na siguro ka palugayon rin sa atong Tulumanong Kabaloka. Busy kayo ko ang karong adlaw, no? Biyernes na karon with all the reports and monitorings. Ang imo na lang siguro, sir, final message karon hangtod sa atong sunod na pod nga kuha, no? Nga panag-uban rin sa atong programa para sa tibuok katawhang matinian sa 26 tanan ka mga kabaranggayan. In behalf sa atong snapping OIC Chief of Police nga si Police Lieutenant Colonel Frederick Sisao sa atong kapulisan, no, sa tanang kapulisan sa Mati City Police Station og diri karon sa atong pamunuan sa Davao Oriental Police Provincial Office, unsa karon ang atong mabilin nga mensahe and commitment sa atong katawhang giserbisyuhan sa City of Mati, Captain Ismail sir.
2: As the community sir, being our partners, so number one, ang po dito, always pray. Mm-hmm. Kasi yan naman talaga yung pinaghawakan natin. Mm-hmm. Number two, always aim to be a good person. Bahala na imong silingan niya o unsa. Basta magsugod ka sa imong kagalingon, magkurinti na na. Mm-hmm. So we are very thankful sir, no? Labi na sa ato ang local government unit, sa ato ang community, and other stakeholders. Labi na sa parehan ninyo sir na nagasuporta sa amo. Ah.
0: Yes.
2: Mga amuang advisory council group. So always, sir, the Mati City Police Station, led by our very snappy acting chief of police, Police Lieutenant Colonel Frederick Sisao, na ami kanunay muhatag og muservisyo sa peace and order, og hilabi na kung unsa pa man ang ato ang kailangan sa atong komunidad, dili lang sa ato ang law enforcement, makahatag pud mi og pagtagad sa ato ang mga any, ano sir, mahatag sa atong komunidad. So, kato lang sir, no, daghang salamat.
0: Thank you so much, Police Captain Ariel A. Ismael. Atong snappy, mga igalang na bisita karong buntaga. Atong Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station, mga igsuon, representing Police Lieutenant Colonel Frederick Sisao, ang atong OIC, Chief of Police, Police mga higala. Sa masundanon ng mga impormasyon, mga igsuon, pagkinahanglan nato, mga higala, mabalan, gikan sa atong kapulisan. Mapasalamaton ng mga katropa ang atong tulumanong bulsay. Sa gigahit ng panahon o oras, mga higala ni Police Captain Ismael sa atong Mati City Police Station. Hinumduman nato, mga higala, ang atong kapulisan. Ana mga higala para proteksyonan kita. Dili para mga higala padlungon lang ta nga walay hinungdan, mga igsoon. Dapat mga katropa, atong saligan ang atong kapulisan. Tungod ang atong kapulisan, mga higala, ang ilang trabaho is servisyuhan o protektahan ang atong katawhan sa tanang dautang elemento, mga igsoon. Patayin ko oras, mga higala, dirikaroon sa atong programang Bullseye. Pangalan mga katropa, Sibug Banay, Hanay, o Persa sa XFM Network Philippines. Pangalan mga higala sa atong President and CEO nga si Dr. Emily Duy. Sa atong Vice President, Ma'am Olivine Uy. Sa atong General Manager, mga katropa, Sir Edwin Garing. Sa atong Station Manager, mga katropa, si Katropang Arnel Cortez. Pangalan mga higala sa atong dinapit kabisita karong buntaga again. We have with us Police Captain Ariel A. Ismael, atong Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station. Ikuyugan mga higala sa atong mga kawani sa Mati City Police Station sa atong SWAT unit. Karong buntaga mga higala. Pangalan mga katropa sa atong technical partner engineer sa technical side, kauban na itong karbuntaga, si katropang Ken Acebet. Mga katropa, nakakay salamat sa inyong pagkuyog, pagduyog, pagsalig, kung pagpabinaw. Ano na yung suporta sa programang Bullseye? Kung tuman na ito, ano na yung mga katropa, batong ibutang sa atong mga dughan o kalimpatakan na kung mabugna ng kamaturan, ang inhustisya may magari. Huwag ang usaka kritikal, independente, huwag mapangusisa ka komentaryo. Usaka importanteng elemento sa atong bililhong demokrasya. Para sa nag-iusang Pilipino, para sa Pilipinas, pinagyapon mga katropang inyong angkorman, Mr. Bullseye Mati, katropang Vicente Pichon IV. Dagang salamat, dalaga ng Diyos, Malayaw Davao Oriental, good morning, City of Mati. Bullseye!
3: Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
4: XFM 99.9.

ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihating sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: tao, speaking of scholar, pahit man akong panudlanan ron. So, was ako'y mga igulana kay pahit lagi. May kwan, may mga tirada. Ambot na lang tao na ningatong kinabuhi. Pansin ni Wihok, kinapadayo sa bagyapon. Pagpakabuhi di rin siya. Huwag sisimpay pa yung namadalog na kalibutan.
1: Alas Jess, 11 itong oras, mga higala at ang inyo ang mga maringhang at wantila greetings si Nadria, si Lolo Amado at muna itong patilaon. At ang text line 0966306-9569. Sabon ko mga maring 0966306-9569. Sa mga natingala kay Watay Live sa Facebook mga maring, o niya kay gusto ka mag-comment, ala ipm na lang ito ang page na to sa XFM 107.1 Tagom. Aron nga mabasa na to inyo mga greetings, ang inyo mga mensahe. And sasama gihapon higayon mga maring ha ang inyuhan mga mensahe sa mga request sa mga kanta ipadangat o ramis sa to ang text line
2: di atong
1: aro ato kanang mahatagan og pagtagad mga maring. Alas Jess, 12 na nga itong oras mga higala kini ato ang programa ato ni kanato mga maring sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Kung ako ikaw
0: excited.

0: sendiri dan no negara pagi kita.
1: Alangan supply engine ku ni.
0: Uba, ipa check up na ha?
1: Ganu man,
0: smoke belching tayo. Itu tayo bata.

0: Salamat sa nindot nga kanta. Isa sa mga nindot nga kanta ko na dungog garang buntaga mga maring. Ang calling your name again. Anong tawagod mo na usap pangalan nga naman lo? Basi siguro duda sila yung mga kaning unfinished business. Mulang tawag sumakaw sa pagpagat. Ay doon na bagay mga kanang kuhan gani. Isa mang gidlo. Kanang mga relasyon ng mga putol ang galit ba? Ya, wala kayo yung mga klaro nga mga panagbuwag. O niya, wapod ay makamubo ng laki o di makagbay. Pagdabod sa mga panahon, makahinomdom kasi yung mga nang labay ng mga kagi. O niya, daw sa pangitaon ni Mutong, tamis ng mga hitabo sa inyong kinabuhi. Labi pas panahon sa kabuntago. Bosa mo! Lalo mo rag ko ano man ay mong tira lalo mo rag medyo dula kay mga talinhaga lagi karon nga mga pulong lo what happened to you lo hindi naman yun ni nga ko kanyan to hindi naman yun ko good morning guys sa mga namatik karon basta kay senior citizen ako si Maribibing Mira Puente sa Mawab si Ma'am Pili-pili siya no, sa mawab siya. Good morning! Ya mali, marisunig. Lali, si Maring Waling. Si Maring Tulila. Good morning!
1: Kanang imong gibang timaya lo, kins, buhay pa naroon no?
0: Siyempre, buhay pa dahil. Timaya pa dahil kung di.
1: Alas 10:22 na nga itong oras, mga higala. Makayong buntag di ay kang Elrin Diginion. Pwede pa request o kanta nga Go the Distance. Grabe naman si paring Elrin. Mara kumigat ang ganyan si paring Elrin. Hey, also, good morning, Sab. Si mga namati karoon din amaring sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Namati karoon mga marin sa gawa si paring Ray. Si paring Ray Alinton, naayang buntag, maayang pagkisigisin ni Moody, ha? Og, namati po na siya karoon mga maring, tama ba kung ano pagbasa, si Jail Inspector VDJ S. Solis. Maayang buntag, og, saan ba niyong pagbasa, ano yun? Kalimu, di po ko kabawa niya? Jail Owan Neko Rindon, good morning, sir. Og, ang Jail Owan Eloisa Miranda. Salamat ka. Asa malapita nga kuha ni Maring Ray? Asa napita nga prisuhan niya? Kanang nga mga, tama ba ko? Jail? May tawag ka ng kanang ganing inisyal nga Jail? Ah, basin mali ko ha? Alam mo, salamat kaayo sa mga namati ka rin diri sa XFN San Francisco, Agusan del Sur. At mga kaobanan ni Aloy, timbaya sila lo?
0: Muli kang Ali Vicente. Ha, kang Limulo kay good morning po. Good morning po mga pari, mga marig. Ang atong station manager sa Aknog Mamarog, si Ray Sura Vasquez. Good morning. Kaga Don Jelly Brias. Salamat kayo pari sa iyong pagpamati. Si Milani, di ba na si Milani? Si Coniloy. Coniloy, kumusta nga itong pamitan?
1: Ayaw naman. Dumugan siya gaano makita mo personal na lo. Takto na ba na sa ipamanood ng babae lo? Sukol ka na lo.
0: Awa man ko higikan lo. Canvas, do si Paris may ako. Kaya ito ganing nang itabangan kong tulog ka mga Amerikana. Panahon patunin mo ni Pare Douglas Magalton. Daga ng duwa nagkakita siya kong gargada nga. Iyon chong yung Miss Amerikana nga. I can't believe. Basta ako lagi yung wagit na gitun.
2: Ano mga chicks mingol na din ako ng mga makahimo si Lolo Amado? Ambol takuray mga ambol. Pasig makapang haplas mog santor herbal oil.
1: On sa mga namati sa garon diri ang mga maring ay namati sa si Kuan na iron ha si si Kuan si kadali lang kayo si Naner. Kamusta ba ka Naner? Sa mga tagamako namati ka lang si sa may pagkalimot di ka kumakawa ko na yung apelido pagbasa ba Alangilan? Alangilan? Si Sir Naner Alangilan. Salamat sa pagpamati anak karon diya sa may Mako o sa mga taga Mako Davao de Oro. Good morning, good morning, good morning. Salamat sa papakabuto-buto sa mga radyo. And ang kisa din. Good morning, Maring Erika. Salamat, Lolo Amado. Pagbati, regalohan kita ng Trisbee. Okay na si Molo, regalohan ka ni Ma'am Pili Feliciano o Trisby.
2: Okay na po siya ako kay mumunan ako ginadad. Mumunan ako, basta mabisi ko sa bahay. Magtapal ko kiningo sa kakaltix nga duba. Ipagawas na yun to na kultong ako kining gamay na sundang. Yakin ako mga Trisby nga gilukot na ko sod sa silupin sa dulpin bihon. Nagtungko-tungko na ko skilin sa mumpurtahan. Samtang kakapi-kapi kong lamihan ng kape nga Santon Gold Coffee Mix. Good morning, Ma'am Philip Feliciano. I love you.
1: Grabe, hagit ni mo si Ma'am Pili Feliciano lo ha, maraga. Kwan siya gani, dili ang good trisbi eh. Kwan siya mo, regalohan siya gani hunso eh.
2: Awa mo kumakuha na nga ako lang amiga ragun. Amiga raman mo yan yung Pili Feliciano. Depende.
1: Ay, nakon, aga, indoor sa talubik eh, murag na ipita na yung kalakihan, sige na kag-istorya, alam, murag kag-kuan. Mga maring, hando na kayo ipamati sa yung kalawasan, ayaw ka nang agwanta ha, kaya dili ba yung ka-agwantista. Tamarin na siya mga maring, o kining gitawag, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Lo, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, dun ay sangkap nga mga.
2: Sangkap nga mangguste. Doon ay palya, malugay, garlic o spirulina. O buti hinungdan nga siya kung pangidaroon karo. I'm still young, I'm still strong. O gabi siya palagig porsyam. Ay, bukaya pa na ko pa'y. Healthy morning akong paglawas kay Nakasanton Gold Herbal Capsule Permente. Good morning dahil sa mga chicks ka nagsotog maong gisi-gisi. Ayaw mo pagana mga palangga kay di ba yan mo pana. Musaka rin mo dahil akong kabuhi basta makita na ko na sila dahil. Ang untalo ay ang mga babae nga gasyotog maong gisi-gisi sa TikTok. Ay nako. Ako na iloodin nyo. Paluloy ko ninyo sa kumpid sa Lolo Amado Blanc. Makita-kita na ninyo kung isog mo. Lolo Amado Blanc sa Facebook. Palo ninyo kay isa rin ko'y magpinaluhay.
1: Naigingon niya si paring Ray Alinton nga piting katawa ko na itong iya mga ngipang ay na nag-aalis lang sa studio di Ann. Nag-guest tayo sila ng mga jail guard. Mga jail officer, mga maring. Dinaka sa mga San Francisco, Agusan del Sur. Ay, salamat kaayo, maring Ray, ha? O sa inyo, adia, sir. Ikulong na si maring Ray. Ay, naku, mga higala. Alas 10:30 na itong oras, mga maring. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dugan na kini siyang napamatudaan nga epektibo kaayo. Alang sa mga mutabang, sa mga balatian nga mupapas sa imong kalawasan. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga pharmacy butika sa Tibuok, Pilipinas. At ang isa ko, magbalik na ito ang tila greetings.

0: kapitan.
1: Unsay kalahian sa una ug karon?
0: Ani ni siya kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay.
0: Karon kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban.
0: Wala na, nangabayot na. Exciting.
2: Exciting.

0: Well, mga katropa, mga maling, balik ta sa toang panag-ubat alas 10:40 na nga itong oras. Medyo nabali, mani akong hinsit. Oy, kaya di mo na kayo nakumadong ako ang tingong mga maling. Ako sa tarongon, mga maling, ha? Tuara. Welcome, mga maling, sa toang tila greeting.
1: Oh, kinigiganing mga style mo ni ganaan ako. Kanang mga tila greeting. Ako'y tigdila, ako'y bahala maringin dahil ka.
0: Tanong ba yung kadialo tungkol kay kinato ang tila greetings lo? Atun sabi ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix mga maring, aron nga mas mulanti pa imo mga pangunahon na malimtan. Ah, malimtan ma. Hindi mo malimtan ang imo ha mga kaagi, laki pang imong utang. Nag Santon Plus Coffee Mix na kina adlaw-adlaw mga higala. Pag ang pinakadabis anilo kay ang Santon Plus Coffee Mix day mga maring, mo tabang ni siya og mampahuyos sa mga nagkadiya nga mga abnormalities nga mga hubang. Ang Santon Plus Coffee Mix mapalit na siya sa mga pharmacic butika sa tibuok Pilipinas. Aga dool mismo sa inyong mga lugar. Ay na mo ato sa layo mga maring kay mapaakal mong iro. Ay nako, daig mga mensahe diri. Yan na kadali lang kayo mga maring. Ato na isang aba, nagingon diri gikan kang texter. Dahil pa-request ko ang kanta nga Where Do I Begin? grabe, magandang mga request ni Ma'am Philly Feliciano. But anyway, ato na ang suwaya na Ma'am Philly Feliciano ha. Ato na siyang bigyan ko ron taod-taod. Where I Do Begin? Ato na siyang paningkamutan ha. Nga masunod na sa tuang pagpatukar. Anyway, ito na lang isulit sa itong drama, Luno, kay ganaan po ka na kanta, Luno?
1: Wala yung mga panahon na mo kanyan to. Where do I begin? Mama na ako, mga kanta mo na ako na kanyan to ng haraan ako. Kanya mo ito, hinong lang nga gisagot ko sa kong yara na. Kaya gikantahan ako siya, where do I begin? So, ito po ning tagaag pagtagad siguro. Anyway, may buntag mampili.
0: Dapat gingon diri ang mga mare, pagtimaya mi diri ang sa may Santo Niño, Ganti Road, sa Tagum City, mga mare. Ay, si Parinistor, si Maring Cecil, maayong pagpamati, maayong paglili. Mga namati ka rin diri ang sa XFM Bukidon, maayong paglili, ha? And asa pa to diri lo kay ato san taga pagtagal kay na nakalinya na ba to di ang request ni Juan ni Elrin de Guinyon. Ya kay nasuko na ba diyan si Elrin de Guinyon lo kay mo kuan na ba diyan mo mulis nga grabe na ang ilo. Asa kay masuko na si Elrin de Guinyon mga mari murag mahandlok gid ta maring ay.
1: Ay ko lang yang request kay silingan sa mo lang bay. Aga la Pilipina rabo day na. Ato tagaag pagtagaag ang ilang mga request.
0: Diba, gusto pa niya mga request mga maring ang padangat sila mga mensahe para sa Tuantila greetings. Text lang sa 0966-3069-569. Karong mga panahon na lo, wala na dyan kaayoy wala na kaayoy mga load bangod karon lo nga ka na yung mga pre-text lo, wala na ganyan sila lo. Kasi karang karon kay kuan na lang ka ng pakapi na lang gina na yung mga kanang na yung mga text ba kayo? Kasagaran ka rin, internet naman gindlo, no? Kaya mo, tanaw-tanaw na yung mga salida sa YouTube, sa Facebook.
1: Ako sa Facebook, kaya ako magtanawan yung mga naggo kayong mga bumpin. Mabugnaw ko na kong kape. Kaya malagay mo ko siyang tanawan yung mga naggo kayong mga bumpin. Kaya itong mga chicks ka na ni Magic Road. Salamat kayo. Uy, ako po na yung itimaya dahiri ka ang itong mga suki. Na dili ka rin na mati sa mga tagabagsakan. Sa tagom, tagom.

0: among kahinaan. Papayarap po yung mong pagpakos dyan. Gabi d'yo gayo, lo, no? Oh, wala kayo mga greetings, lo, kay Mutila na to, no? Wala man ko makita diri sa akong laptop. Gabi, laptop, ginahimuha na. Medyo social ka karoon panahon na, lo, kay laptop, ginahimuha, ha? Mga kakatropa, mga mani, ano alam, Mutila namin ni Lolo? Dilatado ang tilalo, ha?
1: Ayun ba?
0: Una-una lang imo niya at sunod ako kay Basilog magdungan tag ikaw panoy akong matilaan.
1: Ayun ba?
0: Na, munti na po sa mga nanamati karon sa XFM. Ayun na mo dahil imog na akong mutila. Mura magkagkandong-kanding ni Paripulon. Naperti ka ba nga siyon, taas kigila? Alam ko bang tamay-tamay lo kay ikaw ako kapilon ron? Ayaw-ayaw ako kapila kay good boy ba ako? Kay good boy ko karon kay dahil ng mga nanimati ro daggan kayo mga bata. Og mata mga maring ato ang tila grito. Kasi mo rin sa Facebook na pwede mo na yung bakigol mga kayo nilo. Bidaw be. Oy, bigot po kayo. Puti po kay Gisul. Ayaw ko na ayaw ikaw ni Pasha sa kuglig.
1: Ayaw naman.
0: Alas 10:47 ng atong oras, mga higala o katangi. Ato ang live nga drama diri as ato ang programa o tulumanon kung ako ikaw katropa. Ato na ang request ni Elrin de Guignon. Para ni sa mga taga New Corilla daw o sa mga taga La Filipina ning dakbayan sa Tagom. Alas 10:47 ang oras. Exciting!

0: Ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santol Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes for Health. Santol Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santol Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dugan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check kita hotel.
5: Dili ni lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Usap mo lagi.
4: Nago Turbo Dietary Supplement for Men. Yaw, inani, arong ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa aking training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumalang pain, nagtitake ako agad na Sys the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Hanggang ang pain, fast and safe. Sys the Pain. Symptoms persist all to doctor. Sa mga butika.
4: Mga katupa, exciting!
5: Ako mga maring, balik na punta diri asa to ang tulumanon. Sige, tagbalik-balik ganyan. Muna tagpanit si ko ani maring.
6: Ayaw naman.
5: Siyempre, ako yapo ni si maring Inday Erica. Dili makumpiyansaan. Dili mistesa, dili guwapa. Kay dili lagi mistesa. Pero dili makumpiyansaan tungod kay manguna. Ay, oh, silingan. Ikaw, launsa ka lo. Ako si Lolo Amado. Dili guwapo, dili macho. Apadelikado sa mga chicks. Pero single ka karon lang. Kay mga gikagubtan sa kinabuhi. Wala siya single lagi. Ano naman mo to? Magan ba ng mga babae nga kung mga diskartiyan nga? Di naman kudo ko maghatag kung kalipan. Pero walang sila makabaw nga. Kainom kong turbo. Doon sa'y sige lang kay kasagara manggulo na kayo naman yung turbo lo. Gawas sa kana ganin minjo mga bata noon pa nga kapuy jud kay mga trabaho di ba ka kanang kana ganing wa nagi ka buga tagsara man ang mga analo no kasi kana mga bata noon napag ginay ka buga pero para sa imo halo nga medyo taas-taas na ang imo ang edad kay pila na ka mulapas sa kalendar mura dindot jud lo nga kana ganing mag-inom ka og turbo kay sa pasimuha ka nang imo ang mind mo mura gusto pa jud ka yaman mura tigwa nagbaya jud ka. Yon sa niyo pag-inom sa turbo lo, chikahe daw lo, karon nga, ang mga namati karon nga medyo mga wang tigol sa asap, na gusto sabi sila nga ka na ganing makamalipay po ng ilang mga misis, yon sa'y angay lang pagkabuhaton.
4: Kisa mo itong tigaw ang katawa, murag ako mo itong tingaw. Sa mga kanang mga bari, sa mga bister, ng mga nalimati karo. Kung di na makahimo kay medyo tigaw ako, labi pag diabetes. Suwain nga kong sikrito nga turbo. Ay sa isa ka kapsula ni mong pag-inom. Apit o sa kasimana ang imong tabadido ay strong. Suwain ninyo kay piktibo mo po sa ako. Ganong di po mo ipik sa inyo. So, nindot kayo ni siya kay magkatuwa-tuwali magkatikang-kagtikong-kong. Di yung kamatabikong tungkol kayo doon na may mutukod na mura kadako sa bukong. Kamu mga pare, aron di mo mawawan. Para sa kong amigo nga perti man yung agresibo kay siya yung day. O niya lo, saan ay tabo? Kita niyang yung uyab dito sa lodging house. Dito pag yun sa iladong lodging house. Siya paring larin. Kanya lang sa may na, kung ano, na natagbaw sila. Sa pag-itagbaw nga sa diyang may arangkada na siya. Ang iyang kargada mo na magsibuyas dahon nga nahintan. Mamay-mamay gahe. Gahe pa sugod. Kaya kung ikarekomenda mga tiguang mga wang tigol, aron malipay ka mo kanunay panahon sa tigdambid-dambid kaginday. Mag-inom ka mo o sa kakapsula nga turbo. Ayaw tong puti ang isang isang pikas
5: pula kay mok si silento. Kanang pure good nga pula kay bu na siyang gitawag turbo. Og sa mga kursunada ipim ko kay kamong tanan patilawon ko.
0: Dengan gini ma PM si malo magkakuan juga magkakuan hubo-hubo juga lo. Kuano kanang panumbag lo.
5: Awa magkoy gikadlo kan kay.
6: Ayati.
5: Ato bang magkupirminti. Ato bang kay ko sa barangay bisagwa ko isa. Pabang mga nanimati ka ron. Ang importante nga i-regards ko ninyo sa mga chicks ka nag-short og maong gisi-gisi.
0: Lota, alas 11 na nga itong oras, Lodi, alang kalua. Salamat sa imo mga pasiaw, lo. Mga marin, kina ito ang programa karon nga kung ako ikaw, nalagin sa ito ang Sibian, nakapot na gil ang usaka suwat papil nga itong tagag-pagtagad karon, no? May excited ni lo kay unsa kining kaagihan, eh. Og ang nagpadala diri ang mga maring ato lang initial taga Cagayan daw ni si John. But anyway, asa dapit na hitabo kining kaagi ato kanang sayo ron sa ato ang pagbasa og suwat papel. Yandam na mga maring ang iyo mga nagadaya ang mga trapo nga mga basa, mga tuwalya nga basa. Aron dili kayo hagot inagtrapo sa mga nagadaya ang basa na tungod sa luha.
5: Na ba kay mautog mga gihuna-huna? Pagingo nilang basa, mingo sila sa pa, siguro sa bingkungan. O di baka sa pa sa Dunya Andrea? Sa Asunsyon? Namag-isko tanawin. Kailangan na ba kay mga gipang bahaan diri sa Tagum City? Nga wa makadawan to gayo na kay wagilista ni Kumari.
0: Alas 11:02 na ang itong oras, mga higala. Ito na taga-apagtagad kini ito ang swat papil. O siyempre kini ito ang programa. Hatod kini ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

dengan Rika. Oh, tiada dari ya. Ingin man Lulu Amado. Mayong adlaw kan yung dihang tulog. Og may adlaw sab sa mga namati karon sa inyohang programa sa Kung Ako Ikaw Katropa. Itago na lamang ko sa pangalan nga Tony. 35 anyos ulitaw. Nagkagayan di Oro City ko Maring Erika og Tia Daria. Aba ni ako karon diri sa Mungkayo, Davao di Oro. Kini ako suwat ka agi, may tungkol sa ako pagbisita din sa Mungkayo ba? Ibisita ba kung ako ang lolo diri ah? Nga si Lolo Pulon? Pag-araw inyo masayuran, masabtan, matuhog ang ako ang kaagis sa kinabuhi. Ngayon ini ang mga nahitabo. Oh.

0: tayo kay nakalaag ka diri sa akong lugar. Pinagkagwapo na ko nga po nga si Tony.
1: Lagilo kay igam ko si tatay, papa ba? Si Papa Ernesto nga mingaw kuro ka diri mo nang gianhita ka diri. Kay dugar mi taong kang na kuan, dugar kang na biudo. Nga kabawyo ko si Muha nga mag-imot-imot din ka basta kay mo himdam nimo si kuan. Si
0: Lola Basilia. Kung naa pa lang siya karon ang imong Lola Basilia. Dili o tama himong mamingaw kini ako kinabuhi, Tony.
1: Ano siguro na lalo? Ano magiging tao? Mamatay magiging. Dahil po, dili nga. Tiguang na si Lola.
0: Bugani po, no? Pero nga ko langi ka subaan bayo kay wa majud kunyaw ba na?
1: Salamat ka, Lola. Wala ka ba ng Lola? Himso pa bang kanya si Lola naman di sakit siya?
0: Mugani, sakitan ko mag-una-una nga wala ko siya mapatambalan.
1: Sige lang, Lo. Kay basin di ay mabot sa panahon nga, doon na di kayo ma-inlaban lain di ay. Gahe pa mga, Lo.
0: Gahe, pol gamay, pol. Laba po eh, kuhan po, murag. Doon na pa kayo makagusto na ko. Di ko gusto pulihan ng aksako kasi mong Lola Basilia.
1: Lo, ay nasigunahuna na, Lo. Oh, ay nasigunahuna na dito pulihan. Kung mabot ko na panahon nga, kuhan, na kay maggusto ang babae, anong guntong di ka mag... Anong guntong di ka magminyo? O di ba ka, anong guntong di ka gusto... Malipay ang bus Lola, makakita ni mo, nga nalipay po ka. Ayaw si kunahuna anang masuko siya kung mag-inlove kaglain.
0: Bitaw, no? Right, yung kapo. Sige kayo yun talaga kung doon ako'y makuhan, doon ako'y magustuhan. Mukuha na ko kayo. Amin.

0: mahang lulu eh. Lulu pulun. Sigo na huna siya hang... Ya entang asawa niya kay karon nga usap ang mulay puma in love. Pila na magpagitaruna ning lulu na gahi-gahi naman eh. Nakadawat naman siguro na siya kining Nuna Ginarian? Sige lang. Sige lang, kaya kung makakita siya o kining babaeng magustuhan niya, tabangan na ko siya diskartero nga makauyab siya. Araw po nga malipay siya, kinaluwi na ko niya nga, sige siya ginuktok. Sige ginuktok ka na iyang kwarto niya, sige ad-ada na iyang trisbe. Nga gisood siya ka na si Lupins Dulpin Bihon. Luwi po siya kong lulo in town. Sa una ba ya, kanang pitipan niyang bataa, kanang himsog ba kayo siya, sige pa siya dala-dala atong iyang kwan. O iyang uniforme niya sa iyang pagkagirilya. Pero wala kita ay kasukol kay. Tiguang naman. Pero pinanggabi ko ani. Mupo niya komisyon lo. Nga samtag na ako dre. Panikamutan ako nga. Malipay ka. O kung sa'yo mga planos kinabuhi. Suportaan ta ka. Ako'y bahala si mo lo. Ako'y bahala si mo.
1: Di bago na mag-date
2: ka. Ika na ba ni mag-bit-bit lo?
1: Ika ko sa merkado. Sa... Mung tayo ba sintro?
2: Sa kana ni pandala ni mulo sa Manilo?
1: Ito di mga konsumo diri kay nakapiyawat makog kining niyang Nuna Ginarian. Dungan po siya kong pagpiyawat sa social pension.
2: Salamat kay Lona, malit ka niyo. Kaya pilihan mo, hindi ko niyong paborito na kong nukos diya eh.
1: Nga na, takakapaborito. Pinanggataka kayo, kay liwat mo siya kasi akong itsura oh. Kanay mo pamarog. Nga na, ginakong pamarog kanya to, Tony. Nga na, gimubitan to mga Amerikana, mag-grabe, mag-dumog lang kanya to. Kita nila nga mabot na ganilang kinakusgan nga Lolo Amado, mugawas. Ah, basta bro, astig juga gawas lang na. O mga kumpare sa una sila ni Lolo Amado, sila ni Pare Douglas MacArthur, muna ako mga kumpare kanya to.
2: Nilis ko tayo, eh, mga isin ko tayo naman ng labay, lo.
1: Yun na pa, do. Doon ako'y nagihan dito ba? Nindot magklaseng pagkababayhan na. Okay, juga kayo.
2: Unya, lo. Gusto man, diskartihan mo?
1: Muy ako plano do itong haranahon siguro na ito. Ambut, medyo bata pa man siya, pero mas hindi mo patol ako niya eh. Say, sakto ba magpamarog ni mo nga puan?
2: O dito maglangay lo, atong haranahon.
1: Ah, sige yung mas gabi asong haranahon. Ah, ubani ko ka ng... Ang dami ko niya gantong akong kinakusgang kantang Don Ibergo.
2: Okay, bahala lo. Ugma sa gabi, atong haranaho na.
3: Tiyo, Daria, maring ikaw o Lulo Amado, bisan tiguan na ni ako ang lulo, pero... Kuan ba ni siya ko ng medyo kuan, mabata-bataon bago na huna ba? Na kayo... Dili ko gusto nga magtanaw nga magsudoong nga ka na mag-uol siya. Kay bisag lima katuloy na nakalabay na matay akong lola. Pero kini si ako ang apuan nga si Lulo Polon. Kimi nga ragi apos siya. O sa kaadlawaan eh, nagbalita siya nga si nagiang lagi babae lagi daw. Nga kapahandal siya niya ka ng gusto kayo niya daw niya. Gusto niya haranahon. O sa way pagdua-duha, giharana ko na mo dito maring Erika o tiya Daria. Og mo kini ang mga nahitabo.

0: Muni belaya lo ningau man lo murak man belai di grani
1: nah lagi diri dah kita dah kutuk dapun nah diri tu siaga kuasa tiriso dah kadang tirisagir mungkin nak yod
0: bi nabaya lo masing mak kuan tadi membuyakan tadi ngelakihan ni
1: doto ni pagto si aku dah lagi jado si pagpatukar na kay kanang kuanda mo kanta na ko doon si Virgo ang ikuantong to kay mumanay mumanang katakan yan doon nagtang yung nangakuansa ko
0: no mga mo kuansa siguro ta mga itagatahuran siguro kay una ta masing batuon mo nga ta
1: doon niya wata ka pangayong katahuran niya eh. Ay ka oras siguro'y pangayog katahuran niya kay masina ko'y mangayog bato na noon ko.
0: Sige, ako'y ako pangayog. Maing gabi sa mga naada sa balay. Mukhang kami diri akaroon siya ko ang apuhan nga si Pulon. Mangharana me.
2: Kito Arlo. Isiga ang suga lo.
1: Sakto gina kong ikundirin lang ito. Sige, sog din na kay bukanta na ko. Kailamin na kay kanta kay gusto na kong mudungaw siya sa tiris.
0: Sige lo, ato naman yung katanay. Andam na ka?
1: Andam na kanina na kong andam.
0: Naralo.
1: Boss, yan na ka nilang. Love, don't you hurt me.
0: No, lahin man, yung tingog, Loy.
1: Yes, don't desert me.
0: No, nigimaw sa kwalo, sa tiriso. Nigimaw,
1: no. Ano, sige, isa kung bukantap ako. Let's don't ever go. Don't break my heart, dear.
0: Yun, labag, yabag na ka, Lon. Yabag na ka.
1: May I being apart? I love you so. So please, don't ever go.
0: Tama na, Lon. Ma'am, salamat tayo sa pagpadayon kay si kuanay ko si Tony niya ako ang lolo si Pulon ikaw mo gulo nakita niya di kagahapon daw siya to no?
1: Siya na po ako masipya siya ganda ko nakita nga nag-heart-heart ako kasi
3: salamat sa baha kay ni sa kanta ni mo tay sa kiti panganay mo?
1: Si Kwande ko just call my name Pulon. Oy, kalamisi mong kamot palangga.
3: Salamat ka, itay. By the way, si panganay mo, ni, si imuhang apo, tay?
0: Ma'am, si Tony di ay.
3: Unya.
0: Ako nalang bisturya ha, kanang kuan mong good, si Lolo Pulon ako ba? Darimi kay nakitaan ko na kanyang gahapon ko no, nga kanang kanyang gapahan siya ni mo. Unya,
3: Murag na unsa.
0: Manguyab siya ni mo ba?
3: Unsa? Katawanan mga kaoy. Si tatay manguyab sa kuwa?
0: Oo.
1: Gano'n dahi palang gags. Di na dahi ka-single.
3: Ay, si tatay. Single tayo eh. Okay raman nga. Kuan, nagpasalamat gani ko nga ka ng kuan na nanganta mo diri niya. Kanang, salamat kay Gopper kakatiyog dahi tayo, no? Kanang, kuan dito ako, mabatin ako mura ka ng tag-domingo nga ka ng tugtugid tayo.
1: Salamat kayo kung imong na kuan na kong tingog. Kisa giti panganin mo dahil
3: si Nadia dahil ako ang pangantay.

0: Jadi kulban jeko gabi apo? Matay sedihang na tubang na ko personal si Nadia. Ako na timbang-timbang na wala na ko magagusto niya.
1: Sibot pa sabot ni Mulo, wala ka magagusto niya. Naghago pa ito gabi ikuan ba ya? Run na ba ya?
0: Ambot na kong ipasabot. Nga, di wa, walang ko magagusto niya kundi nahigong mapayod.
2: Ayaw naman.
1: Lo, klaro ha ba yan, alo ha? Batanon man kayo, tudlo. Bro, kaya edad naman siguro na ako. Tumarag, stanon ako. 30 ako naman yung edad siguro, lo.
0: Kaso mo na yung batanon ng maminaw lang sa kong mga diskarte. Huwag mapon. Balik ka na to dito kay panguyaban ako. Ah, balik ka na to. Balik ko kayo. Balik ka na to.
1: Salamat, Nadia.
3: Tay, diri kalingkod dayong.
0: Ay, salamat, salamat. Butan mo dyan ay kahit ka, Nadia, no? Mugunay akong mahuyang dyan ko di ada. Mamuhi po dyan ko makakita kong sama ni mo kagwapa o kabutan.
3: Si tatay ba, na edad na ba tigo, medyo yagayagaon pa kaayo. Sige na kahit, amoy na mo kapi na ako'y kapidri ang lami kaayo nga kapi kining Santon Gold Coffee Mix.
0: Oh, simple, simple, simple ko to ko, okay ba na?
3: Pabalik ko ha?
1: Lo, oh, medyo di ka masipiat lo. Gwapa mag-inis na dyan, is personal ba no? Yang, samput ba?
0: ayaw ko gilogi. Ako nakakuan ko sa imo, dog. Do, Tony, mura bang maksum ka sa akong umirtik ba? Dito ka si Gawas, Tony, dito Gawas lang sabi kayo. Ay, basigin mo na lang kong umirtikan.
3: Narang kapi.
0: Ay, kaya, kaya, taga kayo, ba tayo?
1: Muta ni kapiha. Uy, unsan kapiha ni?
3: Mula siya ang Santon Gold Coffee Mix. The best ano niya, nakababa mo, Tony, og Tatay Fulon. Nilahamis akong mamanit. Tungkol kayo muna akong gimitinar, Santon Gold Coffee Mix ko sa buntag, sa udtog, sa gabi. Wala man siya overdose, kay dili man siya kuan ng kape og kanapod. Ang the best ano niya ang kape, Lo og Tony, kay gawas nga makapahamis sa tuang pamanit sa gawas, makaplimpyo po sa kinailagman. O niya, ang kalamian ni kadili magpitik-pitik ang imong kasing-kasing.
0: Alam, may pitik malagi ako kasing-kasing rong nakainom ko ani. Siguro tugon nakita ta ka.
3: Jamin dyan kayo si Lolo.
1: Nadia, si gawas lang ko maghulat kay kanang
3: asa kano sa gawas man ka?
1: Dila ko kay Kuanes Lulu dia kana nga kurang wato na nako ha.
0: Nadia karon kita na mo lang duwa diri. Di ko ikaw wow ni nga kong pagidaro nga tong agwat sa tong edad. Nadia. Why pag duwa-duwa. Gihigog ma ko ikaw.
3: Lolo ba?
0: Ayaw kong tawag Lolo, just call my name Paul. Kay Pulon mo na kong answer, di ko di mo tagog Paul.
3: Sunod si Mana Moli ay akong lula diri ba?
2: Ayaw naman.
0: Sabay na si mong lula.
3: Murag, kamog siguro yung match atulo?
0: Mo't pa sa muti mo, di pa ko di mo sugton, dahi?
3: Kanang, dili sa siguro, lo, kanang, una-una akong sa siguro nako, lo, kung maayo ka ng imuhang kuan, lo, pangpanguyab sa kuan.
0: Ay, liso, dyong kaining may edad na takay bisag kita, tiunay na higog ma. Di gintatuhan sa mga batanon. Kay Mo lagi, tigo lang naman tayong tawon.
3: Ayos at pag-ana, Lu. Ang ako lang ba nga, kuan man ka ng... Tiguhangan, anin yun, yun ang muyab sa kuha. Nimaho naman yung kuan, deluxe nga.
0: Yung nakay gisulti palaga.
3: Wala, Lu, eh, wala, Lu.
0: Kundi ka mo sugod. Magpaabot ko hantod na ikaw makadesisyon. Muli na ko dahil. Bali.

0: Ati.
1: Tabiin na magayang. Wala ba matulog si Lolo sa balkon? Sige, buhat niya. Sige, hangad sa mga bituon sa langit. Antoon ako siya.
2: Lo?
1: Ganun, huwag mamang ka matulog.
3: Di ko magkatog si Gunauda kag Nadia.
1: Nahigugma na dyan Nadia, lo? Tidunan na yung imuha, lo? Nahigugma dyan ka niya?
3: Tony, pasaylo ako. Pero, paminaw ba din mong lola nga si Basilia karon? Pero mas kuyaw kita kong gibate ngadto kag Nadia. Naigog ba kong Nadia to ni? Unsaon ko man kini? Unsaon ko man kini? Naigog mamang ko dia.
1: No. Sige lang. Ato na ko si Nadia, ma. Istoryahan ako siya. Bahay na lang imuhang gibate. Tulog na kay masakit na nung ka nang di ka matulog.
3: Sige, matulog na lang ko.
4: Kung daw may kaluoy ka.
5: Unsa?
1: Oh, tinuod ka na. Nadia, kabalo ko nga, posible kayo. Nga ka na ganing mahigugma ka sa kong lulo kay bata pagod ka. Halos magkaedad rata. Apo ko ni Lulo Pulon. Kaya, mura pong matawag nga apo na pong kaniya kay sa imo lagi bata nga pagidaron. Pero, maluwa yung tantawang ka. Ayun, kanang akong lulo ba, di na mukaon. Sige na lang, hit-hit atong iyang trisbin niyang gilikit ang dahon sa tundan.
6: Kung buhaton, anak nga, tiguang naman na imong tatay lamang ako ng pakuanan pa. Iyo, tiguang nga ato.
1: Ya, wala gud kayo mahimo nga solusyon nga uyon-uyonan lang siya, habit-habit ito mamatay.
7: Ayaw naman.
6: Kung ikaw pa siguro nooy, nanguyap na ako, kay dako pa tsansa.
1: Nadia.
6: Kabalo ka. Kaning kuan, kabalo ka. Tony, pamiro palang pakitaan ako sa imo haba. Kato nang harana mo. Dako na kay ko gusto nimo. Ikaw rin manguyap sa kuha. Hindi pa ka makakompleto sa imuhang mga pulong ani ka na ako. Sugtunta na ka.
1: Nadia.
6: Sige na, pakuyapi ko. Ano saman ako'y manguyap nimo? Ano ma, masugot ka. Ako rabi isa diri sa bahay. Samtang wa akong lula diri ah. Sige na. Ano saman? Tony, sa kuyapin ako ba? O di ba ako'y manguyap nimo?

ang problema tiya Daria maring Erika og Lolo Amado. Saan ko maring ibati sa ko ang lulo nga si Lolo Polon? Sabi ko maamagid niya aling iyahang silingan Daria sa mungkayo nga si Nadia. Na problema ko maring Erika og tiya Daria, kanina ko siya, di na kayo siya halos mukha on ay. Ang iyang ganing gatas, di na kanya ginainom. Ang iyahang, kaya naman ni say Uma, wala na kasi nagaling pisa kay mong huy-huy lagi ng abaga, siguna huna kang Nadia lagi ko, karo sa sugton lagi. Uy! Nabalaka jug mayo ko maring Erika og tiya Daria. Ikadawa ni akong ikabalakaan kay sa kuwa mo na nakagusto ni si Nadia? O dili sa pag-unsa maring Erika og tiya Daria, no? Kung makita lang mo sa personal ni Nadia, guwapa! Gusto nga pagkababae ay puti siya, medyo barbun, itom ka siya ang buhok, medyo basta oy sa lakpan niya pagka-estudya lamion dyan ka si Nadia maring Erika. Pati na kaya kagusto niya ako ang Lolo Polon maro-maro sabi na may po mamili ba kung kamo ako, kung ikaw ako maring Erika o tiya Daria o Lolo Amado. O sa may angay no kong pagabuhaton? Sultian ko ba sa tanan si Lolo Polon? Nga way gusto gin si Nadia sa iya ha? Nga ako ang kagustuhan? Kali ang tabagi o tabangi ko. Inyong suwat magtatampo, Tony.

0: Bukad na mga mali, nga ito ang gihatagan o pagtagaan nga kaagis o kaagigikan kang Tony. Taga mong kayo, Davao de Oro, apan taga Cagayan de Oro, gud siya, Maring Erika. Maring Erika, ano kong kabasa naman noong ka? Diya na riya. Og, siyempre, na ako ang si Zamaring na kanaganing nabutan sa kanaganin nga mga sitwasyon ba? Nga, ambis ka, yung lulo di ha, yung gibisita, aron nga mabagan lagi si Zah, kasi rin kanang permintira si Ginuktok. Kaya ba't na panahon nga na in-love kini sa babae? O niya, kaya dito pag sa babae nga medyo batanon pa kaayo. O niya, ang babae, ang nakabahog iti sa sigbing laki mga maring, tungkol kay Kang Tony, ato ang sender na to, nakagusto kining mga babae. Wala man po niya gikuan ni Duno, kung nagkuan ba sila atong tungura to, kaya wala man po digiti, mas diri aswat. So wala po nato gapel. So ansa niyo ha, masulti ani mga maring ha, i-text na sa toan text line sa 0966309569. Masubo na ako 0966309569.
1: Medyo may pit guarding kalakiya, kaya ako may gada atong tiguwag. Alangan po, ako'y magdatulong, magkambyo ta. Mugani, so, ato, kwaon ng ilang mga komento. Kung usag yun, mga mayong bato ni Tony. Kayo sa'y mga diskarte ni Aaron, mahupay kining balatian siya nga puhas. Nakarilit biya po ko, kaya ako biya usay, mahinla po kong batanon. Pero ako nga siyawa nga si Julia, ang imo nga puhan, nidyo na ako magkalimtan. Siya ragyon, isa sa ko kasing-kasing. Pero kung doon ang gani mo bang ilaw na waton nga po.
0: Ay, maghawa mga maring, panik ko man lang sa pipila ka mga pahinom doon.
2: Ala, saan pa dito kwarto?
3: Gani, no?
2: Manunong rabak ko matulog ko, tita. Tumagdaman ko. Mananday rabak ko.

0: Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminahon ang nakailom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nagduong na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulugod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong nalawasan. Imsog kayo kung kainong ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alert ko. Pag Premium D3 Coffee Mix.

0: Anton Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Anton Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Anton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Claire's Skin Beauty Zone.

0: Sun Plus Herbal Oil.
1: Ate ko, iskun pa.
2: Ay, yung baon ng kwarta. Katagar ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang ng mesa.
2: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
1: Saton, pati na si. Hala, hibot ko.
2: Katang saha, yatwa, okay? Yaram. Kanya, tigdalasak ng tubig daan. Tim na, ayun mo vitamins, isulay na tubig, okay?
1: Big!
2: Time. Ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kasi mga tirada na to, Diapar. Pakurata na ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudaga sa kapagkakapitan?
1: Mga katrupa, exciting!
6: Ay, balik ta mga maring sa tuang programa alas 11.37 na itong oras sa matigyapong kadiriya live gikan sa studio sa 107.1 XFM Dagom. Og babati sa pagkarandri ang mga maring sa tuang mga sister station sa XFM General Santos City, XFM Bukidnon, XFM Mati, og sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Og yapon ni mga maring ang inyohang tig pamaba karong buntaga ko si maring Inday Erica dili ma mistesa dili guapa. Apan dili makumpensaan tungkol kay mangunay og silingan.
7: Gapo po si Lolo Mado, dili guapo, dili macho, pan delikado sa mga chin. Busa mo.
6: Kini mga orasa, mga katropa, hato ni kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang ato ang gigamingawan nga kape. I miss that coffee, ha ha ha. Ang Santon Gold Coffee Mix mga maring, nabis kini siya ganahan kayo mainom subsequent ani si si Ma'am Philly Feliciano. Mupuri ganahan ni Ma'am Philly inumon ang Santon Gold Coffee Mix. Kay dili siya mag dili makapitik-pitik sa imong kasing-kasing ba dili makapangurog. Akong suwayin ninyo inom ang mga kape nga grabe ka acidic. Mangurog ang inyo ha, mga kaunuran kabuko di ba na makurog ang ugat, ang bukog ang ugat di ay. Mga kaugatan mo kurog sab mga maring. Muna nga, the best is ang inumon, labi pa sa mga hamtong, o labi pag isa to ang mga kaigsuunan nga kuhaan sa mga ni Lolo Amado, di ba, Lo?
7: Amog niya akong ginatira sa matagal, nagod niya, pero ang posib ang problema kay, wabamang ko kapiyaw sa senior. Di pa ko makapalit sa mahong kapi kay wabak ko isapi, wabak kapiyaw sa senior.
6: Utang dahil o, utang dahil kang kinit.
7: Awa po'y mautang kay Wise Tag.
6: Tag-sangang ng danig mais. Mga maring, ato ang Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok nga Pilipinas. Lili ako na yung mga butika di haon niya kung wala ganis sila yung Santon Gold Coffee Mix. Ina sila nga pag-display mo, aron nga natoy mapalit diri on. Ay mo pitik na mong kasing-kasing anong sige naman ang mga kape nga mga kuwan mga na yung mga 1-1 ag syempre sab nga maring ang ato asab nga panahon karon bawal nga bawal kita magkasakit kay mahal ang krudo anang gikang ka dito sa lain nga mga ospital niya ka na nasakit ka niya ay di ka matransport diri sa dagko nga ospital kay mahal ang krudo. Anya, way krudo. O di ba ka, way gasolina. Mahal ang pamasahe kay mahal po ang gasolina o krudo mga maring. Busa nga aron nga dito magkasakit. Ato ang panalipda na to ang lawas batok sa mga sakit. Ato ang paliguno na to ang immune system. O ato ang resistensya sa lawas. Inom ta adlo-adlo mga maring, mga pari. O Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C mga higala. Dunay sa isang cup nga orange. Mamagina lo, diba lo? Pakay, ningon tag vitamin C, diha gina pinakataas og content anang kuan ka ng
7: orange. Pero nakabaho ba kay diary ka? Kang taas o content aning mga vitamina, taas pinakataas, wag kayo magkatupog. Kining kamunggay mo, ginay pinakataas yun. Huwag ang katong kamunggay, makitaan po di sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sangkap nga malunggay. Makita ni mo diyang mga minerals, mga amino acids, mga multi vitamins o nutrients makita sa kamunggay mo sa akong ingon sa akong mga bats. Mag-inom ta permente og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: Kung ako, Lolo Amado, kung ayaw biya ibigyan mo ng importansya ang sarili mo, don't waste your time for nothing. I-enjoy mo lang sarili mo at huwag mong saktan sarili mo. Wala kang mapapala. Enjoy lang. What a nice tambag. Ikan ka, Ma'am Philly Feliciano. Salamat kay ini mo, Ma'am. Salamat sa imong pagpamati. Walay puas. Salamat. Thank you, Kayon. Thank you. dapat buhaton na day Erika i-assume na lang sa iyang apo kaya di nakahimo si Lolo Pulon.
7: Pwede po, pwede.
6: Dapat gingon diri ato ang tanawan mi kay basi ni tambag po ning uban diri sa ato ang kuan ato ang messenger na gingon diri call malakag kaon. Gigad kang Tia Daria. Asa man si Tia Daria ron? Oy, maka, ni kuha man siguro siya kanang ni Bakasyones. Mga taga San Francisco, Agusan del Sur, maayong buntag, maayong buntag, pamanood ka pa may alas 12, pero maayong papaniood to sa mga naniood to today. Dahil mas maayong buhator ni kuan sa sender nga yang ingnon si Lolo nga nilakaw na si Nadja para di na mo adto. Tarong ko po di abing kanang ito nang tunduag di maayo ato ang sender mga maring. Anyway, atong oras mga higal alas 11:43 na ag ato nang tigtugaan tali tambagan dyan ni Lolo kay basit tambagan pa ni Slayon Lolo sa manlo.
7: Ato na ni Bigwasan.

0: kung namati karon si Kuan, namati karon mga maring ato ang sender na to nga si Tony. Tony murag Kuan juga na Tony ay medyo mabutang ka anas Kuan. Ano lang siguro anang kung ikaw kung tanaw na ko sa imo kay sa imong mga style sa imong pagsulat no murag kagusto po kang Nadia ay. Murag sama sa imong giingon nga kisabog gyud di makagusto kang Nadia nga himos nga klase pagka babae. Ay sakto pa marog puti barbon pito ang buhok ay. It's very nice. Ikaw lo sa tanaw ni mo lo nakagusto po kang sa babae lo.
1: Siya kung tayo pamatid ako sa gingong sa suwat ni Tony. Okay, gandang babae. Pero, di maganda ni mo pwede pugsun. Ay kung pugsun ni mo na, masakitan lang ka. Kay, sabi ni mo, son kayong panahon ron. Kung nana kay dad niya jamo kay sapi dito ka masugot. Pero mayo kang mudiskarte parehas na ko doon at pa kay chance ang magkaugbok. Pero ako lang ikasulti na Erika no, si Tony na mahati mas Tony siguro. Ayaw lang siyang pakita huwag ka ng mga motibo do nga nakagusto po ka ng Nadia. Pero hindi masakitan ni mga puwan. Ay akong siya akong tanaw kung magkagustuhay mong Nadia, itago lang sa nin.

0: babae. Kakita mo lang yung mga bukton. Ako bitaw na Erika di saka ko kaboy na kita tong pulis nga gisumbag nga syawa. Kung saan naman na saka po na akong libido at ulo. Sabi nyo sa tinood lang klarong pagkahistorya. Kini nga itong mga bukton, gitagaantang mga bukton sa Ginoo. Aron nga kita makakuanta, makakitag panginabuyan. O, doon ay mahigdaan sa mga chicks. Muna'y kwanya muna'y kining purpose. Diligingon nga, magpasipa mo ng mga babae kay bawal. Sama na siya. So, Tony, good luck kung tayo nakakuha kag mga tambag bulawano.
1: Salamat lo sa imong tambak ug salamat sa Tony katong isulti ni Lolo Amado. Mara po ako ang isulti kay isa naman mi. Isa naman mi mga baruganan diri ah. Dili mami paling-paling. But ako na kwedo nga gamay Tony. Empower you Tony. Alagae ginay mo ang kuan. Alagae ginay mo ang kuan. Imong apuhan niya, patugsilan sa usap, sa iya mga plano, patugsilan usap. Kaya murag daara na siyang katiguangon. Nasabtas siya niya, ayaw ikapuol nga suportahan sa siya mga gusto. Kaya sama sa giyon ni Lolo Amado, ayan sa pakitag motibo nga nakagusto po ka ato yan, nagusto niya bayas siya. Kasi masakitan siya da. Kasi ma-hurt siya. Aga katulad, salamat kaayo sa inyong pagsabay, mga maring, mga katropa. Sangaan sa call sparring partner nga si Tia Dari, ako ni si Maring Inday Erika Deligwapo de la Mistres, apang dili makapiyan sa tungkol kay Mangunay Silingan.
0: Ako si Lolo Mato Deligwapo de la Matsog, madelikado sa mga chicks.
1: Daghang kayong salamat o thank you for watching!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hala, oy, di mo dali siya gwapo?

0: high blood pressure.
1: Zantan Plus Gold.
2: Kapatangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Dr. Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako di ay si Robert Kamubulog Pio, Santa Lisa, Cebu. Naay ni tubo nga nakumbukol o ubag sa akong

0: ug mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems ug prostate problems ug uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Tumar ug Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C, sabayan sa pag-inom ug Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. The secret of health.
0: Kininausab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Hoy.
1: The secret of health.
2: Ishira, taga Bohol. Gahuto nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pag-take. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure ginako nga healthy gyud kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: kodayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy po.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Gold users, atong paminawon.
7: Si Gigi ng galaw yun pag nakukukanta po dito. Kung kaya tinintakas, kung hindi, so kung pag-ihi, magputol, may gringo na magputol.
6: Santon Plus Gold.
7: Kating lamian na tulog, nakaipo ko sa pag-ihi, o kira kayo, wala ko kaya tinin, nanti po, alam kong nakapaminaw sa tumigitang multika, sa kumabalatian, ilang sulayan na ako doon sa Yesus. Kaya hindi po kayo natapang na sa inyong paglawas.
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Sinagingo na ako, sulayan na ako kung nag-inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epikto. Nagkunanuan kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo. Alang sa mata, adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Kay adlaw sir, nalili ko na gatupar sa premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawo. Sulayinin ni. Wala ni DI taga-anam.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo user, atong paminawan.
11: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, magkadugog na ko sa Turbo sa XFM. Ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad. Matahinay naman. Nalawan ko sa kunsik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
6: Turbo, gamita ko ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa miyahan ko. Karwa, tatlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang atendong itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manamigis!
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga ex-FM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang ex-FM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
1: Ang mga headlines, hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix Katropa. Luzon at Visayas grid muling isinilalim para po sa red at yellow alert. Ngayong araw, mayigit sa 320,000 customers ng Meralco. Apektado po ng rotational brownout kahapon.
2: Senate President Alan Peter Cayetano nanawagan sa mga senador at empleyado na manatiling nakafocus sa kanilang trabaho sa kabila ng naganap na kaguluhan sa Senado kamakailan.
1: Acting Senate Sergeant at Arms Major Aplasca, walang planong magbitiw sa pwesto kasunod po ng naganap na putukan sa Senado.
2: Malacanang pinalaga ng walang basihang banat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa term extension ni PMA.
1: Dating Executive o ICI Executive Director Brian Hosaka nagbalik bilang Commissioner naman ng GZG.
2: Sa balitang regional, former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas, tinawag na kakaiba ang kinakaharap na kaso na Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Balitang international, U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, tinapos na po yung summit sa Beijing sa gitna ng babala sa isyu ng Taiwan.
2: Sa balitang showbiz, Ms. Michelle D. at Rian Ramos, kinasuhan ang dating driver. Kampo ng aktres at pinalagan ang reklamo.
1: At sa sports, Cleveland Cavaliers pinaluhod ang Detroit Pistons sa OT overtime ng Game 5 ng Eastern Conference Semifinal.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Friday, May 15, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 106.5 XFM Rojas Capiz, at XFM 93.3 XFM Antique.
2: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: At ako naman po si katropang Melanie Oka.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, muling naglabas ng babala ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaugnay ng pagnipis ng supply ng kuryente matapos isilalim sa red at yellow alerts ang Luzon at Visayas grid ngayong pong Biyernes, Mayo 15. Sa Luzon, mga katropa, iiral ang yellow alert mula 1 hanggang 3 p.m. At magpapatuloy naman dakong alas 10 po ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Habang itataas naman ang red alert sa mas kritikal na oras mula 3 p.m. hanggang 10 p.m. Samantala, ang Visayas grid ay sasailalim, mga katropa, sa red alert mula po sa 2 p.m. hanggang 5 p.m. Yellow alert naman mula 3 to 5 p.m. at 9 to 11 p.m. Ang deklarasyon ng red alert ay nangangahulugan na hindi po sapat ang supply ng kuryente para sa demand ng publiko na maaaring magresulta sa mga rotational brownout o pansamantalang kawalan ng kuryente sa mga apektadong lugar.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa Sa kaugnay na balita, umabot sa 320,000 customers ng Manila Electric Company o Meralco ang nakaranas ng rotational brownout kagabi matapos magpatupad ng red alert status ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Luzon at Visayas Grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon sa pahayag ng Meralco, ang mga apektadong lugar ay kinabibilangan ng Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal kung saan naging limitado ang daloy ng kuryente upang mapanatili ang integridad ng buong system grid. Sa kabila ng sitwasyon, nakatulong ang mga customers na naka-enroll sa Interruptible Load Program na nagambag ng pagbabawas sa demanda ng hanggang 270 megawatts na nagsilbing suporta upang hindi lalong lumawak pa ang sa

0: Muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar, mga katropa, matapos magsara sa bagong historic low na 61.64 noong Webes kahapon. Higit itong mahina kumpara sa naitalang 61.38 naman noong Wednesday. Dahil sa panibagong pagbaba, nalagpasan ito ang dating all-time record low na 61.56 na naitala po noong nakarang Abril 29. Ayon sa mga market analyst, ang patuloy na paghina ng lokal na pera natin ay dulot pa rin ng lumalakas na mga halaga ng US dollar sa gitna po ng mga pandaigdigang usapin pang ekonomiya.
1: XFM News Nationwide. Sa iba pang balita, ipinahayag ni House Committee on Public Accounts Chairperson Tere Ridon ng Bicol Saro Party List ang kahandaan ng House Prosecution Panel sa formal na pagditipo ng Senado bilang isang impeachment court sa May 18 matapos ang kumpirmasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bilang isa sa 11 mambabatas na itinagang prosecutor, binigyan din ni Ridon ang kahalagahan ng darating na paglilitis upang ilatag ang mga ebidensya hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at bribery na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa ang mambabatas na maipaliliwanag nila ng maayos ang articles of impeachment sa harap ng mga mataas na kapulungan, lalo't binuo ang kanilang grupo bilang isang powerhouse team na binubuo ng mga dalubhasang abogado at legislator upang tiyakin ang integridad ng
0: processor. XFM News Nationwide. Samantala, umaasa si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio magtutuloy-tuloy ang proseso ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Matapos ipahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkukonvene ang mga senador bilang court judges sa Lunes na May 18. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tinio, mga katropa, na maaari pa rin magbago ang galaw na investigasyon dahil kay Senator Bato de la Rosa. Pero dapat pa rin sundin ng mga senador ang mandato ng konstitusyon.
2: So, ganun ang katangian ng Senado ngayon. Napaka-nitis ng mga mayorya at isa o dalawang tao lang ang remember. Last time, kaya lang naging posible yung pagbago ng leadership dahil nagpakita. Lumabas mula sa kanyang pinagtataguan si Senator Bato. That's why they got the numbers. So, ngayon wala na naman siya. Tapos mukhang may kasama pang isa. Unless magpakita muli si Senator Padilla, no? So, pwede talaga magkaroon ng pagbabago. So, kailangan abangan natin ng Lunes or yung mga itong weekend siguro na to kung may maniobrahan muli. No, hindi natin masabi.
0: Dinagdag pa ni Congressman Antonio Tinio, katropa, na malaking tiwala niya sa naitalagang 11 prosecution team mula po sa Kamara na handa at gagawin ng tama para sa kaso ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan sa Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa, senador at empleyado ng Senado na manatiling nakafocus sa trabaho at huwag magpaapekto sa nagaganap na tensyong politikal sa loob ng institusyon. Ayon sa newly elected Senate President, mahalagang mapanatili ang kredibilidad ng Senado sa gitna ng mga nakaambang kontrobersya at ang nakatakdang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Binigyan din ni Cayetano na ang layunin niya ay pag-isahin ang mga mambabatas sa pamamagitan ng pagsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas habang tiniyak na agad na aayusin ang liderato ng komite upang hindi maantala ang serbisyo sa publiko.
0: May natukoy na po ang Philippine National Police na hindi bababa sa 20 individual na maaaring tanungin kaugnay ng barilan sa Senado. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melenso Nartates Jr., isa-isa nilang ini-account ang mga individual at kukuhanan daw ng pahayag. Layunin po nitong malinaw na matukoy ang mga detalye at katotohanan sa nangyaring barilan. Sinabi ng PNP Chief na isa sa ilalim din sa validation ang mga pahayag ng makukuha. Ikukumparaan niya ito sa physical evidence, kabilang din po ang basyo ng bala at CCTV footages. Ay naman kay Nartates, fully cooperative naman ang mga subject for investigation mula sa panig ng USAA at NBI.
1: XFM News Nationwide.
3: Department of Justice na natiling tikom sa issue sa Senado. At tropa natin sa balita El Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Patuloy na walang inilalabas ng pahayag ang Department of Justice o DOJ kaunay ng tensyon at insidente ng pamamaril na naganap sa Senado. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong ng mga mamahayag na natilintikom ang hesya higil sa naturang usapin, ang pinakauling opisyal ng pahayag ng DOJ ay tumutok lamang sa dalawang posibleng paraan ng pag-aharap sa International Criminal Court o ICC. Warrant of arrest lamang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez, maaari lamang itong harapin sa pamamagitan ng kusang pagsuko ng individual sa International Court o sa pamamagitan ng extradition na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 9851. Sa kasalukuyang, wala pagtubo ng DOJ sa mga tanong na publiko at media kaugnay na nangyaring kaguluhan sa Senado. Kiitahesya, sasagutin nila ang mga nakapinbi na isyo sa tamang panahon. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earth Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si General Aplasca wala raw plano magbitiw sa pwesto kasunod naman na naganap na putukan nga sa Senado versus NBI agents. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
5: Wala umanong planong magbitiw sa pwesto si Acting Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca kasunod ng naganap na atensyon at putukan sa Senado na kinasangkutan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Aplasca, nananatili umano ang tiwala ng liderato ng Senado sa kanyang pagtupad sa tungkulin, kaya wala siyang nakikitang dahilan para magbitiw sa posisyon. Higilit din niya na sumunod lamang sila sa rules of procedure ng Senado kaugnay ng naging aksyon nila sa insidente nitong Miyerkules, May 13. Nagdag pa niya, bahagi umano na kanilang tungkulin ang protektahan ng seguridad ng Senado, lalo na't wala umanong koordinasyon ng mga ahente ng NBI sa kanilang tanggapan bago ang pagpasok sa Senado. Hindi rin itinanggi ni Aplasca na magkaklase sila ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy o PMA. Ngunit nilinaw niyang walang katotohanan ang aligasyong in-stage nila ang nangyaring kaguluhan sa Senado. Ayon pa sa General, hindi raw magkakaroon ng tensyon kung hindi dumating ang mga ahente ng NBI sa loob ng Senado at wala rin umano siya kapangyarihan para papuntahin doon ang mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang iyong katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, inilunsad na ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang isang validation at assessment matapos makatanggap ng ulat hinggil sa umano'y kahinahinalang wireless access point activity sa loob ng network environment ng Senado noong May 14. Nilinaw ng DICT Cybersecurity Bureau na sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmasyon kung mayroon ngang nakompromisong sistema o critical na digital infrastructure sa pamahalaan. Gayunman, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya upang matukoy ang katotohanan sa likod ng nasabing online post at matiyak ang seguridad ng impormasyon sa Senado. Bilang pag-iingat, pinayuhan ng DICT ang publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga hindi kumpirmadong post tungkol sa cybersecurity upang hindi magdulot ng takot. Inikayat din nila na ang mga gumagamit ng gadget na huwag kumonekta sa mga hindi verifikadong Wi-Fi network at i-disable ang automatic connection features para sa kanilang sariling proteksyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Maring pinabulaanan ng Malacanang ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte. May mga hakbang pong ginagawang administrasyon para palawigin pa ang termino ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng charter change. Tinawag ng Palace Press Officer Jose Claire Castro na walang basehan, walang sustansya ang mga pahayag po ni Duterte kung saan dinidiin niya na mas nakakahiya pang magkomento sa mga intriga at fake news na ginakalat ng pangalawang pangulo. Ayon po kay Castro, ang kailangan ng bansa ay isang lingkod bayan na tapat na nagsiservisyo sa taong bayan. Sa halip daw na gumagawa ng mga isyong walang katotohanan. Nagugat ang palitan ng pahayag na pagkatapos sabihin ni VP Duterte na ang banta na impeachment laban sa kanya at ang mga issue sa ICC ay bahagi ng demolition job para pahinain ang oposisyon at bigyan daan ang pananatili ni Marcos sa pangyarihan lagpas sa kanyang 6 na taong termino.
1: XFM News Nationwide. Nagbalik sa Governance Commission for GOCCs o GCG si dating Independent Commission for Infrastructure ICI Director o Executive Director Brian Kit Hosaka matapos siyang manumpa bilang bagong commissioner nitong Miyerkules sa Malacañang Palace. Pinangunahan Executive Secretary Ralph Recto ang panunumpa ni Hosaka na dati na rin humawak sa kaparehong posisyon mula August 2023 hanggang sa italaga siya sa ICI noong September 2025. Ang pagbabalik ni Hosaka sa GCG ay kasunod ng pagtatapos ng operasyon ng ICI na naatasang mag-imbestiga sa mga irregularidad sa flood control projects noong March 31. Bago ang kanyang mga tungkulin sa ehekutibo, nakilala si Hosaka bilang Assistant Court Administrator at Chief ng Public Information Office ng Korte Suprema mula 2019 hanggang 2023.
0: Nationwide. Armed Forces of the Philippines at mga security experts nagbabala sa cyber at information war kagnay naman ng West Philippine Sea. Ito pa natin sa balita. Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
6: Nagbabala ang ilang opisyal ng militar at security experts na humaharap na ang Pilipinas sa political, cyber at information war kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni AFP Acting Deputy Chief of Staff Lieutenant General Arvin Lagamon na kailangang tanggapin ng bansa na nagpapatuloy na ang non-kinetic war. Ayon kay Lagamon, kasama rito ang cyber attacks, disinformation at foreign influence operations. Iginit din naman ng mga eksperto ang pagpapalawak ng AFP modernization sa cyber defense, intelligence, strategic communications at cognitive warfare. Sinabi naman ni Strat Base President Dindo Manhit na kailangang lumipat ang Pilipinas mula sa paggiit ng karapatan tungo sa pagtatanggol nito. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide, sa pa hindi po napapahinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa, 96.5 XFM Calibo, at XFM 97.9 Davao.
1: Balitang, balitang regional.
0: Balitang regional na tayo. Unahin natin sa Iloilo, si former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Tinawag po na peculiar o kakaiba yung kinakarap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
7: Tinawag ni dating Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas na kakaiba o peculiar ang hinaharap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may hahalintulad rin sa naging kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan hindi ito dumaan sa lokal na mga korte. Ayon sa dating kongresista na bilang isang matagal ng abogado, kapag ang warrant of arrest ay inissue ng Philippine Court, mas simple umano itong iserbe lalong-lalo na kung ang imprisonment offense ay lalagpas sa 6 na taon. Maaari umanong hulihin agad ang senador kahit ito ay nasa Senado. Subalit dahil lang galing sa International Criminal Court ang warrant ni De La Rosa, mas komplikado umano ito ayon sa dating kongresista. Ayon kay Tupas, na kailangan umano na tignan ang konstitusyon kung saan ang simpleng sagot ay kailangan munang dumaan ito sa lokal na korte. Samantala, sa ginawang paglagay kay Senator De La Rosa sa protective custody, sinabi ni Tupas na wala ito sa konstitusyon, subalit nakaugalian ng protektahan ito ng Senado habang nagpapatuloy patuloy pa ang exhaustion of legal remedies. Ayon kay Tupas, na kinikilala rin ito ng Executive Department. Dagdag pa ng dating kongresista, may responsibilidad ang Senado na dalhin si De La Rosa, lalong-lalo na kung may mga summons ito dahil nasa kusudiya ng Senado ang senador. Magkaibawan ang sitwasyon ni De La Rosa sa nangyari kina former Senator Laila De Lima at former Senator Antonio Trillanes IV kung saan local court ang nag-issue ng warrant. Naniniwala ang Senado na hindi umano direktang may papatupan ang warrant of arrest ng ICC sa ilalim ng Philippine law dahil kailangan itong dumaan sa local courts. Matatandaan na noong nakarang taon sa kaso ni dating Pangulong Duterte, sinabi ng administrasyon na maaaring agad na i-enforce ang warrant laban sa kanya. Napag-alaman na dahil sa nangyari, nag-issue ang Korte Suprema ng guidelines at sinabi na ang ICC warrant ay hindi warrant na iniyain ng isang Philippine judge at walang otomatikong legal force sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Mula sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
3: 15.6 million pesos sa Cebu nasamsama sa Davao City. Katropa natin sa balita Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Abot sa 15.6 million pesos ang halaga ng ilang kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya sa isinagawang high-impact bypass operation pasado alas 8 nito lamang gabi sa Villa Conchita Subdivision, Barangay Bagugalyera, Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, isang high-value individual drug personality ang kanilang nahuli na kinilalang si alias Bay, 22 anyos na residente sa nasabing lugar. Sa panayam ng XFM Davao sa suspect, mag-isa siyang nakatira sa nasabing Villa at binabayaran ang 20,000 pesos na buwan ng renta sa pamamagitan lamang ng kinikita sa droga. Inamin din ito na meron na siyang pagmamay-aring dalawang kotse sa pamamagitan ng nasabing negosyo na hindi man lang alam ng kanyang mga magulang. Ayon sa pulisya, maliban sa bypass item, na-recover din mula sa posisyon ng suspect ang iba pang malalaking droga na nakabalot sa transparent cellophanes na tumitimbang ng nasa mahigit 2 kilo kabilang ang pagkakakumpiska sa isang caliber .357 na revolver na may lamang mga bala dahilan ng kinakaharap na kasong paglabag sa Section 5 at 11 sa Republic Act 9165 at violation sa Republic Act 10591 naman dahil sa illegal na pag-aari ng armas. Aminado din si DCPO City Director Police Colonel Peter Madria na unang pagkakataon sa kanyang panunungkulan sa DCPO na makakumpiska ng ganito karaming droga sa lungsod. Patuloy pang inaalam ng DCPO ang posibleng mga parokyano ng suspect maging ang pinanggagalingan ng nasabing droga. Sinisiguro naman ng DCPO na patuloy nitong palakasin ang kanilang intel-driven operation at anti-criminality campaigns upang mapanatili ang kaligtas ng publiko mula sa mga illegalista at nakakasirang epekto ng illegal na droga. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Isang tindera ng isda binaril matapos sumanong mapagkamalang informant sa anti-illegal drug campaign o operation. Tropa natin sa balita, katropa, Christine o Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Isang 63 anyos sa tindera ng isda ang binaril ng riding in tandem habang papunta sana sa Pasil Fish Market itong umaga sa 3 de Abril Street, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Elena Bascon, residente ng barangay Buhisan ng lungsod, na nagtamo ng tama ng bala sa balikat ngunit nasa maayos ng kondisyon matapos ang insidente. Agad rumispondi ang mga pulis mula sa Labangon Police Station ngunit mabilis na nakatakas sa mga suspek na lula ng kulay orange na Mio na motorsiklo. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga salarin. Isa sa mga sinisilip na angulo ay posibleng paghihiganti matapos mapagkamalang informant ng pulisya sa isang anti-illegal drug operation ang biktima. Magagumpa o galing na pag-inom ng Santhone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: 378,000 pesos na halaga naman ang shabu na samsam sa isang laborer sa Antique. Patropa natin sa balita, Christine Joy Rea Paz ng XFM Antique.
10: Arestado ang ang isang itinuturing na high-value individual sa isinagawang drug bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Esperanza Culasi Antique noong Mayo 13 taong Kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si Elias M. Teng, 31 taong gulang, binata at nagtatrabaho bilang laborer sa nasabing lugar. Matagumpay na ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Culasi Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Paul Kenneth Magan, katuwang ang Antique PPO Provincial Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, kasama rin ang PDEA Antique Provincial Office. Sa kabuuan, umabot sa 54 grams ng pinaghihinilang shabu ang nakumpiska na may tinatayang standard drug price na 378,000 pesos. Kabilang sa manikuwang ebidensya ang isang sachet ng shabu na ginamit bilang buy-bust item, 5 karagdagang sachet ng illegal na droga na narecover mula sa suspect, 1 can ng Chesterfield cigarettes at marked money na nagkakalaga ng 7,500 pesos. Kasalukuyan sa pasadiyan ng Culasi Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Mula dito sa 93.3 Extra Mantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropa ang Rich and Joy Alipis, Extra News.
0: At panghuli, Katropa, negosyante dyan sa Pontevedra, kapis ang hinoldap. Nagit sa 150,000 pesos. Natangay na mga suspect. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa, XFM Rojas, Kapis.
11: Natangay na mga hindi pa nakikilalang suspect ang mahigit 150,000 pesos na laga ng pera matapos holdapin ang isang babaeng negosyante sa Barangay Tacas, Pontevedra, Capiz. Kinilala ang biktima na si alias Beth, 76 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng Pontevedra PNP, papasok na sana sa gate ng kanilang bahay ang biktima nang biglang hablutin ng isang lalaki ang kanyang bag. Nakita pa umano ng mister ng biktima ang nangyaring insidente at sinubukang habulin ang mga suspect. Nagtangka pa umano na tumakas sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo, ngunit natumba ang mga ito. Bumunot umano ng baril ang isa sa mga suspect at pinagbabaril ang asawa ng biktima na maswerte namang hindi natamaan. Agad na rumesponde ang mga otoridad sa pinangyarihan matapos makatanggap ng impormasyon sa nangyaring pamamaril at nagsagawa ng investigasyon kung saan narecover sa pinangyarihan ang motorsiklo ng pinaniniwala ang ginamit ng mga suspect. Na-recover din sa likod na bahagi ng bahay ng biktima ang bag nito na wala ng laman na pera at iba pang mga kagamitan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang Pontevedra PNP laban sa mga suspect shadow. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.

0: Sa tropang Melanie na tili lamang bilang isang LP pa rin si Kaloy, huling namatan sa layong 1,055 kilometers ng southeastern Luzon.
1: Katropang body inaasahang makararanas pa rin ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
0: Sumikat po ang araw, 528 katropa, kanina at inaasahang lulubog alas 6:17 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Patid sa atin to ng Santon Gold na takdang tapusin ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang dalawang araw na summit ngayong Friday sa pamamagitan po ng isang lunch meeting kung saan layong mapanatili ang marupok na truce. Sa gitna ng matinding babala ni Xi na ang maling paghahok sa usapin ng Taiwan ay pwedeng magdala sa relasyon ng dalawang bansa sa mapanganib na sitwasyon. Pagamat iuturing ni Trump ang pagpupulong na pinakamalaking summit sa kasaysayan, nabahiran po ang positive na pananaw na ito sa pagbaba ng halaga ng shares ng Boeing matapos ihayag ng Pangulo na 200 jets lamang ang in-order ng China. Mas mababa sa inaasang merkado na 500 jets. Bukod sa usaping pang-ekonomiya at ang hiling ni Trump na mamagitan ng China sa gulo sa Iran, binigyan din po ni Secretary of State Marco Rubio na natiling walang pagbabago sa policy ng Amerika-Taiwan sa kabila ng paulit-ulit na paggiit ng China na ang islang ito ay pinakasensitibong bahagi ng kanilang diplomatic relations.
2: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Formal na ng sampa ng mga kasong reklamong slight, illegal detention, unlawful arrest at physical injuries ang dating driver nila Michelle D. Rian Ramos at Samantha Panlilio na si Bonifacio Baro dahil sa umano'y insidente ng torture noong Enero. Sa tulong ng Volunteers Against Crime and Corruption, iginiit ni Baro na hindi siya makikipag-areglo sa mga aktresa matapos ang 4 na buwang pangangalap ng ebidensya at CCTV footages para patatagin ang kanyang kaso. Mariin namang pinabulaanan ng kampo ni Michelle D. ang mga alegasyon.
2: Balitang Sports.
0: Ito po sa atin to, katropa ng Premium D3. Tinapos ng Cleveland Cavaliers ang Game 5 sa pamamagitan ng crucial overtime games sa score 117-113 laban sa Detroit Pistons sa Eastern Conference Semis. Pinawala ni James Harden ng Cleveland bitbit ang 30 points, 8 rebounds at 6 assists. Kabilang ang maswak na 3 sa crunch time na nagpako sa late game comeback ng Cavaliers. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, May 15, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Badio Vera.
1: Sa ngalan po ng katropang si Brian De Paz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, excited!

0: Isang pagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa pinibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan. Ngayon man ay merong iniinda ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan. Sa kalapan ni Dr. Emilito, yatin pong CEO. Ito po yung ko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, good morning po.
1: Okay, magandang araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa at sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang The Secret of Health.
0: Sama po kami ni Dr. Algie dito sa atin po palatuntunan sa pamamagitan ng pagkapadala ng po mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Samahan po kami ni Dr. Algie sa loob po ng isang oras ang pagbibigay natin sa inyo ng samot-saring mga impormasyon. Ha? Kung kayo mayroong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa or kung meron kayong mga nais ikonsulta on air, ayan, sa programa po natin, text lang yan. Ha? Maya magtanong, text lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Huwag din kalimutan, i-like and i-follow ang ating pong mga Facebook page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Update kayo lagi sa atin po mga announcements, mga pa-promos po natin. Nakapost po lahat yan dyan, ha? Sa atin po mga FB page. At sa mga nagbabalak pong bumisita, ayan, pumunta sa atin po mga wellness center. O, meron tayong mga services na pwede po ninyong ma-avail. Meron po tayong mga modalities and various programs. And kung gusto nyo pong masubukan at gusto nyo ma-try, available po yon sa atin po mga wellness center, mga kaibigan. Ha? Meron po tayong mga clinic, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo mapuntahan at mapagpakonsultahan. Ha? Sa mga gusto pong bumisita, eh narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati Makati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.

0: vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
3: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hadyatan ng atin pong alkaline base na vitamin C. Ang non-acidic na vitamin C. Santone Vitamin C. Napakahalaga po ito, hindi lang sa panahon ng tag-ulan, pati sa panahon ng tag-init, any weather doc, any condition ng atin pong pangangatawan. Napakahalaga ng sapat na amount ng vitamin C sa atin pong pangangatawan. Ano? Because almost every functions ng katawan natin ay nangangailangan ng aid ng vitamin C, mga kasama. Kaya nga, interestingly, Doc, yung vitamin C, halos lahat ng mga halaman, plants, herbs, fruits, and vegetables, merong amount ng vitamin C. Meron lang mga, ano, mga prutas at gulay na mas nakakaangat yung level ng vitamin C nila. Pero halos lahat ng mga gulay, meron silang taglay-taglay, ano, na vitamin C.
4: Kasi yan ang isa sa pinaka-importanting antioxidant.
3: Mm-hmm.
4: At ang vitamin C, crucial sa lahat ng body process.
3: Yes.
4: Kaya, madali mong mapansin eh,
3: mm-hmm,
4: kapag may deficiency sa vitamin C. At ang problema, ang vitamin C, kahit meron ka sa gulay at prutas,
3: mm-hmm,
4: napaka-sensitibo niya pagdating sa sa init.
3: Oo.
4: So, pag niluto mo yan, malaki ang chances na mababawasan.
3: Mababawasan pa.
4: O kaya, ganun na lang yung need talaga natin for supplementation,
3: mm-hmm,
4: kung hindi sapat yung nakukuha natin sa ating regular diet.
3: Oo. So, mga kababayan natin, ha, huwag hayaan po na magkulang ang level ng vitamin C sa iyong pangangatawan. Minum po araw-araw ng Santone Vitamin C. I-partner nyo po yan, mga katropa, mga kaibigan, sa pag-inom po ninyo ng Santone Gold Herbal Capsule natin.

0: saan siya, pwede rin to siyang gamitin as part of therapy sa ating pong mga karamdaman.
1: Mm-hmm, tama. At una, ang tubig, ang katawan natin is a living proof na ang tubig is playing a big part. Ano? 60% ng isang standard adult, yun ba sinasabi 70%. Pero depende, kapag masyado kang mataba, yung percentage ng fat sa katawan, mas bumababa yung water percentage.
0: Uh-huh.
1: So at least mga 60% ng isang standard adult size ang compose ng ating katawan. Ano? Sa ibang bahagi ng katawan, katulad ng ating utak, nasa almost 73% to 75% based on tawag dito yung estimate nila. No?
0: Mm-hmm.
1: At tama ka, mahalaga ang tubig kasi you can survive weeks, even up to 30 days na wala kang magpagkain. Ano? Lalo na kung marami kang inimbak na fat sa katawan.
0: Oh.
1: Pag na-trap ka halimbawa sa isang lugar, the body will start to consume everything.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya may pagkukunan ka. Pero ang tubig kasi talaga, ilang araw lang. Kung wala kang tubig, pwede kang mamatay.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun yung kahalagaan ng tubig. Kasi bawat cell, bawat tissue at organ ng katawan, nakadepende sa tubig.
0: Gumagamit.
1: Para makapag-function sila ng maayos. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ganon din naman sa sasakyan, di ba? Pag ang tubig, bumaba yung water level ng sasakyan mo, matitirik talaga yun. Kahit marami ka pang gasolina, kahit walang problema ang gulong mo, walang problema ang kuryente na sasakyan mo, pag bumagsak yung tubig sa radiator mo, talagang mag-o-overheat yan.
0: Mm-hmm.
1: So yung ating dugo, yung ating blood plasma, 90% water.
0: Mm-hmm.
1: Na napaka-crucial niyan sa pagdadala ng oxygen, ng nutrients sa bawat cells ng katawan natin. Actually, yan ang ganyang kahalaga talaga. So marami pang importance, mamaya i-breakdown natin. Pero yung iba nagtatanong, gaano ba karami yung tubig na kailangan natin inumin? Actually, walang universally agreed, kumbaga na quantity of water na kailangan i-consume ng tao. Pero ang isa sa nagustuhan ko, may inilabas yung National Academies of Sciences and Engineering and Medicine sa US, na ang kanilang, based on study nila, no, yung recommended adequate intake daw nila, or AI,

0: iniinom natin.
1: Of course, yung mga kinakain natin ng mga fruits, ng mga vegetables, meron naman yung silang fluids.
0: Counted yan.
1: Counted yun. Sa 20%, doc.
0: Tama, tama.
1: So, yung 80% nun, yun talaga yung fluid na ating iinumin.
0: Tama ka dyan.
1: At interesting, doc, ano? Itong water therapy na ito.
0: Actually, basic life support talaga ang tubig na tinatawag.
1: Pero ano nung mga

0: ating pong pangangatawan.
1: Okay, breakdown natin para maintindihan natin mga katropa. Unang-una sa lahat, yung daloy ng dugo, yung circulation and transport ng sustansya. Kasi yung tubig, main component yan ng dugo.
0: Tama daw.
1: Eh, alam mo naman, ang dugo, ang trabaho niya talaga magdala ng oxygen una sa mula sa lungs natin, papunta sa iba't ibang cells, kasama na yan yung sustansya sa pagkain, mga hormones, mga enzymes. Na kung walang tubig na sapat, yung dugo natin lalapot yan. Yun ang unang mangyayari, na magiging mas mahirap yung daloy ng ating dugo. So basically, yung circulation and transport of nutrients, yan ang unang-unang purpose ng water para mas efficient. Pangalawa, regulation ng ating body temperature. Kasi ang katawan natin, may thermostat tayo sa katawan eh. Diba? Diyan nga ibinase yung diyan sa ating mga sasakyan eh. Kasi yung tubig, tumutulong siya sa pag-regulate ng body temperature. Okay, halimbawa, ikaw eh nag-exercise or uminit yung katawan mo. Alam mo, nag-40 degrees Celsius na yung katawan mo. Automatic na titrigger yung ating sweating mechanism. Pinagpapawisan tayo, ina-activate yung sweating para ma-absorb yung init na namumuo sa ating katawan, sa labas at sa loob ng ating katawan. So, pag nagpawis ka, automatically, magko-cool down yung system mo. Ay, kung wala kang sweating function sa katawan, yung temperatura na yun, pwedeng lutuin na yung katawan natin. Kasi yung katawan natin, parang protein, parang egg. Di ba? Ang egg, sa temperaturang more than 40 degree, maluluto mo na yun.
0: Tama daw.
1: So, ganun ang purpose ng tubig. So, kung ikaw ay hindi na pinagpapawisan, maliwanag na ikaw ay kulang sa tubig.
0: Nako.
1: Pero kung ikaw ay nag-exercise, tapos tagaktaka ng pawis, good news. Di ba? Because your body is actually normal, na nagko-cool down pag ikaw ay nangangailangan ng pagpapalamig ng ating katawan.
0: Yung pinapawis natin, hindi yung taba ha. Kasi hindi yung taba. Yung iba akala nila pag pinapawisan, the more na mas malakas daw ang pawis, the more na mas mabilis lumiit.
1: Ang taba, yun yung ginagamit mo pag nagagalaw ka na kino-convert ng body into fuel. Kung kayo ay walang masyadong carbohydrates intake,
0: nakakain.
1: Kumbaga alternative fuel yun. So yun yung mga kaibigan na maganda na yung malhinaw. So, pangatlo, cellular function. Kasi bawat cells ng ating katawan nagre-rely sa tubig. Kasi, imi-maintain ng tubig yung shape at structure ng ating cells. Kaya nga may isang, sinabi niya na, pag tinignan mo daw yung cells sa microscope na isang taong dehydrated, makikita mo parang shrink siya, hindi siya healthy. Ano? Iban yung mga blood cells natin. So, napapacilitate yung chemical reaction, transportation ng dumi, in and out of the cell, kumbaga nutrients and toxins na lumalabas sa cells para mailabas sa katawan, naapektuhan yan. Even yung mild dehydration ay nakasira sa normal function ng ating cells.
0: Nako.
1: O even yung mild dehydration lang based on
0: sabihin lang, Dok, hindi mo lang ma-inom yung sapat na dami ng tubig sa buong maghapon. Yan.
1: Talagang sisirain ito yung cell function. Sunod, yung utak, yung brain function. Ang utak kasi approximately 73 to 75% water. So alam mo na kung saan tumatakbo yung ininom ng tubig. Mostly, And ang cognitive function natin, yung how the brain function healthily, yung concentration, yung memory, yung mood stability, ayon sa mga pag-aaral, napakahalaga ng tubig. Sabi nga ng studies, even 1 to 2% lang ng dehydration, pwedeng magkaroon na ng fatigue, confusion, and headache yung isang tao. O kaya pala, ganun yung nangyayari pag mainit ang panahon. So, mahalaga sa brain.
0: Ito yung madalas, Dok, na iniinda ng mga kababayan natin. Pagka nagkukulang ng water intake, sakit talaga ng ulo.
1: Tama.
0: Sumasakit talaga.
1: Another thing, aside from that, yung digestion, saka yung absorption of nutrient. Kasi yung tubig, tumutulong yung sa breakdown ng pagkain, ina-assist din ng water yung pag-absorb ng vitamins, ng minerals, at prevention ng constipation. Patunay, yung laway is made out of water. Kaya nga, ang isa sa sign that you need water, pagtuyo na yung lalamunan, no? Pagtuyo na yung bibig mo. Diba? Pati yung gastric juice o panunaw natin sa tiyan, pati yung intestinal fluid at lahat ng parte ng katawan, dumidepende yan sa tubig.

yung ating absorption and digestion. Next, yung detoxification. Ibig sabihin, yung paglilinis ng katawan, yung tubig, mahalaga sa kidney para itapon niya yung waste product. Kasi mm-hmm. Yung mga acids and anything in the body like minerals, dissolve in water yan. So, hindi yan makakarating sa kidney para mailabas kung walang sapat na tubig. Kasi doon siya dissolve eh. Pagpunta niya sa kidney, so the kidney will filter out water together with the waste. Then, siya separate niya yung nutrients. Ano? So, yun ang function ng kidney para ma-detox o mapigilan yung toxin buildup sa katawan natin. Kung wala kang sapat na tubig, hindi kakayanin ng kidney mo na magkaroon siya ng sapat na paraan ng filtration. Kung filter ka at walang tubig, ipifilter mo. And last but not the least, yung lubrication ng ating mga joints. Kung feeling mo, ikaw masyado nang napuputukan yung mga kasukasuan mo, sumasakit na. Alam mo, may isang Japanese scientist ako narinig na. Sabi niya, maybe you are dehydrated. So you need to fill up some water in your body. So, magiging maganda yung joints mo, yung articulation ng mga joints na. Kasi yung fluid ng joints, tubig din yun eh. Mm-hmm. Di ba? So, ganun po kahalaga ang tubig, mga katropa. Kung iisa-isahin natin yung basic function nito sa katawan, napakalawak niyan. Sinamarize ko lang yung kayang gawin ng tubig at dapat na, kumbaga, ma-maintain natin. So, itong mga body function na to, hindi siya magkaroon ng problema. Mm-hmm. Dapat,

0: nandiyan na nakit yung mga ulo, discomfort sa ating pangangatawan.
1: Ang mga cramps, gano'n.
0: Mga crampings, yan. Eh, marahil ito dahil sa kakulangan ng water intake natin o hindi na natin nasusunod yung sapat na dami ng tubig na naiinom po natin, mga kaibigan, ha? Tungkol naman, Dok, sa dehydration na kalimitan makita natin doon sa mga taong exposed, ha, sa init o yung mga high-risk jobs, o, gaya ng mga construction workers. Mm. Kahit yung mga ano, mga guard na mga katropa natin dyan.
1: Yung mga traffic enforcer, police, sundalo.
0: Yung kumbaga, yung ano sila, exposed lagi sila sa direct sunlight. Mm-hmm. Gaano kadelikado ba yan, Dok, sa dehydration?
1: Ako, napakadelikado. Kasi yung dehydration, ibig sabihin niya, yung condition ng katawan kung saan bumababa yung fluid volume.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, parang mas marami yung lumalabas kaysa pumapasok. Mm-hmm. Kumbaga sa bangko, naubos mo na yung balance, maintaining balance mo.
0: Negative na.
1: Oh, yun ang unang dahilan kung bakit yung nagkakaroon ng imbalances sa normal body function. Mm-hmm. Kapag yung fluid, mas maraming lumalabas kaysa pumapasok. Mm-hmm. So, ang tawag doon, dehydration. Ang mga common reason ng dehydration, una, yung hindi pag-inom ng sapat. Yun yung unang-una, no? Common. Pangalawa, yung sobrang pagpapawis.
0: Mm-hmm.
1: Dahil pag nag-exercise ka, umiinit yung katawan mo, naglalabas ka ng sweat as precautionary measure ng katawan para hindi ka mag-overheat. Ano? Mm-hmm. Saka yung mga pagsusuka, halimbawa nagkaroon ka ng food poisoning, suka ka ng suka, dumi ka ng dumi, yan, nakaka-dehydrate yan. Tapos yung lagnat. Kasi ang lagnat, constant yung temperature ng katawan, very high. Oh, yun yung mga dahilan ng dehydration. At alam mo ba ang kauna-unahang sign that a person is dehydrated is uhaw.
0: Mm-hmm.
1: Akala niyo yung uhaw niyo, signal yun, hoy, uminom ka na. No. Mm-hmm. It's a signal, SOS na yun ang katawan eh. Mm-hmm. Parang yun nga ang ano daw sa tubig eh, hindi proactive ang sign na makikita mo sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Kundi reactive. Kasi pag nauhaw ka, meaning you are mildly dehydrated. Mm-hmm. Sabi nga ng isang ano, is mga nasa 1% of your body fluid tawag dito ay na deplete na ng katawan mo. So ang sign ng katawan para mapansin mo that it needs replenishment is uhaw.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yung katawan natin, warning system niya yon. Yung uhaw, lumalabas yan after mild dehydration ay nag-start na. Kaya nga hindi siya nagiging reactive na lang yung gagawin natin as a proactive indicator kasi yon, ano. So yung mga other symptoms ay

hapon, Visayas Mindanao. Ug sa naabtan sa atong pagsibya ni karong hapuna, adlong Biyernes, TGIF. Nang bilis-bilis naman ang panahon. Parang kailan lang naglunes ta. Diba tama ko? Diba yan ako itong Miyerkules? Yan ako itong Miyerkules bag nga kapaspas sa panahon. Uy, ugma. Ay, yun, Martes di ay. Yan ako itong Martes nga. Ugma, Miyerkules na. Pagkaman si Miyerkules, Webes na. Masuwi. Malamang, sunod-sunod. Eto na, Biyernes na naman. Naputa magdungga na yung ani ugma puhon. Pwede mag-uol. Pagkuro nagtingog din eh. Oh, laba lang gihapon. Nanood ko na maangtanan, kaya ako wala pa. Ala, diri si Melbert Sungkad, oh. DJ, naunsa man ka, napaakan ka og putsukan, nang hupong lagi ka. Tanaw na ako kay Milbert, kay murag, kay ingong kog, murag si Milbert ang putsuka niya ni paak na ako. Anagi na Milbert. Anabiyay ko sa inyo sa una nga, kung madato manggaling ko. Ang mabilin lang gid sa ko ang maot, no? Ang ako arag yung batasan. Kay magpagwapa gid ko. Lang Milbert sa karon bahala nag namusok ta basta naalang gyapon na kung kaanyang ayo mawala ko ang kalamig sa kung tingo kay sige naman tagkapagaw ani pero panikamutan din ako magpabili ng akong kalamig labi sa lamig gudang busok ha ayo ako din si Milbert o ni gwapa nakaugsamot baoy bakakon o lugan lang ko ni Wilbert. Anyway, may hapon sa ato mga katropa din ha karon all the way from different cities and provinces. Yaron sa may 101.7 XFM Bukidnon. Hello po, may hapon sa inyo ha din ha. Valencia, San Fernando, Malibalay, Kabanglas. Pagpaminaw ninyo diya karon sa Bukidnon. Pero madunggan tadi sa may XFM Tagum 107.1 97.9 Davao Katropa Digital 89.5 XFM Pagadian 99.1 XFM Mati 102 XFM Cotabato 99.5 XFM Zamboanga 91.3 San Francisco Agustin del Sur 92.9 Gihulngan, 95.9 General Santos City, 98.5 XFM Canlaon. Naghanan ninyo eh. Pag na simulcast ha. Tumot lang ko asa itong lugar basta naka-simulcast ha karoin. And yes, happy fiesta do diha sa San Isidro, Talisay City. Uy, kanang fiesta, didira mo, anara ba kunya taod-taod? Nakuy anhaon. Kanang Jovet Arisgado, basi nagpainasal baka din ha. Sa agra ba kunya diha sa may San Isidro? Di tika makita DJ, ningaw na kunimo. I-download lang ganda ako ang picture diha, oh. Pildi mo ni Jordan Lipasana, kaya iya kong i-profile pic. Mas nagdugay pa ang profile pic ni Jordan kaysa sa relasyon na ako sa akong seaman. Salamat si kay Jordan, ha. Si Jordan na ginang nagtinood nga na higugma din na ako, ba? Ni Jordan o ganang kuan samaan ni kaning kani adto na inumduman ako gidalaan ko niya og mga apples in the eye. Rodel Ramirez ana siya buo na akong adlaw DGRC makita ko nimo. Aha. Tinuod ka? Tinuod ka Rodel? Basa ni si makita ni si mga asawa. Hello sa mga naglantaw karon si Gengski, Roylan, Rekla, si Tikan Jeff, and kinsa pa man ni Christina Taliedo.
Shoutout day sa Roylan family. Sa may Katmon. Dili man lang yung Roylan lang kay gibag-on man guna. Roel. Oh, naghan pud og roll yan. Shoutout pud sa Abafo. Abafo. Abafo family. Okay, mo nang kadugo sa ako ang amahan. Abafo ang akong papa. Nangutana, share ko lang. Mo lang, Padilla Sukiyo Editha. Hello po, may pagpaminaw. Asa mo na minaw karon? I-comment niyo asa mong lugar karon. Aron pud nga mahibaw-an ato, asa ba kita kusugag yun. Shout out diri sa mga amigo na ako, DJ Reyna, si Anthony, si Uncle Gaga, Ray Kim, Darwin, RG Boys, Huawei, Tata, Eddie Boy, si ako. Oh, apil daw siya eh. Apil na to. Sige, apil na to ni. Si Andy Pinathan, thank you DJ Reyna, I love you. Kadawat ragi kong I love you no sa ako mga listener ragi yun. Love you too. Ay naman. Charlene, ma'am, hapon na sad. Yes, hapon na bitaw. Hello sa imuha din ha. Pero ay lang kayo kunaunaan nyo ang panihapon o niya kay maminaw sa tadinhi. Oh, samtang gubot kay ang gobyerno na to. Diba? Kanang, I know. Kalagitnaan tayo ng gulo. Mura naman nag-circus atong gobyerno. Ay, variety show ba ni? Ataki kaayo atong gobyerno. Yun man sa mga variety show ani sa Korea. Na para bang kuan K-pop drama? Korean drama di ay. Napumaitan, asikaso na ba ang mga, asikaso na ba ang atong mga gimbuhaton di sa pag-servisyo sa katawahan? Nabisi naman mo ginukdanay din ha? Bansad po. Minom lang. Ato asang busing sa... Kukan na, di po ay... Ba't napagawa sa mag-statement? Ang wala lang nangyayari ay... Wala, gubot niya, walang resolution. Saan na naman taani? Mahuman na lang tuig. Sige na silang inawayay din sa gobyerno, kitaani ng ambot lang, walagi, walag yun. Hanggang may ibabayad tayo ng tax, sige lang, away lang muna kayo dyan. Pag ipangbayaran na tunin sila sa ato ang mga tax, no? Sige rin, inawayay din ha. Uy, kay mo ay. Ano din nga muna ragdawat sa amo ang mga minimum wages. Kamu gadawat mong sweldo. Nasaan naman si TGC na nangasaba naman. Wala nga, makalagot mong gudo ay. Tanan na to, naiwan di hapon nga. Wala di karapatan nga, kaniha, chika nang nako ni, naiwan mga, nga nung mag-yoyo man ang uban niya nga, wala man yung mga trabaho. Napo di ga-yoyo nga, wala yung trabaho do, manun agabayad og tax. Inang bitag, iskwila mong tarong, ang tax mga katropa, wala lang na nagikan sa income tax. Tanan taga-bayad, wala exempted din, bisag ang tambay niya, gabayad, di nga naman, pag mupalit nag-yosi, dako kayong taxes ang yosi. Oh. Naapo din mga dagang klase-klase magunang taxes mga katropa. Kamu no, ambot lang. Tanan ta dapat mga saba dugos tanan kita gabayad og taxes. Dili lang tungod sa income tax, mga business tax ninyo. Unsa man ang tax kay gobyerno sa Pilipinas puros taxes man. So, di lang man ang gobyerno sa Pilipinas, tibok tak at tibokan, mangyan lang, nabisag laing naso, dami mga taxes. Walang magkaapoy kay day. Unang, wala ko'y laing tumong din eh. Stress na sa gobyerno, tagaanta mo uglingaw. Di ba, muna man na, adlib na guna ko, pag nakasunin ako ang buram. Ako po DJ Reyna, gi-profile pic pod sa Taka DJ. Love you DJ. Sana kapuka kung ganahan niya mag-profile pic na ako si Jordan lang. Pano galing? Jackie Rayleigh Minioza. Sana? Okay. Sa kataas yung pangalan. Shoutout ko sa akong amigo, diri si Tonio Bayawak, kanta Rodel S. Ramirez. Ang atong X-rated drama... Atlong
kad lang kuan. Unsa man ni Biyernes man dito ron no? Aluding sa Chinita. Adlong Biyernes mga katropa para ni makarelate mo ani ay. Actually hindi na ang story niya dili man makarelate ang tanan pero ang thought ani kitang tanan. Kay baho mo mga katropa. Dili lang sa gugma nagpangita taog second chances. Apan nangita sa tag second chances sa ato ang kinabuhi. Unsa may angay nimong buhaton kung ikaw ang letter sa

balikan ka sa mga binuhatan. Siya ang tanan nga makahibaw. Palayo ni mo tungod kay gituring kang kriminal. Gituring kang dautan nga tao. Sa may angay ni mong buhaton.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

sugo sa may pamatasan, may labot ang mga way batasan. Of course, may hapon kaninyong tanan. Hello, welcome sa programang X-Rated. Lais ugilano na sa habang atong madong ganiining atong programa. O gayo mo kalimot ka, tropa, ha? I-like and share and comment. Kasi hindi maglimot-limot mo din, ha? Sa puto niya ako. May hapon sa inyo mga suking tigpaminawan, DJ RC. Labi na sa X-Rated. Kining suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Dumaguete City. Kining maong tampo karon ato ning giuluhan. Og born again. Yes, DJ RC, born again ang ako ang title niining ako ang sulat sugilanon. Tungudugog alang, kay gusto ko na ako i-share ang akong kaagi. Tago alang ko sa pangalan. Nabel. Anak ko sa hustong Panginaroon, DJ RC. Aduna ko'y kaulaw nga i-share kining akong kaagi tungodog alang nga posibleng inyo kong mahusgahan. Apan, DJ RC, wala mo'y laing tumong kundili maghimong hindi nga inspirasyon sa uban. Aduna pa'y paglaom para nato. Aduna pa'y paglaom. Pero diligid malikayan, DJ RC, nga

Nakigilasyon ka og ninyo? Ha? Tagpakauaw ka lang yun na moong mama ni Mobel. Ha? Tagpakauaw ka lang. Sa may nahimo na mo nga nangunana man ka. Ha? Wag naman unta na mo pasagdi. Pero nga nun nakigrelasyon man ka ng minyo

buwag yung ako na ang isagpak sa kamahan. Taan, lagi kong naingon ni mo. Ngaway as yung makumkum. Pabuwagan ganyan si Romer. Anya, usoon man ni mo. Wala ka lang mahimo. Gawa sa pagbuwag ni Romer. Oh, buwag eh. Ay, paitay ni oy.

0: chong ino uban pa. Ay, dai. Karamay mo ako, dai.
1: Ayaw pasagdi ah.
0: Huwag ito nung maitaoy.
1: Pero, ngayon juga, no? Hindi man ko nila hatagan o kalipay sa akong mga ginikanan.
0: Basig.
1: Ay, tagay.
0: Basig di kanila, anak.
1: Amaw.
0: Amaw, abang.
1: Ay, palipatagat ng may naman.

0: Alalay. Ang imong crush ba? Wagi din sa atong touch. Ha? Akong crush. Abo ang ko. Alalay, tinawar ako tayo.
1: Dool na kay siya. Pati ba kayo tawagun? Hi, Jonas!
0: Ala! Gibackstage ang imong beauty, oy!
1: Ay, aha ka!
0: Lakaw na ikaw, gugda!
1: Gugda na ka!
0: Ay! Ay, sagot?
2: Mayong ba? Ayaw liya akong dan. Suspito, good?
0: Laina ni mo, ay. Magkumanagod. Sorry, ha. Nagkainom lang ko gamay. Uy, quick crush ba yun, ikaw? Di ko nagod, ta. Ayaw ko kuy sa pwera.

0: tubog sa anak ni Mamet? Kana si Jonas? Oy, wa ka mayabag. Wa gani ka magtanaw sa imong kaugalingon? Kuya, in ka na malang gani. Kay tagsa ka na malang mapauli din eh. Kasige lang ka, Gwaldas. Ambot ni mo. Kano sa baka ka mabutan?
1: Ma.
0: Hoy! Tanaw na gano'ng imong kaugalingon, ha? Nay, naitsura ni mo, ha? Nay, wa magani kay panulay sa imong buhok. Hoy! Unya ang anak pagyod ni Mamet? Nakatarong ana? Doon na pa'y trabaho. Disente! Unya ikaw? Ambot lang! Babae ka mong tangbuha, pero badlongon nga way sama!

pariwara jud ko, DJ RC. Walay nakapugong na ako at tungtungura bisan pa nga akong mga ginikanan. Abot ba? Wala naman ko'y paki sa unsay may sulti sa mga tao din hinako. Ang mahinumduman lang ah. Mahinumdanon lang kay magmalipayon ko. Aminado ko, DJ RC nga. Wala na namaong ako mga gipang buhay. Mao kini ang sunod nga nahitabo.

했는데

0: Jessica ho yung kanitlang kang tunga. Sabi tuyo ni mo.
1: Sorry ha. Kanaan lagi ko ni mo.
0: Vida! Ikaw ba? Kulitang gini mo eh? Kapila makakipagkatao sa mong mamoy? Ganong gahi ka mong kiko? Abili mo no? Siguro no? Kung tarong ka pa? Patula nung tati ka!
1: Mantay ha! Mantay, Jun! Kaya, kung mag...

0: may nakaon imong babayhana ka?
1: Ay, maginahinay na kong usap sa kong kaugalingon. Tungod og alang ni Jonas.
0: Hala, unsa?
1: Ay! Ikaw ilang ko biya. Pero wala ang tungod. Og andam ko magbag-o tungod og alang niya.
0: Hoy, try para na din mo sa.
1: Okay, gigamit rin ay.
0: Ano ba trip man?
1: Basta, willing ko magbago tungod og alam niya.
0: Hala, Doy. Doy, tayo para good. Sure ka? Daigo na gig kaniya? Abin ako. Sinubog lang to ni mong imong pag-ngisi-ngisi. Og ingon nga ganahan kay kaniya.
1: Tinood akong gis

0: ka na og bay.
1: Pa.
0: Usa. Wa na kay kwarta? Ha? Wa na kay ikalipay-lipay, ha? Usa man.
1: Pa. Tubangi lang ko kumagbago. Ayun ako yaw-yaw eh.
0: Unsa to? Magbago?
1: Opa.
0: Eh, saba ka niya, Bilay. Sa una ka magsigig, pamulong, anak. Magbago, magbago. Pero, muhatag na ganimi sa mong kumpiyansa si mama ni mo, o yan, maghatagan na may kwarta ni mo, auto ah. Balik na sa gas imong bisyo.
1: Pa, tinutan na yung maguling ako, good. Gusto lagi ko magbago. Oh, please, tabangi ko ninyo. Maluoy mo.

nagkaroon na ako na akong problema. DGRC. Nahigugma ko sa usa ka lalaki nga murag wala may langkoy effect diha niya. Bisan na ako mabasol siya. Dila sana ako mabasol siya. Saksi si Jonas. Nakita niyang ako ang kabugay. Hindi ko niya makitang hubog. Kung ilado ko sa among lugar nga maukining akong gipang buhat. O, babaeng buhat ko, DGRC. Pero willing na ko magbago. Gusto ko nga magbago. Kung sa may anayin akong buhaton, murag ang palibot na ako, labi na ako ginikanan, di man mo to o nga nagbago na ko.

kasi gining trabaho na ako. Dunay drug test. Mahibalaan nga nakatilaw ko og drugs. Dili ko daw ato eh. Okay, Jonas DJ RC, angay pa ba nga akong ipaglaban ang akong gugma diyan niya? Mabaw man paminahon ang akong problema DJ RC, pero naglibog ko kung unsao na ako niya. Gusto na ako nga mahimutang na ko sa maayong kahintang. Ako si Belle, ugma o kini ng akong X-rated drama.

0: dos, tres, en a. Sharon Rias. Mola to. Mote bagay nga kanta sa imo amads. Unsa man, laban pa ba? Oo. Ay. Adlaw-adlaw kita na i-problema din sa gubangon. Mura ba niyong kuhaan din eh? Mura niyong... Mura niyang trabaho nga. Nangita kong trabaho aron masulbad ako mga problema. Pero akong trabaho ang mag-atubang sa inyong mga problema. Bitaw, Belle. I appreciate and I'm so proud of you. Nga naana ka. Tungtog na ka sa kabaguan. Diba? Dili tanan kaya nga magbutang sa inyong anak. Uban din ha. Naglisod pagbiya. Lisod yun eh, biyaan ba ni mga inaani nga bisyo? Feeling na ko, kaya rani mo. Kaya rani mo, Belle. Sa mga wala kaabas, no, ang ato ang sulat sugilanon karong sulat sugilanon. Grabe ka, kalaw mo eh. Ang atong drama, X-rated drama. Karong adlaw nga. Biyernes, bahin kini kay Belle. O sa kadalaga, ikan sa... saag nga dalan. Padung unta siya og kuan, padung siya og sibunga, niabot na to siya padung mualbual. Tao kay Belle mango na nahitabo sa iyaha man. Instead mangod ni Belle nga naa siya din nagatiman si ang kaugalingon na butang siya sa sitwasyon nga nagibuhat si tagay. Maro maigo man sa kuan ni katropang Doc JJ oi. Wala ko gakuan ha. Huwag tayong magsuyop. Tagay na ko panagsang. Tagay na ka nang na-happening. Sana na celebration. Mura kang si Doc JJ. Pag nalay mga happenings ba? Oh, si... Oh, kami camera man sa dili. Alam mo, pasangin lang kuning uban din. Kami camera may classroom. Ay, ito lang ta. Alam, mag-apilo na ko si Jairo. Bakit pwede? Kira man si Jairo, kaya bisag idamay ni mo, di ginamit reklamo. Anyways, maliko na ako. Ang nakita mo bangun kay Belle, gusto niya nga magbago. Gusto niya nga magbago. Gusto niya nga ipakita sa uban na binasi ang ginikanan nga. Kaya niya magbago. Ang problema lamang niya karon, naglibog siya o nasamot siya ka-pressure tungod kaya mga tao sa iyang palibot. Dili. Dawat og dili sa tuhuan sa iyang gustong kabuto. Ambot ba pod Belle og nganong gidepende nimo ang imong pagbag-o sa mga tawo nga nasa iyong palibot. Pero before panako na ingon, mas better nga ang ato mga suking tigpaminaw ibuok Visayas, Mindanao. Ang muhatag sa mga suhestyon, advices, ibaw ko, ang uban naka-relate. Mas maayog sila ang mutambag sa imuha. Open na nga itong linya, mga katropa. 0995-994-6868. 0995-994-6868. Ano na tayo sa itong caller line? Open po na. Siya din na i-comment na lang na ako, Bikay, para makuha ni... 0928-55-08-727 mga katropa mo na nga. Ayun ang dugaya, tawag na, maghuwat ko ninyo. Kaya aron makatambag na sad ko, manguli na po midiritanan. Biyernes magudron. Apo, mabi mo nga pag biyernes, tinguli na mong sa sayo manguli ang tanan. O nang paspasig tambang. So, nanabay ng uban din na, basta padung ng weekend, no? Excited na kay it's Tagay Day. Makarelate mo na, makarelate should mo rin sa itong letter send. Unsay, number 0995-994-6868. Ano, mo nang number. Ang unang mo tawag, Palahubog. Kinsani.
1: Hello, pala, hobog yung disini.
0: Ay, ikaw man, ay, gini ako, suking tigpaminaw. Oy, kumusta may dagas sa dalagit?
1: Palahobugid ko, pero dili ko ninyo.
0: Ah, ikaw ba tong ingon nila pag may alak, may balak? Ogoy!
1: Oh, lagi na. Kung magbibutan ka, wala na yung muto.
0: Sige, sige, igawas na yung gibati din ha. Maminaw ra ko ni mo.
1: Ako, kinuha na kong magbibutan. Nga, wala na yung muto. Ako, disirada mo na ito sa pang kinabuhi noon. Kaya mga binot, akong gimal, napalid sa hangin, napunta sa lain.
0: Agoy. Sa,
1: Nay tao, Digi, mamon sa inong dan, ngayon ko sa kong kaugaling ng naos po na akong batasan si Maldita Mandig ko. Makinong, pero dili mo sa'yo pa.
2: Kaya!
1: Maldita Mandig ko. Gusto yung tanah kong usbon, karoon, papalid sa hangin, mapunta sa lain. Kaya! Wagid ka pong ni.
0: Ang importante di ha, Miss M, ana-ana ka karon sa ginatawag na itong kabaguan. Tama ba ko? Nagbago na ba ka? Basi ni Sarot sa demong kamaldita.
1: Mabalik ko sa dati kay ang binuhat na akong ipainong danawa na marap.
0: Eh, paginoan na, uy, madisappoint sa si Ketropang Doc JJ. Ni mo na proud na unta mi? Ana-ana kong proud, di ba o?
1: Para pod unta ba sa uban ba?
0: Mm-mm, sige, sige.
1: Kinang... Ay, lansad pa subray na atong naman kita ika. Di man kita perfectuan yung kalibutana.
0: Ang naman tayo itong free will. O, oh, ayun pala.
1: Ngayon na to, o. Maman lang giyakon. I-judge ka man lang giyakon. May pagwa.
0: Suku abanin mo eh. Kalma lang. Niya, unsa pa man.
1: Para na ko, sa kwalang bahin, gusto kong mabalik sa dati kay... Murag na-discourage at gusto kong kinabuhi. And kung mag-inarong pa, kung mag-imuto mismo, ang imo pamilya, di mo to, o. O, diba? Gidiscourage siya ang papa sa iyang mga ginikanan. O, sa imong pagkamatay galahan. Labaw na sa binuwat ng kinang imahal, gili ka tuwa. May pagdi na lang.
0: Wait lang.
1: Dito, Didi. Dito na akong isulti.
0: Padong, hindi ko nga mapasakitan. Padong, ko nga mura ganunay. Right na inibalik sa kuwan din nga mga kaagi.
1: Oo, gani, Didi. Pero,
0: wait
1: okay
0: lang.
1: Na lang.
0: Wait lang, kailang court ko.
1: Wako kay Bao. Dako, bagidiay akong sa ano na inulinitanan.
0: May hilak na ka?
1: Oo.
0: Oh. Ayaw pa kaya
1: muli imong tinod na imong ginon na ang manapa. Kutros ang tambaganan.
0: Kadang wait na
1: mga kita ni Didi bitaw tinabitaw punta po doon ta sa mga tao na may doon sa imong kinaboy upo po doon ta sila sa itnabay ay panahon na kuwan iyan ni baya di dito sa kalibutan wala sa mga mata wala bayan siyam ani para sa mga para man siya sa mga makatasa niya manong na ay makatasa na gusto mabagaw dili man nila dawaton dawat manggani ang ginoo pero kabaw ka
0: oh, wala po kay bang
1: mga makarong pinapaloon sa ginoo may kusog kay mamaka
0: di maginana sabi ni mo kanang katinood lang kanang abi ni mo Miss M kami good ni Doc JJ makarelate good mi ni mo
1: hindi ka na Didi hindi ka lagi tago hindi ka lagi tago muna gina ako
0: adunay mo rag mga kaagi mga nipalik din hina ko mga kagahapon nga susama ni mo
1: sorry lang Miss M yan lang raba ko niya dramaturga
0: dilan lang dramaturga
1: dramaturga ko oo pero sa tinod niya kinabuhay mo ginakot dili ko plastic na pagkatao kaya alam ko sa ating pagkaako
0: gusto si Miss M salamat kahilakon ba akong ipugano o galingan Miss M actually kami dili ni Rock JJ murami o ganang kami murag na feel dyan na mo babisag na akagdalagit no

0: ko.
1: Grabe ta salamat kay Miss M. Hatch na late. Noel Bitana, mag-ini ka matuuran bi agad sa kinabuhi, no? Actually, ako isa man gid ko anak po nga makaingon ko, kaya di man po diingon ka ng kuay nga ganang, you know, ang mga tao sa tupalibot mo, husga man gid na, isa ginasa ako gidawat na. Sa unang panahon, sa unang nga wapan ako na nasabta ni, no? Parehas ni mo, Miss M, makapangutan na mga tao, ganun, di man gid mo mutuong, inani-inani. Pero para na ako, Miss M, para mo kuna ako, Miss M, dili na to kinahanglang suk dun ato ang planong kabaguhan sa tao sa atong palibot. Kung ato mangong basihan ang validation kumbaga sa laing tao, kumbaga dili genuine, dili genuine ang atong kabaguhan tungod kay nag-agad man dito sa ubang tao. Buhatan na lang ng kabaguhan, nagbago
0: ka tungod. Kumakita ko

0: drama sa una. Dila na ka ba mo ago? Di lang na mo ago, mo hilak sab na mo nang ayog.
1: Akuli.
0: Tuo mga taxi driver sa unang pautog mga. Salamat kayo, Miss M. Katropa mo!
2: Exciting!
1: Ah! Exciting!
0: Kapuya, Miss M. Miss Asa nun abot na damay pa si Doc JJ na nga bulgar ang mga dapat bili i-bulgar. Open na nga itong linya, katropa. Ana pa si Christ, Kagawad Christian. Una na po di ay. Tripingan, mangkaana imong color. Uli, suki na kung ay, Kagawad. Tinuod anay man to iya, ha? Shoutout ko sa akong bata. Natay color sa Picas Linya. Salamat dahil standby sa kadali. Ako ba, sorry si Joel Besa. Kung ako pa niya DJ, no? RC, magtarong na lang na si Bell. Sa iyang kinabuhi DJ no, RC. Umbali siya sa gilbad sa atong mga problema o atong ka, o katong kaibog niya kay bo, ka, sa boy DJ RC. Ipakita niya nga wala siya magbisyo aron makuha niya ang kasing-kasing sa boy. O salamat DJ RC. Ah, salamat. Ana. Hello, kinsa may naa sa Picas Linya? Himaya o pagmaya? Maing buntag? Happy Friday? Yes? Correct? Oh.
3: Hello?
0: Oh.
3: Hello? Hello?
0: Napadaanan ako. Madawatan na nimo. Napadaanan ako. Nadawatan na nimo ang OTP.
1: Ay,
0: kinsa ni Oy?
3: Dawat na. Ako dahil si Louie.
0: Uy! Uy! Louie! Nene, Louie taga Solidix. Louie taga asa?
3: Batu Milong.
0: Asa?
3: Batu Milong.
0: Asa na?
3: General Santos.
0: Oy, hello! Sige taga Jensen! Uy, ganahara ba may ugto na ay?
3: Dandaan ka pa.
0: Dal iskupi. Kanang sama kada ko nang imuha pa ah. Ala. Lami ra bagin ang tuna sa Jan sign. Sukad-sukad do pagiko katilaw sa tuna. Ang nakaunay na ko tong kruna dal tong gangis nga gi-fried sa kruna dal. Kamo kanang gangis nga nasdalan.
1: Ala.
3: Dito tong gangis.
0: O sa dito ni ay. Ha?
3: Tipaklong.
0: Tipaklong. Oo, pwede na kong kaon. Pwede na kong kaon ng tipaklong na naadiadagan ka na sa Coronadal. Ay, ka na sa dalan, gani? Nami, tanagid!
1: Ay,
0: oo. Sa diba sa Humayan, manakatropang Louie?
3: Sa Maisan.
0: Ay, Maisan? Bawgitan na si Chinita. Taka, alag-ataki.
1: Ay,
0: betaw, uy, may hapon sa inyo, sa Jensen Louie. Niya, unsa man na nawag ka diri kay naka-relate ka or na
1: ay.
0: Na nawag ka.
3: Nagabutan
0: lang ko. Ah, kana. Okay. Sige. Tagaanta ka og kanang isa ka o minuto nga magtambag kay Bell kay kinahanglan gid ni Bell karon og gusto nga mga suggestion ay.
3: Ah, bote ang problema.
0: Putol-putol ka, be. Putol putol-putol, dili si Bell, mani si Bell. Putol-putol ka, Louie. Ano man eh?
3: Sige. Ako tumpay-tumpay yun, ha? Ako, okay na, okay na.
0: Wala pa, may samot noon. Sige, pangita daw. Cut-cut na sa Manzanitas, di? Tapos di kuan, amoy nangka, di ha?
3: Wala, amanda.
0: Sige, istorya, sige daw, kamatarong atong paminaw. Ako na ibalag, kuan din
3: eh.
0: Ah, samot, mura na magsikuki akong ka-istorya. Mura nasa kalaing planeta. Balik ka daw, Dong Louie. Sa may Dong Louie, oy. Doon mo tani sa kuan nung transmitter. Sige, katawa. Sige, go. Nawa, gipalong niya kay nangitag signal. Ana man lamang bitaw sad pod no. Tuba ra, tuba pa more layo sa sakit duol, duol sa igit. No naabot mo tuba.
1: Ay,
0: uy, Kabayo sa tulang inom, what if DJ, magbag-ora na siya para sa laki, muabot ang panon nga, why gana ang lalaki niya, base mo balik siya. Muna akong giingon, tama d'yo ka Christian, muna akong giingon nga, kung magbag-o gani mo, dili tungod sa usa ka ta, what if ka nang tawana? Dili na magdugay sa inyo ang kiliran. Kaya mahugno na sa inyong kalibutan, muna giingon ginako ninyo nga, importante yun nga, tagaan nyo, og importante sa inyong kaugalingon, ayaw independi sa laing tao, kay kung kanang tao mawala sa inyong kiliran, mauna hinungdan nga kamumawa ang paglaom o mabalik mo sa mga butang na dapat di... Wait lang. Ay! Hanga ko eh. Hanga ko ito mag-inatos. Hanga kayo eh. Kung ikaw kung kauban DJ, pag may alak, may balak, Jude. Ginanin mo Christian. Ay, Christian naman noon. Napasangil lang si Christian. Miller! Kasi si Miller Perez.
1: Ay!
0: O, balik tawag ha. Pero manawag, hubog man po daig ka... Dili ko hubog kagawad ha, patakag tabi.
1: Ay, yeah.
0: Kani si kagawad Christian Amudja, mamabasa ra ba dahil na ako yung sa imo i-chat diri ha? Bunal, mga palahubog, ana si Neryu Maturan. Arlene Placibe, may hapon diya sa kanduman. Wala na nawag balik, Doc? Oo, pasigdan mo daan ba? Kanang, kuan da yun, automatic signal ba na? Para ka nang dilita maglasud. Ming habin di chichinita ang gugmang tunay mo abot na sa isaktong panahon. Karoon, ang imong kaugalingan mo ay baguha. Simba na aron malamdagan ka. Sa Espiritu Santo, ang himpit nga makagawas ka sa kingit-ngit sa imong kinabuhi. Amen! Thank you kay Ma'am Angie Iremo. Uy, kanang Daybel, basahin niya ang kwan ha. Kanang basahin niya itong comment section diri. Okay, dagahan di ka makuha diri ang pagtulunan yun. Sa itong mga sukinti paminaw sa laing-laing dapit din sa Visayas, Mindanao. Kay PM DJ, pasyarot ko sa Trihedron diha sa Cebu. Watching and listening from Samuel Davao del Norte. Nibali siya katropang Jock JJ. Kaya ito nang... Okay, hello? Hello? Ikaw ni Louie. Nibali ka, Louie?
2: Adonis ni Louie, ma'am. Good morning.
0: Ay, insan eh?
2: Jumwo.
0: Ha?
2: Jumwo.
0: Sanwo? Jungkook? Mimino?
1: Ay, ah!
0: Asa ka dito eh?
2: Ah?
0: Asa, saan sa?
2: Si Jungwo na.
0: Jungwo?
2: Eh.
0: Koreano ka?
1: Ay, ah!
0: Ano nga sa'yo? Ito, taga-asa ka, Jungwo. Jungwon. Jungwon eh.
1: Ay, ah!
0: Ah, taga-asa man ka? Ha? Asa ka, uy? Naka sa CR, naka sa bawal. Asa ka, uy?
1: Ay,
0: ah! Ah, naka sa Kenan? Sulod sa Kenan?
2: Ah.
0: Ah. Maraming kung naka sa bawal, good. Hindi madungog ka ayo. Anyway, Chungwa! Chungwa! Kakapoy sa simong pangal. Kisa may naghatag ni mo ng pangalana, uy?
2: Ako, Lula.
0: Ah, inay mong lula, nga ka na naglisod, taglitok diri on air.
1: Ay, ah!
0: Nga, unsa may matambag ni mo, nitawag ka din ni, kaya nakarelate ka, or unsa ba?
2: Ako, matambag lang ko ni Ben.
0: Sige, taga-asa gani ka?
2: Mangagoy, Surigao del Sur.
0: Mangagoy, Surigao del Sur. Ana, salamat kay naabot kitong mangagoy, gidi ay gintaon.
1: Ay, ah!
0: Oh, sige, tambagi niya ito ang letter sender din ni, kaya nag-uol na pagbaya ko na itong letter sender diri ka tropang kuan, Chungwo. Chungwa, Chungwa, basta.
2: Tawag na babae o katulit si Ben?
0: Unsa?
2: Ano ito yung mga rin? Ate, dili lang akong tambagan mo.
0: O sige, tabangi si Bel, dali eh.
2: Hindi na lang ipadayon ko mag-inap.
0: Ano ko, magbago siya, ipadayon na lang ganiya.
2: Ay, wala siya ito. Siguro, hindi pa panahon.
0: Oh, ang iya lang dapat magbag-o lang sa Sierron na undang sa suyop. No, unsa may mama? Unsa may maingon nimo sa mga sigka suyop, sig suyop diha? Ha? Wa na. Ano man ito mga caller, eh, kay kanang maglisod tag reach out ninyo ba? Para feel ako no kay wala mga signal. Kung ako'y pagkatanon, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
1: Ay!
0: Oh, Joy, mo na Bell, pagbago na ayaw si Gigsuyop ug Katol, anak si Charlene nga taga Bukidnon. Wa man kay angay buhaton, kana ra imong pagbag-o day, day Bell. Kanang ako, kana kung hingpit na jud ka nga nag-usab, shoutout dai ko kang Gaw Ryan, Brex Lloyd og Ninoy Rogelio Dilaw nga nagpaminaw sa X-Rated sa XFM nga naglawig paingon sa Liluan. Hello sa inyo ha may nga pagpaminaw diha. Bell, padayon lang sa pagbag-o, pasagdira na si Jonas. Wala na, walay ayaw, ha? Wala, ayaw nagpugsa. Ah, basta mo, ito'y pasabot niya. Sorot sa akong bata nga si Adjia Jade. Lagan, gapislat lang, ilong. Taga Corva San Vicente sa Liluan, Cebu. Ayan. Hello, eh. Gihanga ko ito kung mga pangyaw-yaw dito ay. Sa tinuod lang, no, kanang... Sometimes, no, dali na kayo nato ingon eh. Kumbaga, dali lang kayo natuingon ang mga tambag na naasa itong huna-huna para kay Bell. Pero, kung buot lang na naon, dili susama ina na kasayon ang paghimo ni ana. So, Bell, sa punto pa lang nga nakadesisyon kay magbago, panindigin na siya. Kay, mong manay first step, God, dili man tagka-proceed sa laing ang-ang sa ato ang kinabuhi, kung dili gita ingong tugda nato nang itong mga gusto mahitabo. Labi na nga ng pagbago nga butang. Dapat yun, panindigin na, naanan na ka, nasugod na ka. Sayang imong gisugdan. Hello, maing hapon! May pagpaminaw, Debbie Gore, salaw po siya tag sa kong apo, Dine and Dion. Hello, may hapon. Yes, may hapon.
4: Nana.
0: Oh, lagi na, napit
4: na. Oh, nana, connect
0: na. Oh, may hapon.
4: Aro na lang kumaminaw sa ito.
0: Oh, palunga lang ng kuan. Ay lang, paminawan niya. Ako na yung maminaw dito sa layo kay magwara dilita magkuan. Feedback, ha? Ah, sige, may hapon. Kinsa man eh.
4: Facebook?
0: Ah, dito sa akong Facebook? Ah, dito na pangutanan ako. Badong ganda mong duha. Nagsabot-sabot sila. Asa doko? XFM 88.3. Sabot-sabot sa duha niya, madungog na nako. Ay, nanak ko, oy! Nanak ko! Ay, ako na eh!
4: Hello?
0: Oh, ako ni, oy!
4: Ay, nage, ikaw nage, Ma'am Chinita?
0: Oy! Ay, Tani, ako ni, oy! Ako ni, what's the one?
4: Sa lahog!
0: Oh, sa lahog ni, oh, basta mong lahog.
4: Kanang, okay ah, naglingkod-lingkod. Ang akong kauban na rin, naghigda-higda. Ako nag-aray-aray sa akong unlad para naminaw ni mo.
0: Oh, salamat ka sa pagpaminaw. Malipay, Yugo, ay nga. Inyo kong ginauban sa inyong pagpahuay.
4: Kala akong edad, Chinita. Pili ako edad.
0: Kuan, 3 years old. Ha?
4: 82.
0: 82?
4: Ay, yes.
0: Grabe, naka-cellphone pa. Ay, honestly, I wish.
4: Bugay na ko naminag. Panahon pa nila ni Tita Diwata ni Kaplodi.
0: Ah, wala ni ka na.
4: Tiwala ko, ba nang nawala ng sinito? Sinita naman ang poli.
0: Uy, karo pa din. Hala, dugay na kay kuha ng istasyon na. Magtulong ako katuig, karo pa kakadungog na ako.
4: Uy. Uy, kaya ka sa tinood.
0: Sulti ko.
4: Sa tinood.
0: On sa man.
4: Blind ko, blind.
0: Ah, okay, may problema man na. Uy, ang importante makadungog ka na ako.
4: Blind ko.
0: Yeah.
4: GoPro. Wait, ako ipadaya lang. Ako, Miga.
0: Ah, salamat kay Miga. Salamat kay Miga, ha? Bantog na
4: what? Ako ipadaya si Jojo.
0: Kasi pangalan?
4: Ako ipadaya si Jojo. Ko tawagan rin. Gata na may sigdayal ni mo. Wag ni contact.
0: Ay. So, basig lahat ng number to yung gitawagan na, basig kay PBBM to.
4: Bili mo, kailangan siya po, nagdaya na, wrong man, merman. Hindi ko na, may isab.
0: Sige lang kayo. Busy mag ng layo, pero anyway, mangutan ako sa pangalan sa kong kaistorya karon.
4: Si Pina Flores.
0: Dina? Pina?
4: Josefina
0: Flores, all the way from Lahom. Itong tigpaminawan.
4: Salinas Drive.
0: Ayan. Salinas Drive, no? Naranig ka na sa Salinas Drive.
4: Kumuha kami sa GY.
0: Ay, umuha sa GY. Makatuntun, makatultul dyan ko ani, kaya mag-iagira may din hapuhon. Anyway.
4: ba?
0: Oo, anyway.
4: Kita tinong ngayon, kita tinong makaklaro ibong ngayon.
0: Guniti lang akong naong, guniti lang akong naong, mahibawaan yun ni mo, mami, nga ka ng gwapa o maanyag yun ko. Mauna di ha. Anyway, nakadungog ka.
4: Kita, ibaw ko sa imo lang tingog ba, alam na, napala ko na. Nagunahan ako ng minaw ni mo.
0: Oh, salamat so, ka, ayaw
4: joke,
0: mami.
4: Joke, ikaw, joker. Kaya ka sa man. Ang isi sa lang dito ng problema, mawala ang problema. Maraming isi sa kapil dito sa
0: pagkakawa. Mawa lagi bitaw, ingon bitaw sa mga listener na ako din nga. So, kada na minaw sila sa ako, ah, nawa ang ilang mga problema. Pero ako din eh, nagsigig ato bang anay mga problema.
4: Ika naman matatamba ka rin sinita ba? Ang babae na, sa laki.
0: Babae ni siya si Belle.
4: Oh, wala na ang ako, gigil na yung kumukuhan ka. Ako na ba sa una panahon, panahon ako sa akong kabataan, para hubo kay Kustanlan.
0: Na, mauna ka ron. Same ta.
4: ako lang advice mo ba? Ayaw na ihurot ang iyahang pag, sana ang iyahang pag, kuhal, ayaw na ihurot na iyahang pagdati ba? Bilibig para iyaha.
0: Correct. Mauna. Bel, paminaw Bel, sapot na si Mami Josefina ni mo ba? Sinyag makusik-kusian. Huwag niyag makusik-kusian ka ng imong bugan, Bel, kundi ka maminaw.
4: Ayaw na iborot.
0: Bitaw.
4: Bilibig para gasto.
0: Mm-mm. Bindig panguli ba? Ya, yeah, unsa ba may maistura ni mo niya? Na, yung ana man siya diri mami nga. Ana siya, aso sabi? Ana siya mami, o nga. Naglibog daw siya, kaya mga tao siyang palibot daw, dili daw mo to. Oh, unsa di yung buhaton. Oo. Kaya na-stress lagi siya. Kaya
4: ano na...
0: Unsa man, ano?
4: Ano ba yung kinita? That's right. Malto, dahil may mo to, may mo to.
0: Correct. Oo. Kung magpabilin siya nga, magbasi.
4: Ha? Kung ikaw, panahon sa una, nabuang pa sa inom, huwag yung matawag niya nabuang. Pag ikaw nagtinaro na kayo, nagbondan yun ka, susuhanon ka na, nagkaan na kayo, maingon mo. Na, nag-usap ng brilog yun, Estina, nabuang naman din nga rin yung baon, nabu, ha? O, nabuang pa kayo, nga rin nabuang.
0: Ngayon, ingon si mo.
4: Kasi lang ako nag-usap na to.
0: Giingon ka.
4: Nag-usap na to.
0: Ngayon, ingon ni mo, ana. Nain, ingon ni mo, ana, nga, pag magbago ka, mabuang na noon. Wait lang. Kami ng mga tao, no? Anyway. Unsa pa may maingon ni mo, diya, mami, para kay Bel. Bel, papa, na, palong-palong. Ay, palong-palong.
4: Ako lang yun lang sa Bel.
0: Oh.
4: Masigyahin na lang ang mga tao, nagsigyo, kung sa ino.
0: Oo.
4: Ang ino lang, kung na lang, galang, kung buka, kananay, diretso na lang, inahan mo na muna, kung sa ino muna, ayaw na lang matalong maliyan ang mga tao, dahil na magsigig, kung sa ino daw.
0: Mao. Pasag din na na, uy. Importante ikaw.
4: Pasag din na lang na. Oo. Importante nga. Marunggulin ka.
0: Bataw. Suko na
4: pagkain mo. Ligon. Ligon na ni mo. Yan. Inuhang pagka. Ligon na mo nung inong kaugulingon ba. Labi na ka madaan ng mga unsa pa ng mga pagdaot.
0: Correct.
4: Marunggulin ka.
0: Salamat kaayo, Mami Josefina. Flores all the way from Lahog. Salamat kaayo nga. Kanang giganahan na po ka naminaw na ko.
4: Thank you.
0: Ayan, okay. Sige.
4: At tingnan ako gradyo. Kaya gibagyo ko sa imo ang kung ano Dog J nga pahinay at pag na imo radyo.
0: Paminaw gid mo. Kaya kung napala mo sa iyong katubangan, makusik-kusian gina inyo ang kilid. Paminaw gid mo, ana.
4: Ang naman radyo ni mo, ma'am. Kaya ka na mag-feedback ba?
0: Thank you, kaayo, mami. May pagpaminaw din ha, amping-amping, may hapon, wala na kong igong oras mga yes po. Wala na kong igong oras mga katropa ha. Alas 2:43 na, ako anang tambag ni Chinita. Andami yung kaugalingon kay mutingog na ang utro pong tambaganan. Before ko mo musuti sa akong tambag, daghang kay salamat no sa mga na-appreciate yun ako nga. Moingon mo ba nga kanang nawain yung mga problema nga naminaw nako? Alam, makaingon sa ko nga, may panis sila. Nakuha-kuhaan lang problema. Salamat ka, ayo. Bitaw, makagana mag-trabaho, bahalag na nga paos na ko diri, makagana trabaho. Moingon mo nga nalipay mo. Wana din na, sirado na ato ang color line ha. Kay tungod mahot na natong oras maabtay na taron di sa sunod nga programang asintado. Sa imo ha, Bel. Way dagang istorya, Bel. Dito-dito o nataka din eh. Latus-latus o nataka sa akong mga pagtambag. Dahil ka nang Buhata ang pagbago dahi tungod kay gusto nimo magbago dili tungod para sa laing tao. Mao na ma-frustrate kag sa mo tungod kay nagagad mangu ka sa validation sa uban. Para nimo kung magbag-o ka, daigun nga nila, ma-motivate ka. Kasi mo tradyo ko anak, kisa ba gudili ganahan ma-motivate no kung makita sa ubang tao nga itong pagbag-o? Agisan ako naman, ganahan man kita makita sa uban. To be heard, to be seen. Alam mo datang, normal gina. Normal na kitao naman yun tagod. Pero kinala tutunaan yun ni nga. Kaya nato ng validation sa uban. Labi na kung nagbago ka para sa imong kaayuhan. Kaya mapabilin mag anak day Bell, musabot ka, unsa, di ka ka-proceed sa imong kabaguhan anak. Kaya nga naman, mag-agad ka nga, nabay ni dayig ni mo, para sa anak ka ron, oh, dapat dili, mag-actually, dili ka dapat malibo gani kung maghuwat ka nga makita nila imong kabaguhan. Pasagdi nga dili pa nila makita karon. Sugdi kung gusto ka magsugod sa imong kabaguhan kay para ra maguna nimo at the end of the day. Sama ra gud sa imong pagsugod o pagbinuang sa kinabuhi, di ba para ra pud sa imo ha? Para ra pud sa imong kaalautan. Ani imong kabaguhan para ra pud nimo. Ayaw pag agad nila. Ngalot ra bag-ulo si Bel. Mo sa parang parias diha nga naang kasinati og susama niini ni Bel. Ni agi sad og kanang suyop-suyop og katol. Ayaw na lang gid yung sugdi. Pero kung nagtagay-tagay ra mo, sim-sim-sim na mong katropang Doc JJ, madara mong gunig ko, and good. Pwede mo na ihimuon og kanang occasional, di ba, Doc JJ? Pwede na ginda. Pero wak ko ni ingon ha, nga makaayo na sa lawas. Yun na ba nga, promote mong tambal niya, yung kagatagay ka. Huwag ka na mo itagyan na occasional ba? Di ba, lamig mo yung gwine-wine din ha? Oh, makatagay kita gamay, pero ayaw ginyo abusuhan yung lawas. Drink moderately. Kaya naaday, ingong kayo sa science, nga kinahanglan doon alcohol ang atong lawas. Kaya na gusto ko mo trabaho, DJ. Pero mahadlo ko kung doon ay drug test. Pero namay ka nang, namay pamaagi nga mahuwasan, di ba, Doc JJ? Namay ito yung ba niya, magpalaylo naman ganda siya yun. Basis ako na ibawaan ha, mayroon na po na sa kabawalay ka. Uy, ano, siyempre, gistadihan ako na. O, pwede man ka, ana, mawa, raman na siya sa imong lawas. O, pahuway sa agad ka, palayo sa kaana. Palayo sa kaana, ha. Ayaw sa agad ugunit ni ana. Ayaw pa dahil sa imong amiga. Basta na ato'y buhaton, kalimot mo ko sa term. Uy, nung sa mentig tambag, uy, kulang magkana-study rin. Basta na na siya'y buhaton nga, aron mawala ng droga sa imong lawas. Inamit ako sa imo hanga, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Pag mo hawa na yung kaana, mahimo na kang clean. Pahuway og pasingot. Nagindagan kita sa 20 ay. Ito, dumagiti mo.

0: bag-o ka para kay Jonas. Magbag-o ka para sa imong kaugalingon. Normal man gid na si Jonas mo palayo sa imo tungod kay nakabaho mangud siya kaila mangud siya sa imo. Dili pud na automatic si Jonas nga moingon na sabtan kaniya nakapasabot siya nimo. Tungod kay una niya nakita si mo mga negatibo ug normal lang na siya. Mo mong i-focus imong kaugalingon sa imong kabaguhan tungod kay maggusto nimo makuha si Jonas. Therefore, wala ka nagbag-o tungod kay genuine yung mga plano, kundi tungod lang sa usa ka lalaki. What if, mawa na si Jonas? Mutaliwan ba? Ay. Or asa man na padong si Jonas? Or dili, hangtod sa hangtod nga magka-interest si Jonas ni mo, mawala siya. So, mawala po din imong inspirasyon. O posible nga mabalik ka sa mga binuhatan ni mo kiniadto. Mo nasa karong palang daan, maghuwa imong mindset, unaha sa imong mindset, magbag-o ka para sa imong kaugalingon o sa kaugalingon mo lamang. Mura ka to, Daybel. Muli na ko, Dayoy, kay kuan na, hapit na alas stress o, ha?
1: Aya!
0: Pagkuan diha, i-rewind lang ni. Dara sa akong page. I-delete mong ko sa among page, XFM. Kay strictuhon gamay si Mita. Madamay ang mga balita sa kalaki. Ikuan lang ha? Kanong review ha lang na. Napoy mga tambag to mga caller. Lako kay tong tabang day. Sa to mga katropa din ha, nga nakaagi susama kay Belle. Bisag unsa pa man nga problema sa kinabuhi nga niingon nga nagbag-o na ta. Ikan man ta sa bisyo ug unsa man na. Sa inom ug pagkalaagan, lahi-lahi nga bisyo. Aduna gid tay utlanan ana. Natay kabaguan, atay chance na chance ang tanan ha. Kasi moingon man gud mo nga kun nanara ning bisyuha, basi moingon wala tay paglaom, nay paglaom mo. Aduna ni paglaom. Kaila mo na ni G Dorano. Kana si Sho. Sana siya sa ako ang mga nakita nga pwede nyo pagkukuhaan og kanang inspirasyon ba. Pero si Sho, sana siya sa mga active kaayo nga mga naga promote og healthy living. Search lang niyo, G. Durano. Open man na siya ng hisgutan na tungod kay Giwi. Ihamang ginagibutang sa online. Tanawa siya, Day, Bel. Buwan naman po igong oras, alas 2:51 na sa kahapunon. Ugma pun. Adi, dito, ugma pun. Wadi ko, ugma din. Mura na magdi na, muundag duty ni Chinita. Sa Domingo po hon, magdunggan nita sa programa Tatak Lokal. Oo, uban-uban ta sa lain na po. Kisa na po ka itong mahimamat nga Tatak Lokal guest artist po hon. O sa atuang kauban sa Bigas Lawak, si katropang Doc JJ. Sa atuang mga kaubanan din sa istasyon. Ayun, listen niyo mga radyo, pabili lang gihapon sa pagpaminaw mga katropa. Kaya napailay mga programa, musulod pa ang asintado. Kauban si katropang Eric Seras Manait. Atong station manager John Leman Chavez by King alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated. Sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: kabat yan si Mukuna ni Mubana.
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ah! Ang ikaduhan ni Mubana, usig kabat yan.
1: Oo, gyapon. Hmm? Nahilo gyapon sa balanghoy.
0: Ah! Ito, ikatulo ni Mubana. Usig ikabat yan ato.
1: Maumaupod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Buba! Ano naman kay ikaupat nga ba na? O sa mga po ikikamat niya na ito niya?
1: Pagyog sa ba ha? Akong gipuspusa ng iyong ulo.
0: Di ay?
1: Dahil mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?
2: Ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin. Ako'y greeter. Unya, nagpakonsulta ko sa

0: sa Mangosteen, Tamungay, Ahos, Spirulina ug Ampalaya. Pag-ugi sunod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
1: Uy, unsa mo ni imo sinakulo? Huwag ata ba ni? Nani ba to?
3: Batugol tawon, mauna i-resulta o epekto. Tung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o himsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 na to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: May kandilang panatong tanan, ania tagaroon rin sa Pangatukan, Barangay, Giminay, Sityo, Malapingan, niya sa balay ni Jernel. Gamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ang sa'yo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
6: Paggamit kina ko sa Crop Gold, the best yun. So, nakita kina ko gusto ka epektibo.
5: Gusto ba mo na-observahan sa inyong mga nuga sa mais?
6: Dangko, himsog.
5: Abay, nagkuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uma?
6: Na, kanang kumpara na kong katapan na wala sila ka-gamit ng Crop Gold. Kainong sila nga kasi gamit din mo, so nga nganong lahi ako ah.
5: Okay, kapila ka magigamit?
6: Sa, gikan sa pag-ugas na ko, iyak lang kong isikanlaw, iyak lang kong ispray. Iyak lang kong pulokanlaw, ispray na kong ko.
5: Iyong muna pamatulaan ka ron nga, ako yung kayo improvement sa iyong pagpangama.
6: Dapat, okay kayo.
5: Pila gi-increase?
6: Sa una, malipay yung mabutog sa gatos ka puso. Pero karon, dapat na yung kalipay yung mabutog 130. 140.
5: So kasi mo si, pagtanong yung upayas karon, panayabot na yan ako. Turo sa mga imong ita-admi sa imong mga kauban ng mga mag-uma din sa imong lugar.
6: Sa akong mga kauban o kasidinganan rin sa Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold. Gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantay rin sa South Pangatukan, Kimanahit, Buginos.
5: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
0: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kung dili, customize apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise Yud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uy, maring, maring! Kuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: itang isda nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Dili sa sabihin niyo sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay hindi pa ko katulog o dayon. Nag makamatmong tuduga na sa kasbalik katulog. Luma na din ka tuwid na din ko makatulog dayon daw niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na good ko. Kaniyato dili man. Masama. Ina

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero dalilagid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
4: siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang

0: vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Si Arlene ng Davao City, isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamurinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cess the Pain, if symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
5: Exciting!

0: Radio City 99.1. Exciting.
1: Oh, Archie, kumusta bang klase?
2: Okay kayo.
1: Very good.
2: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
1: Liwat yung ganako ba? Unsa na question sa imong teacher?
2: Ako ang Kap, nanguta na siya kung kinsa iwa kasabot. Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold users, atong paminawon.
4: Si Jun Galoyo, taga-anong kurandado dito. Ang kreatin yung taas, yung bibi, so po pag-ihi, ipagputol, ay gabi nyo nating matul.
3: Sa Phone Plus Gold.
4: Kreatin lang niya na tulog na kahit po, so pag-ihi, utira kayo. Kaya orang kreatin, and then tipo, lang kung nakapaminaw sa tumigit ng multi-car, at nabalatian, yun ang kulayan na ang gusto sa Yisrael. Tipo kayo, natapang na sa inyong paglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat o junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingo na po, sulayan na po kuno ginom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na po, wala na gatukarap ang ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupmar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupmar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI dagana.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan dahil ipakapi ng akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa Conchix. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narawa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Manamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sis the Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Sauna! Huwag yung uyab! Oh! Sukat ka namin na kung XFM? Kwartahan ako!
15: Wow!
14: Naapag yung uyab! Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, na pilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
16: Mga katupa, excited!

0: Ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigawa. Ako hamalo. Ayaw sa darling ko eh. Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Kanang tumagasan niya akong pangutana. O siya man imo pangutana. Kualbi. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na B. Bisen

0: Exciting? Exciting!
1: Sa Taon Plus Gold User, ating paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa Taon Plus Gold Trade, tumanggib, sir. Hindi ikigdom ako dinuran nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang kanser. Kadungog na ko sa Taon Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. So, inya, lukmal ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higom niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tinbuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan to sa akong suod ni higala. Na magsulay o Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nigibati sa makanago. Ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
6: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes!
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tulay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Oh, sila, lakas ka pa.
9: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawa. Busa, santang dili pagkaayo mo sa kina tumaran dayo na ko o Sista Pain para padayon lang sa training.
3: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sista Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Oy par, pakurati na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
0: Exciting!

0: 99.1 Fix ID.
1: Kapitan Ludi.
2: Siya man urak.
1: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na. Basin urig masuko kung mangutan ako.
1: Ni, exciting? Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi niyo. Dili sa sabihin niyo sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay hindi magkatulog o dayo. Magkamat mo, tulugan na sa kasbalik katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gubro. Kanya ito, dili man. Masama, gina

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Claire Skin Herbal Soap?
2: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diri yo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahil na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Oh! Sukal nga namino kong XFM, nag-brief na ko!
5: Wow!
4: Pero, wala ko yung short-short! Pandamay, big-big shirt pa rin akong suot, oy! Mura na akong si Tarzalani! Ha! Exciting!
6: Exciting!

0: SFM.
1: Ha, hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
2: Exciting!

Dota, isa lang sa mundo. GF, napakaraming yan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF,

0: 99.1 exciting.
1: Ra, Kapitan.
2: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
2: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod. Exciting. Exciting.
0: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: My name Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot akong bumiyan, piling gasiyot nang buha kong babungod. Kasi kaayo to, binog akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kaayo siya. Gamit

0: Coffee Mix.
1: Ako dahi si Neil Canyero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Yabao de Oro. Sa akong pagdes atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mika, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix.

0: Anton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Anton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Anton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauties

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Opo, si Ethel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunthone Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful ka ipo sa nakadiscovery ni ini.
0: Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthone Vitamin C, Sis the Pain.
4: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kid ko gabalon og Sis the Pain. Para dire-diretso ang trabaho kay lira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Sister Pain, hanggang ang pain fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Hoy misis, pakuratira ko ng imuhang bala misis nga kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya ha.
7: Exciting!

0: FM Martí City 99.1 Exciting.
1: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan og dinhi.
2: Bisag barbero lang pwede na. Kay bao man pud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
3: Asa man?
2: Oy, bata maning ni Abris pultahan. Day.
3: Asa ato?
2: Ang mga play unta kog barbero.
3: Hala, showe. Showe ha? Payot yang. Among itawa din eh.
2: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
3: Bayot ka?
2: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
3: Exciting!
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: San Villanueva iba, ga rock banana nang Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Mobimix. Kay ako sa una na pandugay na to, ako itian ha, nabukod ako na. Siguro murag bulan na siguro sa likod. Nakadungog ako kay Sirin doon, natestingan daw. Itry na ko inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-state ako usa ka semana mo, tiko ana. Si isa lang ganito, na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ko isis ba una, gamay kayo, munggos lang. Ito nakadako na siya murag ulin. Pero ni gamay pod, naayo jud ako mga bukol sa kong lawas. Ubag na ko ulit sa likod, tingwan na ko sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panunod ako kay katabang sa kuha.
4: Zaphon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: VisionX Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga VisionX Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matyagan, wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po ito niya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung ko yung VisionX Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung VisionX Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag hangtod paggabi. Diyon jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gyud akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lava.

0: Buzz Herbal Soap.
1: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka!
6: Exciting!